0: Lebih sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong.
7: Wow,
6: baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is easy hugasin sa champion dishwashing.
3: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.

0: Radio Natin Nationwide. Nationwide. 8:11 ang oras sa buong kapuluan. Mas malakas nga daw ba ang immune system ng mga batang mahilig maglaro sa labas? Ito yung gustong makuna ng Pangkor Photography Contest.
1: Pwede, partner.
0: Kids at play.
1: Kids at play.
0: Pero totoo doon yung partner. Ngayon, mga mahihinang nila lang ang karamihan ng mga bata.
1: Mahihina ang katawan, partner.
0: Mahihina ang katawan eh. Wala, hindi na i-expose sa mikrobyo eh.
1: At saka bukod sa mahina ang katawan, hindi na yung physical partner ha.
0: Oh.
1: Dahil sa puyat, partner.
0: Lalong
1: bumababa ang resistensya.
0: Sa taguan pong lang, kinakailangan. Magaling ka sa escape innovation.
1: Wow!
0: Di ba?
1: Parang highly technical ha.
0: Sa ano naman, sa tumbang preso naman, partner, nadidevelop naman yung sprint skills mo.
1: Pwede.
0: Di ba?
1: Tumbang preso, no?
0: Mabilis tumakbo, partner.
1: Nalaro nyo ba yan, ha? Mga listeners natin, baka hindi nyo na-experience.
0: Sa Jolens, partner, alam mo bang, ano yan, alam mong skill na nadidevelop
1: niya? Accuracy.
0: Accuracy, ano pa?
1: Ano pa, partner?
0: Ah, ba't din nadidevelop yung skill mo sa pag-golf?
1: Yan pala sinaunang training ng golf, partner.
0: Oo, di ba? At saka doon mas maliliit ang hole noon, di ba, partner?
1: Saka yung shadow din, partner, di ba? Nalaro mo ba yun?
0: Ano yung partner? Geometry yun. Geometry yan, kasi angle yun eh.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yung patatamain.
0: Yung patiw-tiw na papaluin mo ng pato mo.
1: Correct.
0: Kailangan, partner, magaling ka sa geometry
1: doon. Ay, nakakamiss talaga.
0: Diba?
1: Jackstones, nakapaglaro ka.
0: Pambabae naman yung partner, kung bira ka.
1: Ay, bakit may kalaban ako ng partner?
0: Lalaki pa siya hanggang ngayon?
1: Hindi ako sure.
0: Yan ang health report ni Patimel Tayabita.
2: A healthy morning, Pilipinas. Hayaan mo siyang maglaro sa lupa. Pangpalakas yan ng resistensya. Aminin natin, madalas nating marinig yan sa mga matatanda tuwing nakikita nilang naglalaro ang mga bata sa labas. Pero totoo nga ba na mas malakas ang resistensya o immune system ng mga bata na laging naglalaro sa labas? Ang madaling sagot ayon sa mga eksperto ay posibleng oo. Pero hindi automatic immune upgrade yan. Linawin muna natin. Ang isa sa malaking misconception, hindi po ang mismong dumi o ang virus ang nagpapalakas sa katawan ng mga bata. Ang immune system ay lumalakas sa pamamagitan ng tinatawag na microbial diversity exposure. In Tagalog, ang ibig sabihin lang nito ay ang normal na paglalaro sa mga outdoor spaces, sa mga halaman, mahangin o madamong lugar ay nagpapakilala sa katawan ng mga bata ng mga friendly microbes na tumutulong naman mag-train sa immune system nila para maging mas alerto. Pero ang plot twist mula sa Harvard Health, ang immune system ay hindi parang superhero na nabubuhay na lang sa dumi. Gumagana lang ito ng maayos kung ang bata ay nakakakuha ng sapat na tulog, masustansyang pagkain at tamang physical activity. Kaya ang bottom line, hindi ibig sabihin na outdoor play ay papabayaan na natin ang hygiene. Oo, hayaan silang mag-enjoy sa labas, maghabol ng tutubi at madumihan. Pero pag-uwi sa bahay, importante pa rin ang maglinis gamit ang tubig at sabon. Sa paglalaro ng mga chikiting sa labas, huwag silang pipigilan. Gabayan lamang ang mga ito. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ko Believe.
0: Thank you, Pita.
1: So, hindi absolute yun na pag pinaglaro mo, lalakas agad yung
0: hindi,
1: ano.
0: Hindi. Pero syempre,
1: din,
0: tama
1: diba?
0: Naman yung sanitation partner.
1: Correct.
0: Pagkatapos nilang maglaro, siguraduhin mo na mag-shield bath soap sila pagkatapos.
1: Oo, hugas ng kamay, diba? Iligo, toothbrush na rin.
0: Gamit ng unique. Para siguradong, ano to,
1: hygienic ka talaga.
0: Hindi, tsaka maayos ang kanilang tulog, partner.
1: Pwede rin, partner. Yung mga nanay, sagot na daw nila yung maruming labada, di ba? Di naman yun, partner.
0: Nandiyan naman ang pride.
1: Nandiyan naman ang pride. Good morning, ACS!
0: Okay. Larga na tayo.
1: Larga muna tayo, partner. Tirahan ang mga endemikong hayop at halaman. Maging ng alagad ng sining, itinuturing natin kayamanan. Larga na tayo sa Kalinga. Kasama natin si Eleni Bensal, Eli.
3: Larga na sa Kalinga. Ideneklarang protected area sa ilalim ng Expanded National Integrated Protected Area System o INIPAS ang Banao Protected Landscape sa Balbalan. Kilala rin ito sa tawag na Green Heart of Cordillera na may lawak na humigit kumulang 21,000 hectares. Pinagsama itong Banao Watershed at dating Balbalasang Balbalan National Park. Pinoprotektahan nito ang mga sinaunang kagubatan ng pine trees, natatanging hayop o endemic wildlife at indigenous heritage. Ilan pa sa matatagpo ang halaman dito ay ang orchids, pitcher plants o halaman na kumakain ng insekto at rafflesia o tinatawag nilang dead flower dahil ang amoy nito ay mabantot, parang patay o nabubulok. Pasintabi po sa mga nag-aagahan. At noong 2022, may bagong nadeskubre ang grupo ng botanist ng Oxford University at UP Los Baños na bagong species ng lipstick vine. Kapansin-pansin ang matingkad na pulang bulaklak na ito na hugis tubo at may makintab na berdeng dahon. Dahilan kung bakit ito tinawag na lipstick plant dahil nagmumula siya sa itim na hugis tubo bago tuluyang mamulaklak at lumalabas ng matingkad na kulay pula. Parang lipstick na pinipihit at inilalabas sa lalagyan. Marami rin turista ang interesadong dayuhin ang naturang lalawigan dahil dito nga makikita at makakadaupang palad ang isa sa mga huling alagad ng tradisyonal na pagtatato. Ang pinakamatandang mambabatok ng butbut na si Apo Wangod. Bago pa at pagkatapos ng pandemya, patuloy na bumibisita ang mga lokal at international na turista sa Buscalan para sa karanasan ng pagkakaroon ng tattoo mula mismo sa kamay ng isang pambansang alagad ng sining. Ang bawat tinta ay hindi lamang mga tatak sa balat, kundi alamat na naglalaman ng mga kwento ng pagsasakripisyo, tagumpay at kagitingan ng mga ninuno. Sa pamamagitan ng mambabatok tulad ni Apo Wangod, buhay at patuloy na naisasagawa ang tradisyonal na sining na ito. Ika nga, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ella ni Bensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
4: Radyo Natin Nationwide!
0: Thank you, Eli! Kung si Apo Wangod ay kilala bilang pambansang mambabatok partner, sino naman ang pambansang nagbabata?
4: Radyo Natin Nationwide!
1: Mambabatak partner? Parang pangit pakinggan!

0: nakikiti mong employer ay nagbibigay ng sapat na panahon para makapagdesisyon ang aplikante. Sa paghahanap ng trabaho, mahalaga na maging masipag pero mahalaga rin na maging mapanuri. Hindi sapat ang pagnanais na makahanap lamang ng trabaho. Kailangan din nating tiyakin na tama at ligtas ang oportunidad na ating pinapasok. Laging tatandaan, ang maingat na aplikante ay mas may malaking tsansa na makahanap ng tamang trabaho kaysa sa aplikante na nagmamadali. Nawa ay makatulong sa inyo. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino!
1: Thank you, GM!
2: Maraming salamat, GM!
1: At kung kayo na may trabaho na, mahalin nyo yung trabaho.
2: Totoo. Pero yung iba partner, kahit may existing, alam mo naman ang buhay ngayon, challenging.
1: May sideline pa rin.
2: May sideline pa rin online.
1: Dapat lang, halimbawa, kung may pagkakataon, magtinda ka kung ano may titinda mo. Diba?
2: Parang si Carmela yan.
1: Pero alam mo ba ako, partner? Mula grade school hanggang high school, nagtitinda ako sa eskwelahan.
2: Talaga, partner.
1: Yes. So,
2: entrepreneur na talaga.
1: Kaya nun, magaling ako sa math.
2: Sa bagay, totoo yan.
1: Galing ko kumuwenta. Pati discount, partner.
2: Wow.
1: Hindi pa uso PWD at saka senior citizen.
2: Nagpapadiscount ka na?
1: Nagbibigay na ako ng discount, lalo na pag magaganda ka klasiko.
3: Radyo Natin Nation.
2: Baka mamaya hindi pa natin sinilhan. Our town, our radio,
3: Radyo Natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
4: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
6: At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
3: Engimar Camonias.
8: Ating pakinggan,
3: mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
3: Kasangga at Kalusugan.
9: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
10: Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
11: Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
10: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
11: Isang entry na.
10: 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
11: Isang entry na.
10: 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
11: isang entry na.
10: At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
11: isang entry na.
10: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
9: J-Mar, Todo Panalo
10: at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
9: Itudo na ang pagsali.
10: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2020.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Ang sarap ng buhay! Sa base ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camonias.
13: Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.

0: nakaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman.
1: Para sa iyo ito, Kasangga!
0: Ito po ang Kasangga!
2: Kasangga
0: at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan!
1: Pakinggan!
3: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
4: Kasangga at Kalusugan!
3: Engimar Camonias!

0: de Marcamônias. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning.
1: Good morning.
0: Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kumusta na po yung ating mga parents at mga sulok ng ating lugar? Lalo't higit dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan. Ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao. Kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning! Good morning!
0: At nawa po kayo'y maging malusog. Kasama yung ating mga tagapakinig sa lugar pong ito ng Leyte Province. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga kasangga nating waray. Ha? Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ito po sa ating mga lugar, ha? At good morning po sa atin lahat. Mula dyan sa lugar po ng Katarman, ang lugar ng Samar Province. Yung lugar pong iyan, ha? Yan po'y may produktong marka po, lalo po sa Alin Samar. Dito sa bahagi ng Katbalugan. Ha? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat. Ha? Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahal sa buong Samar Province sa Kasamaran. Sabi nga, ha? Good morning po. Maayong buntag mga parents ko. At nawa po kayo'y maging malusog. Yung bandang pagtawid mula po dito sa may bahagi po ng Samar ay ditong lugar ng Kabikulan. Ano po? Dito sa Bicol Region. So, yan po'y halos ay malapit lang. Ha? Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo'y magbabarko bago po tayo makatawid. Dito po sa may lugar po ng Bicol mula sa Samar Province. Ha? Kaya't malusog na umaga po. Yung mga taga lugar ng Sursogon, ha? Kumusta po ang mga taga Sursogon Province? Ha? Itong lugar po ng Sursogon City na halos naman ay katapat din ng lugar po nitong Masbate Province. Ha? Kaya yung Masbate Province, yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate Province. Ha? Mga Masbateño, Masbateña, kayo po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito. Ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy. Ha? Yan po ay napuntahan na po natin eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha? Sabi nga, pag nakita niyong kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha? Malayo. At napakahaba ng lalakbayin. So, good morning sa mga taga Masbate Province, ha? Kumusta po tayong lahat? Matagal na rin pong nagsulod didi ang ating mga produkto sa merkado. Yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents, ha, dito sa Masbate Province. Iguan na po yan, ha, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Mga kasangga nating na dito sa bahagi ito ng Masbate Province. Salamat, dagang salamat po. mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay Province? Itong Albay Province, talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol Region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Marami daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care, ha? Kaya hindi naubusan ang mga taga lugar pong ito ng Albay Province. Itong lugar ng Legazpi City. Yan, ha? Kaya good morning po. At malusog na umaga sa mga taga Camarines Sur. Good morning. Lalo mga taga Naga City. At itong lugar ng Catanduanes, ha? Lalo po sa mga taga Vera Catanduanes. Pag tayo po'y tumawid dyan, ha? Ang lugar po, meron tayong Garci Torena. May mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng JMR Herbs Incorporated. Lalo po yung ating Markafe, Mark Choco, Mark Capsule. At maraming iba pa mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali, at sa ibang mga municipalities, ha? Marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery, at sa mga tindahan, siyempre, hindi mawala yan, ha? At lalo po yung mga taga Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kompleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Markafe. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa, ha? Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan, siyempre, ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng maubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan, ha? Kayo po'y tinutulungang maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto, ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan, eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro Province? At itong lugar ng Batangas Province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat, mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Kalakhang Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon. Ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha? Buong bansang Pilipinas, may produktong Markafe, mga parents kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay, eh. Lalo po ang isa rin, ang Generica Drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basta't yung numero na nananatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Mar Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo, tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mar Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City Negros Occidental ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract.
4: Ano yung po po yung Mark Cafe Brown Rice? Sir, ako yung nagpag-inom ko ng Mark Cafe Brown Rice. Masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na chili.
3: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra ay available na sa J-Mar Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po'y makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Maraming apektado po dyan mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sanay matapos na yung gera, ano, sana mawala na, matapos na dapat yan. At talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay, ha? Talo pa nito yung pandemic, eh, ano, sana naman ay malampasan po natin ng mabilis, ano, sana ay tapusin na lahat para hindi na po ganito na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli, ano po. Sobrang mahal na po mga parents kong minamahal, ha. Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha, nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na. Mga parents kong minamahal, doble na po. Kung nagbabayad po tayo ng gas ng 20,000 sa isang biyahe, ngayon po ay 40,000 ang mahigit. Kaya napakalungkot, ha, para sa ating mga naghahanap buhay ang pagmahal ng gas sa ating bansang Pilipinas dahil dyan sa mga awayan ng malalaking bansa.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Balik po tayo mga kasangga at kumusta yung ating mga tagapakinig? Saan mang sulok ng ating lugar? Ano? Wag ho kayong mag-atubili na sumali sa ating J-Mart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan, ha. Dalawang banig lang po pwede na. Ilagay natin sa puting sobre at kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kompletong pangalan, kompletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto. At syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagalba pala yun kapag kakapsula, no? Kasi kung tutuusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito po ang Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may Mark Up Capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa Mark Up po, ha? Mark Up Capsule po yun, mga parents kong minamahal, ano? So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating Farapol, mga parents kong minamahal, ano? Tapos may isa pa, top box ng Marchoco, yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap, ano, Marchoco 9-in-1 plus 1. Chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1, tama, ano? Iyan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroong kahon yan, maliit nga lang. Pwede yung po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Isabihin kong kay bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule, ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMR Herbs ay kasali po sa ating Todo Panalo, ano? Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo.
0: JMR, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
6: Kasangga at kalusugan.
7: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit natin produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po, yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat, laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos, 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon.
8: Wow!
7: Pagkatapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King.
8: Wow!
7: Okay, kumaya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry. Pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan. Maliwanag ha, sa ating mga tagapakinig, huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga. Ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
9: JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
10: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engie Mar Camonias.

maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Kinajut Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Natinigandan. Ang dami ko kayong malakas. Diabetes, pregnant. Supan ko nakagamit sa EXL. Tapos ko kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainon nga bitreden. Ako, pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masapawan sa EXL. Opo, mix. Natagan yun ko, papaskul na akong perlawasan. Pinaagyo sa masapawan sa Nilo. Pagsuway mo sa EXL product ay, ako kayong itatabang. Ako mo witness yun ko, ana, sa akong kaugalingan.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: believe. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ay, oh, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit ka anis. Barato rin yun kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Okay, Rani Oscuro, Nabo Akamarinisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka cholesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom, nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana aking pakiramdam. Yun ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesor.
9: Pruweba sa kaibig Tibor ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approved therapeutic claims.
12: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Maing adlaw dok, unsa man insaktong oras o angay nga oras ting pamahaw. Salamat dok sa pagtubag sa kuang pangutana. Okay, daghan ang mga hunahuna nga ang uban alas 5 sa buntag, ang uban alas 10 sa buntag. Ang uban, di gyud mamahaw completely. Pero ang modern science and nutrition research, ilahang i-confirm yun, ilahang yung nakita, makapa-interest yun kaayo. Nga nganong mamahaw ta o gatong isgutan karon unsang orasa, tungod kay ang atong lawas nagasunod ni siya og biological clock. O kung ang atoang pagkaon mahanay, maharmony siya ni anang orasan, ang atoang kahimsog sa panglawas mo improve ni siya. Ang atoang biological clock itawag po na siya og circadian rhythm. Ang circadian rhythm simply means nga atong lawas ang atoang kinabuhi na atay 24 ka oras nga nagtuyok kada adlaw. Mao ni siya nagkontrol usab sa atoang body functions. Kabaluta nga lahi gyud atong bation panahon sa gabi, lahi pud atong bation panahon sa udto ug sa buntag na ay nagkontrol sa tua. Now, kining 24 ka oras or biological cycle iyang ginakontrol apil diha atong pagtulog, atong paggaling or digestion, ang atoang hormone release, ang atoang body temperature, ang ato apong metabolism, apil na sa gikontrol sa ato ang 24-hour biological cycle. Ang mga scientist nagdiskubre nga ang ato ang lawas mga pinaga, nakaprogram yun na siya. And of course, when we say program, naagyo siya ay creator, naagyo magbubuhat ba? And of course, God or Dios, para nga mo trabaho ni pag-ayo at certain times of the day. Even gani sa Word of God, mabasa na ito na sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So even the Word of God, nagasultigyod na ito, nga natay timing system, nga ato ang i-follow. Or inong na ito, God's timing system. So, speaking of timing, sagad sa mga nutrition experts, ilag yung girecommend nga ang alas 6 hantod alas 8:30 sa buntag. Mauni siya ang pinaka the best nga bintana or window nga kauno nato ang ato ang pamahaw. Why? Tungod kay daghan kaing mga several important things nga mahitabo aning buntag. No, daghan. Basta buntag, daghan kita. Mga importanteng mga butang na hitabuan eh. Number one, kining mga orasa, ang imuhang metabolism is taas, kusog. Aning orasa, especially alas 6 to alas 8:30, taas kay imuhang metabolism. Mayon ganitag metabolism, proseso na siya nga ang imong lawas iyahang i-convert ang pagkaon into energy. Ang imong gikaon mahimong enerhiya, mao nay metabolism. Og napakita sa pagtuon nga ang atong metabolismo mas aktibo gyud siya panahon sa buntag. This means nga ang ato ang

0: lawas, mas makaprocess siya pag-ayo sa atong mga glucose, atong asukal. Mas musunog siya sa mga kalori more efficiently, o mas i-convert niya ang mga sustansya paingon sa enerhiya, or convert nutrients into energy. So kumukaon ta late ang lawas nato, base mapundo lang to niya ang pagkaon paingon sa taba, fat instead of energy. Mauna ang adagan sa mga tao kung dili sila mukaon or late ang ilang breakfast, maugin ni sagad ilahang bation. Kapoy, gutom kayo unya, naga-crave sila og mga tamis nga mga pagkaon. Nang uban, parang di sila mo breakfast, magkapilang sila. So, naana sila yung long-term nga problema later on. Hinumduman nato ha ang ikadong punto nga ang ato ang paggaling sa itong pagkaon, pagproseso sa itong pagkaon sa itong lawas, mas mo trabaho na sa pag-ayo basta sayo sa adlaw. Ang ato ang digestive system, mas kusgan siya sa buntag o panahon sa adlawan. Panahon sa gabi, ang ato ang paggaling sa pagkaon, muhinay na siya. Tungod kay ang lawas, nag-prepare ang atong lawas para mapahulay o mag-repair. Kani dapat i-focus sa lawas eh, panahon sa gabi, mapahulay o mo-repair. Diba kita usab, kung mutrabaho ta sa buntag, mutrabaho ta sa adlawan, pagagabi eh, unsa may itong next buhaton, pahulay o repair. When we say repair, pag matani mo ba, presko, kondisyon para mo trabaho. The same gihapon unta ang lawas, ang ato ang internal nga system. Mao na nga kung katong panihapon, panalitan wa ka na mahaw, pero mo grabe ka kaon sa gabi, pildi ka in the long run nga naman. Basta paggabi, muhinay naman ang imuhang metabolismo. O niya, ni kaong kagdaghan, mauna nga mag-acid reflux ka. Mauna sagad hinungdan. Kabuhion or acid reflux, magbutod ang tiyan, o niya, di kaayo katulog. Kung makatulog man putol-putol o dali kaayo, pag mata bitawin mo sa buntag, kapoy, mana ang uban, pag mata, magkape, ayaw, unta. Pag mata, exercise, then tubig, plain tubig or warm water. Hinumduman nato nga ikatulong punto nga atong utok nato mas nagkinahanglan siya og morning fuel. Buntag nga fuel kanang mupat gana sa tuang system. Hinumduman nato nga panahon nga nangatulog ta, nagfasting ta, but pasabot 8 hours especially sa mga bata, 12 ka oras. Walay kaon, no? Tulog man ta. Manag in the first place manag gitawag fasting kay walay nangatulog ta. Watay gikaon. Mao na nga pagmata nato ang ato ang utok, low ang iyahang fuel. Kay wa man tay gikaon. Okay? So, ang breakfast makatabang na siya nga mabalik ang insakto nga asukal para sa tong mga utok, maka-focus ta, insakto atong memory ug natay mental clarity. Mao na sa mga estudyante nga dili gyud kaayo nagabreakfast, ang ilahang concentration maapektuhan. O niya ang ilahang academic performance maapektuhan. Medyo sa puton, dali mahiubos, basta di nag-breakfast. Ang scientific research or modern research in chrononutrition. Saan yung chrononutrition? Mano siya ang science of timing of food intake. Nagpakita agyod sa mga sayo nagapamahaw. Mas nag-regulate sila silang insulin. But pasabot dili ka basta-basta madiabetes. Di po ka basta-basta mag-low ang imong sugar. O niya, improve ang ilang metabolism, nag-reduce ang obesity risk. Kung gusto ka magpapayat, mas maayo gani kung mag-breakfast ka. Huwag dili hinoon ka manihapon. O niya, mag-improve imong blood sugar control, masuportaran imong weight management. So, basta buntag, naka-insaktong protina, naka-insaktong fiber, naka-insaktong vitamins, naka-sustain yun nga energy, basta naanis si muha. Unta, imong likayan ang kining mga sugary coffee kaayo, mga soft drinks, mga pastries, processed foods, kay makapag-crush na si imong energy later. Unta man yung mga protein sa morning, mana ang sagad, itlog, isda, mga karne, sa mga insakto pod nga mga protein sa gulay, mga beans, mga liso-liso. Pero ang kanang mga beans liso-liso, para mahimo siyang complete protein, ato na siyang i-combine sa brown rice, mais, ang kanang daghag fiber nga mais, kanang dagko nga pagagaling. Importante kaayo natay complete protein, especially sa morning, kasi pag wala tay complete protein, usa na sa mga hinungdan nga magsakit gihapon ta. Dalita malimtanon, daghantang sakit, bisag dita magaog karne. Daghang nag-vegetarian, masakiton gihapon. Kay base, dili complete protein. Ang complete protein, but pasabot nga nag-contain na siya og tanan nga mga essential amino acids nga dili na siya ma-produce sa atong mga lawas. So, unsa man ang mga complete protein nga sa mga animal foods? Number one, itlog. So, kung wala ka insaktong mga gulay, at least ayaw gyud biyae ang itlog. At least nakay duha, tulo ka klaseng itlog kada adlaw. Dok, di ba tamo taas itong kolesterol na dok? Dili, basta buntag ni mo kaunon ang itlog, mga pinaga. Ang kompleto nga essential amino acids is da, mga karne o gatas.
1: Stay tuned in, mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Pero kung naakay problema sa allergy, naakay problema sa baga, naakay pneumonia, naakay TB, naapatay ubo, dugay ng ubo, sipon, maulian, ayaw pag-inom o gatas sa hapon, especially sa gabi. Pwede ka maggata sa buntag, ayaw lang yun sa gabi. Kay taas ang allergic reaction basta gabi ka mo inom sa gatas. Nga naman, kay kung matimingan nga nag-inom kag gatas sa gabi, unya, wala ka matunawi pod kaayos yung pagkaon anang hapon or gabi. Kasi pag di ta matunawan, mutaas ang ato ang histamine. Panahon nga matulog ta. O pag mataas atong histamine, mao nay mo cause og allergies. Now, arang-arang sa adlaw, tungod kay naglakaw-lakaw man ta, lingkod, trabaho, mao na ang gravity mutabang pag-drain sa tuang mga mucus sa natural nga pamaagi. Pero bisag buntag adlaw ning inom ka og gatas unya, more higda ka kay naakay pneumonia, naakay TB, naakay ubo nga gahi kaayo sipon, dili gihapon siya makatabang ang pag-inom og gatas, gani mas makalala pa siya kay tungod kay mas makatiken manggod siya sa mga existing mucus and saliva nato. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na kung gibati kag kakapoy, hinay ang resistensya, dali ra matapulan ang lawas, ilhanan na siya nga hugaw ang atong mga atay, naay problema ang atong mga dugo. Naay problema ang atong circadian rhythm. Para manormal ang atong pagtulog, aron manormal ang atong lawas, inig mata, dili kapoy, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula human panihapon. Naay mga pasyente nga di gihapon makatulog bisag makainom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naay uban, maghuot ang ilang lughan gihapon, ang uban maglain ang ilahang kutokuto. Ang imuhang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kinahanglan isa ka basong init-init nga tubig. Kung dili gihapon ka makatulog, ang isa ka basong init-init nga tubig, butangi og duha hantod sa upat ka limonsito. Unya, kung nag-aaslom ang imong kutokuto sa limonsito, butangi og isa ka pudyot nga asin. Ang init-init nga tubig nga naay limonsito or kalamansi. Kini makatabang ni siya sa digestion, mas mahimong epektibo ang capsule EXL Makabuhay nga imuhang giinom at the same time mas mapakalma ni siya sa imuhang sistema sa lawas. Ang uban manggo nag-hyper, ang uban nag-feverish ang ilahang mga dugo, ang uban dili kalmado ang ilang mga nervous system, makatabang ang pag-inom og init-init nga tubig nga naay kalamansi og asin panahon paingon matulog. Sa mga kusog mohagok, sa mga naay problema sa dughan, huot ang dughan, sakit ang likod, kapoy inigmata sa buntag, mga ilhanan manggod na siya nga naay problema ang sistema og di nato paaboton nga moatake og mapurma na, maigo ng grabing sakit kay dako-dako na nang trabahoon. Atuan na siyang tangtangon nga mindset og habit. Importante nga prevention is better than cure nga konsepto gyud og mindset ang ato ang batunan. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, made from carefully selected herbal ingredients, this supplement is known to support immune system defense, natural detoxification, improved energy and vitality, better digestion, and body balance. This is not just a supplement. It is a step toward prevention and long life. Remember, prevention is better than cure. Make it part of your daily routine, especially if you are busy at work, exposed to stress, or simply want to stay strong and healthy. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. We have free health check-up and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungo, Davao City. Abita Domingo, hantod Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Pag naatay mga tag-askeg BP, di na to paaboton nga maguba nga to ang kidney, diha na nita kabalo di ay nga guba na ang atong kidney tungod kay kinahanglan na ta-dialysis, di na to na paaboton. Pagtaas pa imong BP, taas imong sugar, nagangulngol ang imong kalawasan, pakonsulta na pinangga, pahimog program. Unsay angay buhaton, unsay dapat dili kaunon. Unsa nga mga suplemento dapat buhaton. Unsa nga mga herbal, mga dahon-dahon ang atong lagaon. Mas maayong makabaluta. O mas maayo pod nga maningkamot yuta. Nga wa pata maigo, wa pata ma guba ang ato ang mga kidney, ang ato mga kasing-kasing, bisita na mo mga pinangga. Kinahanglan man normal gyud ang blood pressure. Kinahanglan man normal na pod ang atong blood sugar, ang atong mga cholesterol, ang atong mga triglycerides. Kinahanglan man normal gyud na sa mga pinangga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Text lang daan kung unsa mong orasa mo tawag para ma-appointment nato ang oras sa health consultation. Okay, balik ta sa tong tulumanong basta healthy, happy. Ayan ha, sa di pa ta magbilin og kasabihan og mga pahinumdum og pagpadasig ato asang tun-an gamay, unsang mga habits, mga daily habits nga makapalig-on sa atong kaminyoon. Mga kaminyoon, kabalo ba mo mga pinangga nga? Usa sa mga dakong problema sa kaminyoon, dili pod ang financial issues. Pero naay mga habit nato nga maodi ay posible ang hinungdan nganong maluya ang kaminyoon. Usa niini atong mga cellphone, trabaho ug social media. Bantayan nato ning tulo ha. Daghan sa mga kaminyoon wala maguba tungod sa mga dagkong problema. Naguba og nahuyang ang kaminyoon tungod sa mga ginagmay og inadlaw nga makapalipat, no? Mga distractions. Gitawag po na sila og mga hilom nga makadaot. The silent threat, mga pinaga. Tinuod, nag-uban mo, physically together mo, nagkuyog mo, pero how about mentally? Nagkuyog ba mo sa imuhang karelasyon mentally? Nagkuyog mo, pero ang usa, sigig-scroll-scroll. Nangaon mo sa gawas, nag-date mo kunuhay, pero ang usa, sigig-scroll-scroll. Ang isa, busy kayo og tubag sa iyahang kanegosyo. Busy og tawag sa iyahang mga trabaho. Nag-date mo, ha? Di ba sa itong natun-an miaging panahon nga, ang kaminyoon dapat kada adlaw na agyoy 20 to 30 minutos nga intimate gyud nga panag-uban. Istoryahanay mo, intention gyud nga kanang orasa imo gyud nang igahin sa imuhang partner. Na ay manawag, pwede nimo replyan kanang, hala na apakoy meeting. Hala, nag-uban pa mi sa ako ang bana or sa akong misis. Kanang pwede uni arang orasa o ugma na o kaning orasa inguni ana imong proteksyonan di iPod ang inyo hagyong time. Kung sa may resulta ana, maginahinay manggod ang connection mawala, ang communication mawala, ang intimacy maginahinay kawala. Hinumduman nato ha kini nga idea, love grows through attention. Kung ang imong attention mawala, hinumdumiha nga ang gugma mutubo pinaagi sa attention. Pag ang imong attention naa, ang relasyon mutungha. But if your attention is always on your phone, your marriage becomes secondary. Ang imong kaminyoon, ikaduha na lang na dito na ka nakafocus imuhang cellphone. Hinumdumiha nga ang siyensya nagsulti ang journal nga ang 20 to 30 minutos nga nakafocus ka ni anang orasa para sa imuhang relasyon. No? Naghatagag time para sa imong anak, naghatagag time sa imong family, naghatagag time sa imuhang kaminyoon, 20 to 30 minutos, makapaligon sa inyohang emotional bond, makapa-improve sa communication o makapa-rebuild sa intimacy. Dapat di mawa ang intimacy. Hinumduman jud nato nga ang trabaho importante pero ang kaminyoon labaw nga importante. Diba? So, kada adlaw mohatag jud ta og cut-off time. Kaning orasa, cut-off na. Wa na gyud makatawag nimo anang orasa. Ang imo ragyong katong hinigugma. Maminaw ka sa imong partner. Always pangutana, ako bang natagaan ang ako ang partner sa ako ang full attention karong adlawa? Ang akong mga anak, natagaan ba na akong full attention? 20 to 30 minutos. Ana mga pinaga ha, dapat nakalista na siya.
1: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsang sekreto ni Mumir, unsang vitamins ni Mum. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A strong marriage is built not on grand moments, but on daily choices to love, listen, and be present. Ang usap ka ligon nga kami niyoon, gitukod na siya dili sa mga dagkong mga panghitabo, mga ingranding mga panghitabo. Kung dili, ang ligon nga kami niyoon, matukod siya pinagi sa inalaw-adlaw pagpili sa paghigugma, pagpaminaw, o presensya na agyod pinanga. Ang word for today makita sa Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians chapter 5 verse 25 nag-ingon, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kini nga klase nga gugma mga pinanga, intentional, sacrificial og consistent. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios mananatong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian. Dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumar.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sonico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
3: Halina't magmakabuhay. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumar.
3: Maayong panglawas, batok bisan.

0: Smart EXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy. Radyo Nadine.
4: Nationwide. Talk, opinion, passion, news, emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to the top of the hour news.
5: Gikan sa Lawak Balita Anan sa Radyo Natin FM Naval, ani ang 10 o'clock top of the hour news.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remilito Uy.
0: Kami ho ni Dr. Remilito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Paano ba, Dok, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
5: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hindi maikakaila, Dr. Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga, merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Ngayon, Dok, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Dok, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
5: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
0: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health, Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Salamat, Dok. At lagi po kaming pakinggan sa programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.

0: Medyo tinapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
2: Available
3: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng Mixed and Herbal Coffee.

0: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo Mixed and Herbal Coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
1: Nueva ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
3: No approved therapeutic claims.
4: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Luis, nabis ka!
14: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
13: Halika nga dito. Tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin, Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
14: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
13: Oh, bibisita ka na?
14: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
15: Mark Cafe, 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural.
16: Now available in groceries
15: and drugstores near you.
17: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfall Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: bahaging ito ay hatid sa inyo ng gandang natural. Ipakita ang tunay na ganda with gandang natural.
1: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo siyang side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL, Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motog ipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL, Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your favorite music and good company on the Music Companion.

0: Shopping na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandaan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Pumweba sa ka-ebiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
16: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
18: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
19: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
18: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
20: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
21: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuon. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Pumweba sa ka-ebiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
16: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon.

0: Nagangol-ngol sa akong lawas. Sakit ang mata. Magalabad imong ulo. Halos di ko ka. Tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw. Mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Bark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
6: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
5: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
6: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
5: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
8: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Tarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmaga, oh. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XL, Makabuhay. Mag-take ko saan kanang bulong, mag-isa nakatuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilag ko po saan kanang akong dibati ang chat. Sulod saan tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung initungod saan X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karun na pasalamat ko kinag- balik ng kanangakong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na, sir.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, natingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ako naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlaon masakit, Jul, kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Okay, Rani Oscuro, nabuha ka marinisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig. At saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman, gumana ang aking pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesor.
10: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: Dok Alternatibo.
1: Nakakaramdam ka ba ng hypertension? Paano maiwasan natin ang high blood at heart attack at ano ang mga sintomas nito, mga kapanalig?
0: Dok Alternatibo.
1: Magandang araw sa lahat po nating mga kababayan at welcome sa ating programang Kalusugan at Kaalaman dito sa Dok Alternatibo. Ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan natin yung seryoso ngunit napakalagang paksa ito, mga kapanalig, high blood at saka heart attack. Marami na ang bigla ang nagkakasakit dahil sa mataas na presyon ng dugo at problema sa puso. Kaya mahalagang malaman natin ano ang mga sintomas, ano ang sanhi at paano natin ito maiiwasan, mga kababayan.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe na kasulat at mababasa ito sa balasahin.
3: 1 Timoteo talata kapitulo 6 bersikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa sarapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sumbrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at magdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa 1 Timoteo talata kapitulo 6 bersikulo 10.
2: At marapat na isabuhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Dok Alternatibo.
0: Dok Alternatibo!
4: Sa panahon ngayon, dumadami ang karat.
1: Kaibigan, kumusta ho sa lahat nating mga taga-subaybay, sa ating mga malulugod na mga membro.
4: Kadawing kanto lang yan.
1: Dito naman tayo sa naiibang episode na ating pag-uusapan ngayong araw na ito.
0: Dok Alternatibo.
1: Ito yung high blood o hypertension, mga kapanalig, ay nangyayari kapag palaging mataas yung presyon ng dugo sa ating mga ugat na mga kababayan.
0: Dok Alternatibo.
1: Delikado ito dahil maaaring maapektuhan ang ating puso, gayon na rin ang ating utak patungo doon sa ating kidney at sa ating mata, mga kababayan.
0: Dok Alternatibo.
1: Madalas itong tawaging silent killer. Kaya mag-ingat dahil maraming tao ang may high blood ngunit walang nararamdamang sintomas. Yan po yung napakasaklap.
0: Dok Alternatibo.
1: Dahil merong dalawang feeling yung tao eh. Asymptomatic at saka symptomatic. Yung hindi ho napipil yung sakit.
0: Dok Alternatibo.
1: Yan yung tinatawag na asymptomatic. Ha? Basta kailangan na maintindihan natin at malalaman natin ano yung nararamdaman natin, symptomatic ba tayo o asymptomatic?
0: Dok Alternatibo.
1: Ngayon kaibigan, ikaw alam mo ba ano yung katawan mo? Kailangan ho na malaman mo. Bisita sa ating mga branches ng Dok Alternatibo para ikang ma-identify ho yan. Delikado, wag nating ibaliwala yan.
0: Dok Alternatibo.
1: Kaya may mga sintomas itong high blood, gayon na rin yung heart attack. Well, dito tayo sa sintomas ng high blood na mga kapanalig. Una, madalas ang pananakit sa ating ulo. Nagtataka ka lang, masakit lang yung ulo ko. Ganun pala, high blood ka na. Nahihilo ka palagi, madaling mapagod, kakunting galaw-galaw lang, napapagod na agad.
0: Dok Alternatibo.
1: Mabilis yung tibok ng puso mo, nang lalabo na yung paningin mo at pananakit sa liig o balikat. Ha? Ngunit tandaan, may mga taong walang nararamdamang sintomas kahit mataas na ang kanilang blood pressure, mga kaibigan.
0: Dok Alternatibo.
1: Kailangan alamin ho natin yan, huwag ho tayong pabaya dahil despite sa mga pagkain ngayon,
0: Dok, alternatibo.
1: Bisyo ngayon, ganun na rin yung pagkain ng mga dekemikal, ha, yung mga processed food.
0: Dok, alternatibo.
1: Kulang sa tubig, yan po yung mga dahilan kung bakit tayo nagkaganito ang ating nararamdaman. Well, meron na namang sintomas. Ha? Sintomas ho ng heart attack.
0: Dok, alternatibo.
1: Kung ikaw ay nakakaramdam ng ganitong problema, huwag na po tayong magdadalawang isip. Meron na tayong nararamdamang pananakit o paninikip ng ating dibdib. Beware, huwag ho tayong magbaliwala. Hirap sa paghinga, pananakit na umaabot sa kaliwang braso. Balikat sa panga, labis na pagpapawis, bigla ang paghihina. Ah, ganun po yan. Ah, kapag nararamdaman mo yan at saka matinding ang pagkahilo, kaibigan.
0: Dok, alternatibo.
1: Huwag na po tayong magpapatumpik-tumpik. Magpatingin na po tayo o di ba personal nating bibisitahin yung ating mga branches ng Dok Alternatibo.
0: Dok Alternatibo.
1: Kapag ganito ang sintomas, dalhin mo agad yan sa pinakamalapit na ospital at humingian ng agarang medical na tulong para ika nga masolusyonan at hindi pa maglala at ganoon na rin na patungo doon sa stroke.
0: Dok Alternatibo.
1: Mga kababayan, ang maraming maaring dahilan ng high blood pressure at saka itong heart attack, nakikita dito yung sobra na pagkonsumo ng mga maalat na pagkain, matatabang pagkain, yung bisyo. Ito yung paninigarilyo, iwas-iwasan na po natin yan. Yung sobrang pag-inom ng alak, gaya na rin yung stress. Ang kakulangan sa ehersisyo, mga kaibigan, magdudulot ito ng ganitong sitwasyon at kulang sa tulog. Magti-trigger ho yan. Sobrang timbang. Ha? Kailangan ho, huwag maging ubis sa yung mga tabatsoy. Minsan naman tayo namamana rin itong sa pamilya dahil nakikita yung maling sistema ay hindi ho nababago. Kaya baguhin natin habang hindi pa ito lumalala yung nasabing sitwasyon. Kailangan ho na maiwasan ho natin yung ipinagbabawal. Well, isa ho sa membro natin ang nasuportahan sa formula ng Dok Alternatibo dahil malugod niyang sinunod.
0: Dok Alternatibo!
1: Yung mga lituntunin bagkos na kinumplito yung formula ng Dok Alternatibo. Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang testimonya.
0: Dok Alternatibo.
5: Nervios, taas ang uric acid at fatty liver. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
6: Ito po ay may ramdaman na nervios, tapos taas yung uric acid ko po. Tapos yung my blood and yung aking atay may, may fatty liver. Sa kalawisan Diyos, napunta ko sa Dok Alternatibo. Unhealthy daw ako ng sakit na doon na bawasan gig. Tapos nag-cleansing ako 1 week. Sa kalawisan Diyos na okay-okay na, karoon nakalakat na ako nga ako lang isa. Pasalamat ako sa Dok Alternatibo tungod sa ako nga ginapatsyag na ulihan gin ako. Dahil sa November, hasta karoon na okay na ako. Pero tumulang ako nakainom sa produkto sa Dok Alternatibo kasi di ako nga hindi na muna ako magdugay sa kalibutan. Pero sa kaluhay sa Diyos, ito yan ako sa Ginoo. Yung nangati, sa lahat yung mandrake ako na kimplamati. Tapos nag-decide ako nga mag-guide ko din para paulihan na din ako. Kaya hindi ko na kaya, hindi na pa-chat ko. Ganyan, hindi ko salamat ako.
7: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: No approve therapeutic claims.
0: Dok Alternatibo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
3: Ang Tok Alternatibo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, sa Noval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Noval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, sa Catbalogan Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok Dos, Barangay Canlapuas.
0: Ang Tok Alternatibo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: Diabetes, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
7: Ako po si Mayra Luigi Galit, taga Barangay Chitongo, Mondragon, Northern Samar. Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po na magaling na po ako nang dahil po sa mga gamot ng Doc Alternativo.
8: Ano pong mga formula ang sinundan ninyo dito sa Doc Alternativo?
7: Lasses, tsaka yung Mexten, Haplas, at tsaka yung Colbic Mineral, at iba pa.
8: Nung nagsunod kayo sa cleansing at vitamin C infusion, kumusta naman po yung pangangatawan ninyo ngayon, ma'am?
7: Awa naman po ng Diyos nang sumunod po ako sa vitamin C infusion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam po ngayon, magaling na magaling na po.
8: Ma'am, mga ilang buwan na po nung cleansing? Mga ilang buwan or taon?
7: Isang taon na.
8: Isang taon na po.
7: Opo.
8: Kumusta yung pakiramdam nyo ngayon?
7: Okay na po yung pakiramdam ko. Sa mga nakikinig po, ang payo ko po sa inyo, pumunta po kayo sa Doc Alternativo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. Po si Mayra Linji Galit, taga Barangay Chitongkong, Mondragon, Northern Samar.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
5: Doc Alternativo.
4: Well, sa ating pagkapatuloy dito sa ating palatuntunan, yung ating mga lechoner, so dyan dito tayo sa programa ng Doc Alternativo
9: yan, kaya kung saan-saan
4: sa kalusugan at na impormasyon ng ating ibabahagi sa lahat ng ating mga kababayan.
5: Doc Alternativo.
4: Well, marami ho, paano natin maiiwasan ito? Ang nasabing karamdaman sa pamagitan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain. At katulong yung mga halamang gamot, kumbaga ika nga nakukuha dyan mismo sa ating bakuran.
5: Doc Alternativo.
4: Makakasuporta ho yung ating Doc F Mixed in Herbal Coffee with Tanglad. Malaking may tutulong ho yan sa ating malusog na pangangatawan.
5: Doc Alternativo.
4: Kasabay ho yung ating emergency formula. Kailangan lang po natin yan na maintindihan at makukuha papano ho natin yan mabibigyan ng tumpak na solusyon. Ang gagawin mo dyan, bisitahin yung ating mga branches. Meron tayong araw-araw na libre yung ating konsultasyon, mga kaibigan.
5: Doc Alternativo.
4: Bawasan ang maaalat na pagkain, gayon na rin yung mga processed na pagkain, instant noodles, yung mga junk foods. Dagdagan natin yung ating gulay, gayon na rin yung ating prutas, at saka kumain tayo ng mataas na omega-3 na nakukuha ho dyan sa isda dahil malaki hong na itutulong yan sa ating malusog na pangangatawan.
5: Doc Alter! Alternatibo.
4: Most of all, kailangan ho na mag-inom ho tayo ng karagdagan tubig para ikang hindi ho lalapot yung ating dugo.
5: Doc Alternatibo.
4: Napapatakan natin ng Doc E Pulvic Minerals para maging epektibo at masusuportahan itong ganito na sitwasyon, mga kaibigan.
5: Doc Alternatibo.
4: At kailangan na ang regular na ehersisyo. Kahit 20 hanggang 30 minutong paglalakad. Araw-araw ay malaki nang maitutulong ito sa ating kalusugan ng ating puso. Habang naglalakad tayo, gamitin ho natin yung ating tubig na iniinom na may pulvic mineral. Kasabay na dito yung Enhel Excella. Bagamat ibinabahagi na po ito sa ating mga branches ng Doc Alternatibo, at kailangan natin na maintindihan ano yung magandang epekto sa ating malusog na pangangatawan, kaibigan.
5: Doc Alternatibo.
4: Kailangan itigil natin yung bisyo. Ito yung grabing paninigarilyo, mga kaibigan.
5: Doc Alternatibo.
4: Ay nakakasira sa mga ugat at nagpapataas ito ng panganib ng sakit sa puso. Kailangan natin yan na pag-isip-isipan natin yan sa ating sarili. Ang sapat na tulog at pagpapahinga, malaking factors yan. Ang katawan ay nangangailangan ng tamang pahinga upang manatiling malusog at saka magsasaayos yung sirang mga selula during sa tulog. Kailangan makatulog ka, mga kaibigan.
5: Doc Alternatibo.
4: Iwasan ang sobrang stress at matinding stress. Maaari rin itong makaapekto sa ating blood pressure at gayon na rin sa ating puso, mga kaibigan.
5: Doc Alternatibo.
4: Kailangan yung regular na pag-check up, mas mabuting maagapan ang sakit habang maaga pa. Huwag nating ihintahin yon. At doon pa tayo aaksyon, mga kababayan.
5: Alternatibo.
4: Maraming nagtatanong, totoo bang lahat na may high blood ay palaging sumasakit ang ulo? Well, ang sagot ng Doc Alternatibo, hindi po, dahil makikita may mga taong mataas na ang blood pressure ngunit wala pa ring nararamdaman na sintomas.
5: Doc Alternatibo.
4: Yan yung matindi. Yung katawan nating asymptomatic, hindi ho nagnaramdam ng matatawag nating pananakit at bigla ka na lang ma-stroke.
5: Doc Alternatibo.
4: Kaya paano natin yan na matunghayan? Yung pagbisita mo sa ating mga branches ay malaking factor 'yan. Matulungan ka, mabibigyan ka ng tumpa.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
0: Set alert! Set alert! Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Kung manakit man ako mga to, dunya, mga batang namo, amon ang di kuha na plus. Kaniya to panyawan karon kahingon man ang announcer sa radyo nga kuhaan, seed liniment ang akong gitimanan na. Seed liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang piraminti may nagbalik-balik kong palit. Lita. Mga sedang. Tagong pulupon.
0: Health Testimonies.
3: Ang Sed Marketing Incorporated, nga tigama sa Sed Kogon, Sed Panyawan Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Layas!
5: Karon o ugma?
4: Karon!
5: Imo kong ihatod o dili?
4: Agay, patamparos ka o dili?
5: Igo na hinuong ko, nay!
4: O niya, mahuwat kang gokdon o sundang o dili!
5: Oh, paamin na ko, nay! Timulayas na ko! Ika-98 utso na ni Kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
6: Ay! Agad kong ereng! Oh. Tama!
5: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka!
7: Uy!
5: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
6: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday!
5: Oh! Usak kaliso sa kapayas?
8: Mama!
5: May nakinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
9: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Nesi ho.
2: Ang inahan ni Piya.
1: What? Nganong niya siya din ni uban ato? Ha? O ganong ginapusta? Kinsa nagpuhat din eh?
2: Opa. Oh. Good morning.
1: Dad? Dad, nganong eh? Nganong gigapos minimo? Buhi imi, daddy. Buhi imi.
2: Good.

0: Oh no, they can hurt my tabu. Sorry, fake son.
1: Oh, that. Onsay.
0: You heard me right. Kay dili ko ikaw matuod nga anak, Harry.
1: Oh, no. No. Di ka natin oh, Daddy. Ay, kinibuotan ako, Dad. Please. Kung usama ni sa imong punishment na ako, please, not like this. Buhayin ako ng gapos na ko, Daddy. Sakit ang akong kamot nga. Gibalikad.
0: Nganong di ka man mangaya o panabang sa matuon mong amahan?
1: Onsa?
0: Oh.
1: Dad! Dad, please. Kunong anak ini. Buhayin ako. Buhayin na mi.
0: You think nagbinuang ako? Huwag ka ba may buong kung nga nung bisan gamay? Huwag kay nakuha sa akong panagway, ha?
1: Liwat ko ni Mami.
0: Could be. But then, kung anak tapaga, do you really think ngayon ane unti ka pagtatal, ha?
1: Dad, please.
0: Your mother is a whore.
1: Oh, dili ka natinood!
0: Hindi man mo pangutan noon ang imong tapan, ha? Siya ang magkatubag sa tanan ni mong pangutan, ha?
1: Unsa?
0: Sir, you really think na matunto ko ni mo bunbun? Ha?
1: Dad!
0: Kasakit akong kamot. Nasayot ko sa tanan. Lakip na ang tinago-tago ninyo nga relasyon sa akong asawa.
2: Hain ko. Unsa kining dapita? Oh, nganong ginapos ko? Oh, bunbun. Love. Niya kausab.
0: Oh. Mayo kay nagmataga na. Now, makakuha na kong impormasyon gikan ninyo.
1: Oh, huwag kayo makuha gikan na mo, Dad.
0: Really? Samson!
3: Sir!
0: Ambi ka ng planggana nga may sod nga tubig o ibutang sa tila nini, Bunbun.
4: Sir, ayaw!
0: Sige na, Samson!
4: Ayaw! Ayaw, sir!
0: So, nasayod ka na sa akong buhaton, eh? Ha, Bunbun?
3: Isa ka imong tila.
4: Sir, maluwi ka.
1: Daddy!
4: Sir, maluwi ka!
0: Let me see kung makaantos ka ba nga magtanaw nining tawhana nga akong iturture.
4: Sir,
0: ipaduol na ko ang electric shock.
4: Sir, ayaw!
0: Hindi!
4: Ayaw! Ayaw, sir!
1: Daddy! Oh, Daddy, kung nagtuogang maluoy ko na niya, ha? Di na ko siya bahog dugo. Nalimot ka ba nga ikaw nag-train ako, Daddy? Busa wasab ko'y kasing-kasing sama ni mo. Kay ikaw ang akong gidakan.
0: We'll see about that kung maliwat bagit ka na ko. So, ayan tanin.
4: Sir! Sir!

0: Wa usap siya siyang suod kay galar.
1: Nga kanuna siya ni ikaw ay, sinang mare. Mo na lang ito kay. Abida kita aban to sa awan mo ay. Oy, ano ka?
0: Ngano?
1: Bay?
2: May nabati na sad ko. Nakasiguro ko, may nakinahanglan sa kong tapang.
0: Oy.
1: Ingol ka, kayo na kay power, di ba? Dungog mo lagi ka. Masawa niyo magpagtapang sila, be.
2: Ambot, huwag ko may ipaw ko ng sakuin.
1: Ayan, nitsin ay. Nitang away ni Bayana. Tara. Ritso ta. Padayon ta. Ritso taglakaw kay Arun Kalabay. Nata din si ila. Ritso.
0: Kamu lalaw sa bahay. Pangitaon ako o padayon si Nisi.
3: Oy, nakadungog ko sa panganin ng Nisi.
1: Onya kadungog ka?
0: Nasayod ka ba kung hain siya karun?
3: Nasayod ko.
0: Almao, hain. Hain si Nisi. Hain akong asawa. Sultihi ko.
1: Oh, day, gano'n ka?
3: Ang akong anak gidingki, tabagi ko kuyat.
1: Day, dugay na akong isibya sa kahinginan. Nga mukabit kitang sedle ni Mituel. Kay maon itinuon, nga mutabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa sedle ni Mituel, may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dingki. Why lamok na makaduol ni mo kung mukabit ka sa sedle ni Mituel? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa sedle ni Mituel. Mamuway laing liniment oil na tinuod na mutabang o mupangga na to.
4: Sukad karon kuyat, mugamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kaya ako kaayo gasto kung madenggi ka.
1: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
5: Kung kahimsog sa kalawasan ang isgutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan ng mga sangkap nga Panyawan Herb, Luyang Dilaw o Mangosteen. Anaakaroon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pangadlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi, Sed Panyawan Plus. Hinimo kini sa Sed Marketing.
6: No approved therapeutic claims.
7: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
8: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw ka rin yung taranog. Welcome na usap nining atong tulumanon sa atong mayong panglawas. At kini ka nato sa mayong kabubuton sa Sed Marketing. Alang sa katong mga kaisunan nato, malalaki man o babae, timani kanunay ha, nga doon na kita'y sabon nga makatabang sa atong mayong panit. No, kung gusto kang muputi, mais-is ang imong skin, makatabang nga kanang matangtang kanang imong mga bugas-bugas, mga freckles, blemishes, aduna kita yung mga sabon nga makatabang, both men and women. Kaling ato mga Sed Celebrity Soap. Aduna kita yung duha ka mga klase nga mga sabon higalang isuon ang ato ang Sed Celebrity Beauty Soap nga dunay glutathione. O usab kaling atong Sed Celebrity Kojic Soap nga dunay kojic nga makatabang sa pagpais-is sa atong mga panit. Pinagi sa atong mga sabon, tangtango niya ang ato mga dead skin cells o gilisan kini niya o mas bago, mao nang mas radiant, mas younger looking kanang imong skin. And of course, makatabang pud kini siya sa mga kalalakinan, labi na kato mga aduna nay pangidad. No, hinahinay na nga tangtango niini ang mga wrinkles nato sa atong mga noong. Himuon niyang is-is o maayo ang atong pamanit. Kanunay ang paggamit ang mga Sed Celebrity Soap buntag o gabi aron matabangan ka nga mamahimong himsog kanang imong skin. Sed Celebrity Soap with glutathione and of course Sed Celebrity Kojic Soap nga adunay kojic, makatabang kinigdako alang sa mas maayo natong kahimsog sa atong mga panit.
7: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay pagtabang ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Ang Sed Kogon Herbal Capsule giformulate alang sa mga tao nga dunay problema sa pag-ihi o UTI, prostate problem, mayuma, kidney problem ug taas nga uric acid. Ang Kogon Herbal Capsule maayo sa constipation, aduna kini cleansing properties. Ayaw na kabalaka pag Sed Kogon Herbal Capsule na. Kogon Herbal Capsule ang eksperto na ng klase sa mga sakit. Wag tangon sa Kogon Herbal Capsule ang inyong mga balat. kasinatian. Tumarad lang ninyo og Coconut Herbal Capsule. Usa ka kapsula sa buntag ug usa ka kapsula sa hapon. Kun mahimo kada upat ka oras good para sa daling kaayuhan sa imong gipangati. Kay sa Kugon ang atong lawas bas Kugon. Kini si Ate Pres moingon kaninyo nga kitang nag-ilaid sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang mga produkto sa said marketing, tatak kining magaling.

0: Tubag. Ni ba mga kakasasos ni si ganina arbitro ito yung pangita niya ano pa mauli taon tong bihana taon au si nanay nako. Uni, smile mo noon kahain oy.
1: Dili ko magtal.
0: Uy. Si bati noon. Ime! Ime!
1: Onsa?
0: May gilok ka ba?
1: May gilok ka ba ho?
0: May gilok daw ka ba? Ime!
1: Lagom ay pagbuot kung dili ko musulte nga nakakita ko nga may uban si Nang Nesi atong bata sa amahan ni Harry kagabi.
2: Unsa?
0: Huwag yung musulte na eh.
1: Hindi ko magtel.
0: Ay, huwag nila bahala na. Be, unsa to? Hindi mo kakamagtel.
1: Oh! Dili dito kagabi, oy! Kadlaon na ito. Kadlaon, ay. Ay, bahala na mo diha, oy. Mapunpun ang inyo ang mga tilupinang ngita. Deligyapon ko mo salted. Uy, ko mag-tell.
0: Ay, huwag yun siya mag-tell, oy. Ano itay, huwag yun siya mag-tell, sa?
3: Kauban si nanay sa bata-bata sa ama ni Harry.
2: Maubag ka itong lalaki nga gikauban ni Harry kagahapon. Kadtong bun-bun.
0: Wala na, gitalaban na ito, eh. Gitalaban na ito.
3: Dili, sino'y bun-bun ang gikauban? Kung mao, namiligro si nanay karon tay.
2: Unsa?
0: Oo, baya, no? Nga, ano man, baya, miligro man?
2: Unsa, ibut mo, ipasabot anak ka? Nga, no?
3: Diha lang mo.
0: Oo, asa ka?
3: May atuon ko. Ayaw biya is tatay abay, ha?
0: Mubal ako ni mo!
2: Mubal mi!
3: Dili, tay, dili. Nasayod kong ako lang ilang tuyo. Busa't pabilin mo din, hi. Ako na'y bahala nila. Ako na'y bahala ni nanay.
2: Piya! Anak!
0: Ay, ilang tawag-tawag yan eh. Salil na itong abay piya taon. Ina siya pasagdan sa atong, di na pasagdan sa atong labaw magagawang. Og masasayo na siya sa angay niyang buhaton.

0: Bonbon!
1: Musuna! Ikaw na!
2: Sakit ko. Huwag ko magadang ugusta do, ha?
1: Sir, pagkurundihan na gugusan.
2: No, ayaw na, Binayke. Di ba ang oras nga mamatay ni Bonbon? Mas gusto ko pang makakita nga mabunong ng dagway ni Tawanap.
1: Dad! Enough!
2: You think nga makapahunong na ko ang imusingit? No. Mas gusto ko nga mas singgit ka pa umayo. Sige na! Singgit! Hantun nga makabati niya itong imong piya. Ug luwason ka mo, niyagikan sa akong mga gamot. Sige na!
0: Uso na! Naluya na biya na Bonbon. Tingali mamatay na siya.
2: Well, mao kinayang may tabog. Kundi pa siya muabot karong oras ha. Aron muluwas niyo. Ha? Sige na, singgit mo!
0: Gusto na! Bisan nun sa paimong buhaton, dili na siya katabang ni Pia.
2: Why not? Ha? Dili ba mangluluwas man siya?
1: Magkalingkawas na gugikan inyong paggapos na mo. Magbayad ka. Huwag ka ng imo mga sakop.
2: Do it now. Samtang buhay pa siya.
0: Gusto na! Wala gahom si Pia! Nawa na ang iyang gahom. Dili na siya makatabang ni Bonbon ang akong anak. Dili na.
3: Nisig.
2: Nagbagkagalang. Namagkagalang. Di kumutuo ni mo. Gusto na!
0: Lagi tuhuin ko. Wak na siya'y gahom! Wala'y gahom si Pia!
2: Nganong kalit manawa ang gahom, ha? Diin ka niya makuha, ha? Kinsa naghatag niya ang maong gahom. Tugani ko!
0: Ambot! Wako masayod! Pero
2: unsa? Tugani na ko sa gigikanan sa iyang gahom, kundi kabuhot na patyon ko ni Tawana garundayon!
4: Maing adlaw, ma'am. Nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa said Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba nimong masaysay sa atong mga listeners karon ang imong kasinatiang panglawas?
5: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to, magsigi ko kabati og sakit sa kompuerta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila ka adlaw naghilanat ako kay tungod taas na ang infection nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal pero mura wala may alibyo kay imbis maulian ko. Nagsakit naman noon akong kilid, mura unyag na ay problema sa akong kidney. Naamay silingan na mo nga nakasinati sab og maura gihapon problema sa UTI. Namutana ko niya on sa iyang ibuhat, inun siya iyang gitumaran sa said Kogon Herbal Capsule. Ako sang gisulayan, kaluoy sa Ginoo, pila lang kakapsula na wala na akong gibati. Maayo na akong laos karon, dili na sad sakit akong pagpangihi.
4: Unsa galit ingala na to, ma'am? Og taga-aha ka?
5: Juvelin Santander, Tinago, Ozamie City.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner, Alwin na Korda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: ang karang naong niya na nahamis yung naong ana na tuwapo kaya ni Supermintiha akong inak na Supermintiha direk ang sabon kay sa uyan yung mga naong ni wala na mga bugas kaya sa bugas yung pinod hindi nga nga ako mapapotes
1: artista da
0: katong mga ma'am si din ha nga gusto nang nipag sabon nga ikalidad o efektibo tulad ninyo ang said celebrity to TikTok pwede din mo magmahay promise di mo magmahay sa iya ha
2: said celebrity beauty soap said celebrity beauty soap. Paminawa, paminawa. Living testimony. Mga pait nga kasinatian natabangan sa Sed Panyawan.
3: Ang sakit nako ay UTI. Sakit kayo ng likod, sir. Tapos yung akurog-kurog nako. Wala kayo ko ihi. Gamay kayo ihi. Hindi ako makatulog, sir. Napay lang na.
4: Ano bang naramdaman mo? Hindi ka makatulog.
3: Sakit kayong likod nako.
4: Pagbagihi ka,
3: sakit kayo.
4: Sakit kayo. Oh.
3: Tapos na inangatang sa kong acid kogon. Ako bayaw mo itong ginom nako. Mato nag-ayo ko, sir. Nawala mo itong akong sakit, sir.
4: Nawala ang sakit sa likod.
3: Tapos maayo na kung ihi, wala na akong sakit sa likod, makatulog na kung maayo. Tested and proven, nag-ayo mo ko. Richard Dagan Lampino, 31 na ko sir. Barangay Lampugon, Alex Cebu.
2: Pag matuod sa kayuhan, pinaagi sa SED Panyawan Products, sa SED Marketing Incorporated.

0: Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by.
1: Our radio station, Radio Nakin.
2: Dito ako bilib.
3: Bakit ka nagkautang? Ako ang nagbabudget ng lahat ng gastusin. Paano ako nagkaroon ng ganito karaming utang?
4: Handog ng DZRH ang tunay.
5: Enzo Tiempo.
6: In his time.
4: Sa kanyang panahon.
6: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
4: Sa kanyang panahon.
6: Sa kanyang panahon.
4: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po.

0: ang lahat ay magbabagong, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
0: Sa kabila ng mapait na biro ng kapalaran, kailangang bumangon tayo at ituloy ang buhay, pulutin ang pwede pang pakinabangan at buuin ang buhay na minsang winasak ng taong ating minahal at pinagkatiwalaan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Bernice sa ating tunang sa kanyang panahon.

0: Tigilan mo ako sa chismis mo, ha? Hindi gagawin ng asawa ko yan.
1: Nak, girl! Ayaw mo talaga maniwala.
0: Naku po.
1: Ay, subukan mo umuwi na wala sa weather. Tiyak na mahuhuli mo siya red-handed.
0: Anong wala sa weather?
1: Wala sa panahon. Di ba? Tuwing Sabado ka ng gabi na going home sa Batangas.
0: Kasi nga, malayo tong trabaho natin. Kaya Lingguhan ako kung umuwi. Pero nagpapatayo naman ako ng bakery para sa aking mag-ama. Kaya may pinagkakaabalan sila doon.
1: Ay, iba na nga pinagkakaabalan ni Tonyo. Ayun ang isumbong makitolpo ng ate mo. Nakakita ano? Sa kanila.
0: Sinisiraan nyo lang si Tonyo, no? Yung huling text niya sa akin, dumating na nga raw yung bagong order ko ng asukal at harina. Kaya abalang-abala siya sa bakery. Oh, natitiyak ko, wala na siyang oras na gumawa ng kahit ano pang kalokohan.

0: Ano totoo nyo? Bakit ang daming resibo?
1: Bayarin nga.
0: Ha? Bayarin?
1: Oo, nag-deliver sila ng asukal at harina, hindi ba?
0: Ay, anong ginawa mo sa kita ng bakery? Hindi ba kumikita ito ng 6,000 kada linggo?
1: Ipinadadala ko sa'yo. Ikaw ang humahawak ng pera.
0: Nag-iiwan ako ng pambayad sa mga order ko para sa bakery. Saan mo dinala yung pera? Isa pa, hindi ka nagbigay sa akin ng kinita nitong bakery mula saan mo karang linggo.
1: May binayaran akong utang.
0: Bakit ka nagkautang? Ako ang nagbabudget ng lahat ng gastusin. Ang gagawin mo na lang asikasuhin ang bakery, bantayan ang tagaluto ng tinapay. Tapos ngayon pag-uwi ko, bibigyan mo ako ng mga resibo na dapat kong bayaran? Paano ako nagkaroon ng ganitong karaming utang?
1: O pa bang masama? Ako na nga itong palaging naiiwan dito eh. Ikaw nga dyan. Di ko alam kung anong ginagawa mo pag wala ka dito sa Batangas.
0: Hoy, Tonyo, huwag mo akong baligtarin, ha? Naghahanap buhay ako sa Maynila. Nagtitiis akong malayo sa inyo ng apat nating anak. Para may maitustos tayo sa pagpapaaral sa kanila. Itong bakery na ipundar ko para may hanap buhay ka rin dito at hindi mo kailangan lumayo sa mga bata. Nagsisikap ako para sa ating pamilya. Lahat ito para sa inyo. Eh bakit ngayon? Ako ba sinisisi mo kung bakit tayo may problema?
1: Kung ayaw mo may pinagtatalunan tayo, kung ayaw mo may problema tayo, pumirmi ka rito. Ikaw ang magkasikaso ng bakery mo!

0: Rihanna, hindi ko na alam ang gagawin ko. Walang araw, hindi kami nagtatalo ni Tonyo. Bakit kami nagkakaganito? Bakit ganun siya? Sa halip na tulungan ako sa hanap buhay, sinisira niya ang lahat ng pinagsikapan ko. Ang dami kong utang dahil sa bakery. Hindi ko alam kung saan niya dinala yung kinikita noon. Nagagalit siya kapag tinatanong ko.
1: Isara mo lamang kaya yung bakery o kaya ibenta mo yung mga gamit. At yon ang ipambayad mo sa utang mo.
0: Pagkatapos?
1: Tapos Tonyo ang itulak mo maghanap buhay at ikaw ang mag-alaga ng mga anak niyo. Yun naman talaga tungkulin nating mga nanay ah. Ang hirap kasi sa'yo, si nanay mo si Tonyo, na ikaw ang naghahanap buhay.
0: Ay, kasi...
1: O tingnan mo, mabuso yung gago. At ngayon, sa halip na makatulong sa iyo, naging pasang krus mo na.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib!
3: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Ano?
1: True ako, Bernice girl. Nariyan sila. Titext lang ng sister Luko.
0: Walang hiya. Mga walang yang yan. Talagang sa bahay pa namin, ha? Tonya! Tonya, buksan mo ito pinto! Tonya! Ah!
2: Oh, Bernice, anong ginagawa mo rito?
0: Anong ginagawa?
2: Hindi ba na dapat
0: ay,
2: na
0: sa tondo? Ay, bakit nakatapis ka lang ng tuwalya?
2: Ha?
0: Nasaan ang kalaguyo mo?
1: Ayun, no? Ayun, nagkunang girl! Nag-great escape sa likod ng bahay.
0: Habulin mo! Isusubsub ko sa lupang pagmumukha nun! Habulin mo,
2: teka,
0: please!
2: Uy, Bernice, huwag kang manggulo rito.
0: Sila ulo ka ba? Bahay ko to, no? Bahay natin mag-asawa. Demonyo ka? Dito mo pa dinala yung babae mo, hayop ka! Hindi ka pa makontento? Pinapakain na nga kita! Nagdala ka pa talaga ng babae mo rito! Walang
2: nila! Demonyo ka! Demonyo ka!

0: Bakit kayong umalis? Bahay niyo yun.
1: Kuya Paul, hayaan mo na sa kanya yun. Kaya ko magpagawa uli ng sarili naming kubo.
0: Eh, pero Bernice...
1: Gusto ko na lumayo sa kanya. Ayaw ko na siyang makita pa.
2: Nay, dito na po ba talaga tayo titira?
1: Oo. Dito na tayo titira sa bahay ng Tito Paul ninyo, Lilet.
0: Dito muna kayo, Lilet, habang inaayos ang problema sa pagitan ng nanay at tatay niyo.
1: Hindi na kami maaayos, kuya. Hindi ako makikipag-ayos kay Tonyo. Hindi na ako papayag. Nalukohin pa niya ako muli.

0: Mag-a-abroad ka po, nanay?
1: Oo, anak. Kailangan. Marami pa akong utang na dapat bayaran.
0: Pero nabenta na po yung mga gamit sa bakery.
1: Eh, pero hindi sapat yun. Baon ako sa utang. Dahil sa kapabayaan ng tatay niyo.
0: Nanay.
1: Mag-a-abroad ako para mabawi ang lahat ng nawala sa atin. At para hindi kayo mahinto sa pag-aaral.
0: Ay, ayoko umalis
1: ko. Lilith, kailangan ko itong gawin. Ayoko mahinto kayo sa pag-aaral. Hindi ako papayag na masira ang pag-aaral nyo, na masira kinabukasan nyo dahil lang sa kahangalan ng tatay nyo.

0: Dito, dito pa.
1: Aray, dahan-dahan na Mariana yung paglalagay ng gamot.
2: Abay, tiisin mo. Marami kang basa sa mukha eh.
1: Hayop kasi yung amo ko na yun eh. Kung hindi lang may mga utang ako na dapat bayar, babinasag ko na yung pagmumukha nun. Kuting pagkakamali ko, may sampal, batok. Yun ang inaabot ko. Palaging ganun.
2: Kung mapagtitiisan mo pa, tiisin mo.
1: Naku.
2: Kasi baka ikaw ang magbayad ng penalty kung magbe-break contract ka. 2 years ang contract mo, pero nakaka-isang taong ka pa lang, ha?
1: Ay, ang hirap pa lang maging domestic helper. Bugbog ka na nga sa dami ng trabaho. Bugbog ka pa rin sa pang-abuso ng amo.
2: Pero hindi naman lahat ganyan ang nararanasan, Bernice. Marami naman dito sa Hong Kong. Maayos ang kalagayan. Isa pang pwede natin gawin, ipagdasal na yung employer mo ang mag-break ng contract na siya ang magdesisyon na tapusin mo ang serbisyo mo para makalipat ka ng ibang amo o malay mo. Makatagpo ka ng kasimbait ng amo ko.
1: Pwede bang gawin yun ng employer?
2: Oo! At least, kapag nag-break siya ng contract, siya naman ang magbabayad ng penalty, eh. Hindi naman ikaw. Kaya konting tiis pa.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib. Radyo natin,
4: nationwide! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radyo natin,
5: nationwide! MX3, dito ako bilib.
6: Simply G, simpleng ganda. Radyo natin,
7: nationwide! Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Radyo natin, nationwide!
3: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin. Hatid ng MX3.
8: Radyo natin, nationwide!
9: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga!
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing, para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: May chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy
3: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
9: MX3, dito ako believe.
10: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nationwide! Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako believe!
12: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito, sa kanyang panahon.

0: Oh, eto. Sabi ng nanay mo, lumipat siya ng employer. Nasa Malaysia na siya ngayon.
1: Hindi po siya uuwi dito, Tito Paul?
0: Hindi pa raw eh. 2 years din ang contract niya ron.
1: Pagkatapos ng 2 years, saka pa lang siya uuwi?
0: Wala naman siyang sinabi. Ang mabuti pa, i-chat mo siya, Lilet. Ikaw na mismo ang magtanong sa nanay mo.

0: Hello, Bernice. Ano, kumusta ka na dyan?
1: Naku, buwisit itong bago kong amo dito sa Malaysia ang ilig sumigaw.
0: Konting tiyaga. Mabuti na yan. Kaysa nananakit ang pisikal.
1: Eh, ano pa nga ba? O, hindi nga lang gusto kong makapagtapos ng kuleyo yung apat kong anak eh. Hindi ako magtitiis ng ganito.
0: Uuwi ako sa Pilipinas pagkatapos ang kontrata ko rito sa Hong Kong. O ano, ikaw?
1: Hindi pa ako uuwi.
0: Bernice, hindi mo ba namimiss yung mga anak mo?
1: Namimiss ko? Eh, hindi naman makakatulong kung magiging emosyonal ako. Nangako ako sa sarili ko, hindi ka ako uuwi. Hanggat hindi ako mayaman, babawihin ko lahat ng nawala sa akin. Babawihin ko yung kinabukasan ni Nakaw sa akin.
0: Bernice?
1: Hindi na ako muling maiisa ni Tonyo. Sisiguruhin kong mga anak ko na lang ang makikinabang sa lahat ng mga pagsisikap ko.
0: Huwag kang magsalita ng patapos, Bernice. Hindi natin alam ang naghihintay na bukas.

0: Nay, gagraduate na ako sa college. Di ka pa ba uuwi? Matagal ka na naming di nakakasama.
1: Anak, nagkakausap naman tayo sa video chat, hindi ba?
0: Pero sana narito ka sa graduation ko, ha?
1: Ayan mo. Kung para sa graduation mo, pipilitin ko makagawa ng paraan.
0: 5 taong ka na dyan sa China. Nakabayad na tayo sa mga utang. Sana umuwi ka na.
1: Ay, hindi pa sapat yung naipon ko. Gusto ko pag umuwi ako dyan, meron na akong puhunan sa bagong negosyo. At napagtapos ko na kayo lahat.
0: Nanay,
1: oh.
0: Pagka-graduate ko, magtatrabaho agad ako. Tutulungan kita, promise.
1: Salamat, pero nakatagpo na ako ng mabait na amo dito sa China. Eh, dito na muna ako, anak. Hanggat kaya ko pang maghanap buhay, magtsatsaga muna ako rito. Pero, pangako, ipilitin kong umauwi sa graduation.
0: Salamat, Nay. Aasahan kita, ha? Please. Matagal ka na naming di nakikita. Sana makauwi ka na.

0: Ano? Humingi ng tulong sa'yo si Tonyo dahil may sakit siya?
1: Oo, Rihanna. Eh, naaawa naman ako. Kaya, pinadalan ko ng pera. At ilang box ng MX3 coffee mix. Pati na MX3 capsule.
0: Umiinom na rin kami yan.
1: Oh?
0: Oo. MX3 coffee mix na gawa sa mangosteen extracts. Hindi acidic, kaya safe sa sikmura. Maituturing din na supplement. Kaya walang dapat ipag-alala ang may hypertension at diabetes.
1: Ay, ako umaasa dun sa magandang dulot sa akin ng MX3 coffee at MX3 capsules. Eh, sana'y maranasan din yun ni Tonyo.
0: Uy, lumalambot na ang puso mo.
1: Hindi. Wala na yung galit dito sa puso ko. Pero wala na rin akong planong makipagbalikan pa sa kanya. Tinulungan ko siya. Pero ngayon lang ito. Dahil ama pa rin siya ng aking mga anak. At gusto kong ang kabutihang dinanas ko mula sa Panginoon, maranasan niya rin. Para magbagong buhay na siya. Yun ay para din sa kanyang kabutihan.

0: Nay, umuwi ka.
1: Congratulations, anak.
0: Salamat
1: proud
0: po.
1: Na proud ako at nakatapos ka na. Pero, tatlong araw lang yung nahingi kong bakasyon.
0: Oo. Okay lang, naiintindihan ko naman po. Pero sana sa susunod na uwi mo, for good na.
1: Sana. Sana nga, anak. Sana.
0: Baka naman may nanliligaw sa'yo doon.
1: Ano?
0: Kaya mas gusto niyo sa abroad.
1: Ay, hindi ah. Wala na sa isip ko ang makipagrelasyon sa iba. Kayo ng mga kapatid mo ang dahilan ng aking pagsisikap. Tsaka wala na akong interest na makipagrelasyon pa. Ayoko nang muling masaktan. Nalagpasan ko na ang kabanatang yun. Ayoko nang muling maranasan pa.
0: Nanay.
1: Kayo na ang kaligayahan ko. Ang makita kong naibibigay ko ang mga kailangan ninyo, tama na yun, sapat na yun. Ang hiling ko lang sa Diyos, patuloy na maging mabuti ang employer ko sa akin para kapag meron na akong sapat na naipon, makauwi na ako rito for good.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
3: Ephesians 4 verse 31-32. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa. Pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ang talatang ito ay isang panawagan para sa isang emotional detox. Pinapayuhan tayong itapon na ang mga bagahing nagpapabigat sa ating puso tulad ng pait ng kalooban, galit at panunumbat. Sa halip, ang ipalit natin ay pagiging mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa. Mahirap mang gawin, ipinapaalala sa atin na kaya tayo nagpapatawad ay hindi dahil deserve ito ng nakasakit sa atin, kundi dahil pinatawad din tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang susi para sa isang mas payapang pamumuhay at mas masayang relasyon sa ating kapwa.

0: Walang may gusto ng wasak na pamilya o magkahiwalay ang mag-asawa. Pero kung katahimikan ng isa't isa ang ibubunga, maaaring piliin manatiling magkahiwalay na lamang. Ngunit iwasang makipagrelasyon pa sa iba. Ang Diyos ang hahatol sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Maynard Nandicho Jr., Janeline de la Cruz, Susan Robles, Alex Agkawili, Ed Montilla, at si Rosana Villegas sa papel na Bernice. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi! Ito po si Rosana Villegas na gumanap bilang Bernice sa dulang na pakinggan ninyo ngayong hapon. Mas masarap ang pakikinig ng drama habang nagkakape. Siguraduhin na ang kape mo hindi acidic at friendly sa sikmura. Kagaya ng MX3 Coffee. Subukan mo na! Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available sa online, sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3! Dito ako believe!
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe!
3: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3.

0: po, champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Hi! Ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Hello, anak.
5: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
11: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
13: Easy Hugo.
14: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.

0: bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
1: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga masakit ang kanilang menstruation.
0: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
1: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
2: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Magandang unang araw sa buwan ng Hunyo. Welcome po sa programang
1: Chillax Time!
0: Makakasama hanggang alas 3 ng hapon, DJ Eleni.
2: At DJ Fatima.
0: At syempre, partner, nagdaan ang katapusan ng Mayo.
2: Mm-hmm.
0: Ang tanong. Nakapagbayad na ba ang lahat?
2: Ay! Ng bills? O ng
0: bills,
2: utang?
0: Ng utang, ng everything.
2: I'm so proud to say na na-check ko lahat. Kaya ang sakit, butas ang bulsa.
0: Okay lang yan, di ba? At least responsable ka, di ba? Nabayaran mo ang mga utang, ang mga bills. Ibig sabihin yan, partner, may chance ka ulit makapangutang.
2: Magre-round 2?
0: Yes, di ba? Kasi nandun na yung tiwala eh na ay, sumusunod to sa kasunduan.
2: True. Tsaka, the more na nagbabayad ka ng utang, nag-i-increase ang iyong credit limit.
0: Uy, yes!
2: Alam na alam, expert.
0: May credit limit. Credit card pala yung inuutangan. Kasi iba, sa kapitbahay lang, sa Bumbay, o di kaya sa mga kumare at kumpare.
2: Alam mo, partner, yung pag-utang, okay lang yan eh. Kasi gets ko naman na paminsan, lahat talaga tayo na short.
0: Mm-hmm.
2: So long as kapag siningil tayo, 'di ba? Kung hindi man tayo makakapagbayad, partner.
0: Yes.
2: Huwag ka lang galit.
0: Ayun, yung iba kasi partner eh, no? Kapag siningil mo, sila pa yung galit.
2: Ang hirap.
0: Sila pa yung nakasigaw.
2: Oo.
0: Sila pa yung nang sisin zone.
2: Oo.
0: O di kaya nang a-unfriend.
2: Nang-aaway, mm-hmm. Diba? Na parang kakwentuhan ka pa dun sa mga kapitbahay mo na yan, naniningil yan ng naniningil. Na parang, mali ba? Mali ba maningil ng utang?
0: Ayun, partner. Meron nga kasi talaga mga taong nambabaliktad or nanggagaslight or nanggigilt trip, diba? Ito yung talagang sinasadyang nagagalit, partner, para matakot yung mga nagpautang sa kanila.
2: Yan. Ako, napaka hindi magandang gawain, diba? Kaya naman, kapartner, ikaw, ano nga bang gagawin mo sa mga nangutang na pero sila pa ang galit kapag siningil mo, de ba? Kung may ganyang experience ka man, nako, wag ka na mag-name drop, ikwento mo na. Ikwento mo na lang 'yan sa amin. Paminsan kasi, partner, may mga instances talaga na pinautang mo out of the kindness of your heart, de ba? At may sobra ka naman talaga. Pero nung dumating na yung panahon na ikaw naman yung nangailangan, kaya siningil mo.
0: Mm-hmm.
2: Aba, partner, ikaw pa yung nabaliktad, ikaw pa yung napagmukhang masama, de ba? Hirap noon, mabigat yun sa mga taong nagpapautang.
0: Yes. Kaya ngayon, alamin natin kung paano nyo nga ba sinusolusyonan, kung meron bang solusyon sa mga ganong klaseng sitwasyon, ba? Diba? Na yung ikaw na nga yung nagpautang, pero pagdating ng singilan, sila pa yung galit.
2: Anyway, bukas ang ating Facebook page para sa mga experiences nyo or ng mama, papa nyo, ba? Diba? Or kung may narinig kang kwento, ang ating Facebook page ay Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line, 0960-435-5259. Dumating na nga ba sa puntong nagpa-blatter ka?
2: Ay!
0: Grabe, ba? Diba? Dahil nga lamang sa mga simpleng utang-utang na yan.
2: Mm-hmm.
0: Yan ang ating babalikan dito pa rin po sa programang Chillax Time!
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
4: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy hugo.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy hugo!
6: Whoops, teka, itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
8: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
9: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
8: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
9: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Inamin ng Department of Labor na kakaunti lamang ang mga aktibong labor inspectors sa bansa na tumututok sa pagmumonitor sa pagsunod ng mga kumpanya sa labor standards. Sa panayam ng DZRH kay Labor Secretary Francisco Tolentino, nasa 477 lamang ang kabuuang bilang ng labor inspectors sa bansa, kung kaya't hindi kasya para sa malawak na pagmumonitor sa mga kumpanya. Sinabi ni Tolentino na layunin itong palakasin ang kakayahan ng inspection system sa pamamagitan ng pagtutulak ng kooperasyon sa TESDA para mag-train ng mga baguhang inspectors na makakatuwang sa pagsusuri ng working conditions sa iba't ibang sektor. Giit niya, ang pagdagdag ng human resource sa labor inspection ay makakatulong para mas mapaigting ang implementasyon ng batas pang manggagawa at mas mabantayan ang karapatan ng mga empleyado. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Matibong mo, may pabango?
5: Hindi, sis. Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong.
6: Wow,
7: baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
9: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: I am Dr. Nino Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Radyo natin Nationwide!
18: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.
16: Mahalagang paalala ang MX3. Hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is Easy Hoga Stains, a champion
4: dishwashing. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radio 9 Nationwide.

0: Matso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado,
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugo.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugo.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS!
3: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
2: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
9: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: hapong Luzon, Visayas, at Mindanao. Another day, another chika. Happy Monday sa'yo, DJ Edward!
1: Good afternoon, mga par, mga Mars, mga Gar, mga Besh, mga...
0: Mga ano? Mga senador, ayaw mong batiin.
1: Ay, hello sa kanila. Baka magtapo.
0: Mga taga-senate. Oo.
1: Baka magtapo
0: sila. Amustahin natin. Baka pag hindi natin nakamusta, magtampo. Hello po sa mga friends nating senador dyan.
1: Still be, ano?
0: Ano?
1: Keep.
0: Ano?
1: Keep nyo maging busy.
0: Oo. At saka huwag nyo tigilang magservisyo sa mga Pilipino. Kahit na nagkakagulo kayo dyan, ako dapat hindi tumitigil ang servisyo sa Pilipinas.
1: Dapat tinituloy lang.
0: True!
1: Yung mga,
0: mga
1: gawain.
0: True ka, partner. Apakabilis ng araw, DJ Edward. Akalain mo yun, today is June 1.
1: Yes!
0: 2026, nangangalahati na tayo ng taon. Kamusta ang taon mo so far?
1: Ano? Good.
0: Ano?
1: It's good.
0: It's good.
1: To be alive.
0: Oy, maganda yun ah. It's really good to be alive, di ba? To be grateful na alive tayo, yes, di ba? Na, so, na umabot tayo sa kalahati ng taon, di ba, DJ Edward?
1: Oo.
0: Hindi madali yun ah.
1: Thankful sa mga blessings.
0: True ka, partner. At ngayong kalahati na ang taon, anong goal mo ang gusto mo pang habulin bago matapos ang 2026?
1: Ano?
0: Kasi nasa halfway na tayo. Siyempre, sabi ko nga, di ba, nagsistart tayong mag-set ng goal kapag pasok ng taon. Parang kapag kalagitnaan na, may mga goals pa rin tayo na gusto nating habulin na bago matapos ang taon, hindi pwede na itong mga goals ko na ito, mga New Year's resolution ko, mga pangarap ko,
1: yes,
0: eh kailangan mahabol ko.
1: Ayan.
0: Yan ang ating pag-uusapan.
1: Sana, ano, makapag-ano.
0: Makapag-ano?
1: Makapag...
0: Mag-ibang masyal bansa ka. Oo.
1: Yan, syempre, lagi kong dream yun.
0: Okay.
1: Kasi, nakakaya na sa... Hindi nakakaya na sa passport ko na tatakas.
0: Malay mo, hindi pa natatapos ang taon. At alam mo ba na next month daw, kalagitnaan it, or July, early July, kailangan ko ang kalahat, kilagitnaan ng June, or early July, magbaba na ulit ang
1: alam
0: presyo
1: na,
0: ng pamasahe sa eroplano.
1: Yan,
0: kaya kung may plano ka mag-book, huwag mo na mag-book ngayon. Antayin mo yung ano, middle of June daw, kapartner ko. O, diba?
1: May tip ha.
0: Mga tip para maituloy mo yan, mahabol mo yung goal mo na makapag-travel sa ibang bansa ngayong taon na ito. Kamusta na mga goals mo? Natupad na ba? Na-delay ba? O baka ngayon, gusto mo nang simulan bago matapos ang 2026. Ngayong mid-year na June 1, 2026. Tuloy-tuloy po ang ating tugstugan. At chikahan ito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check. It is now 3:32.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
4: Radyo natin
5: Nationwide!
6: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
4: Radyo natin
5: Nationwide!
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Protection ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: Isulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
11: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, hindi corrupt. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is easy hugas stain sa Champion dishwasher. Easy hugas.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
15: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
16: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content, o babawasan nila ang portion nito.
15: Mm-hmm.
16: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
15: Kagaya ng?
16: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
15: Okay.
16: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bagay na gusto mo pang simulan o gusto mong matapos before the year ends? Sabi ko nga, DJ Edward, may something feel, di ba, na parang nagkakaroon din tayo ng, kung nagsiself-assessment tayo kapag papasok ang taon, nagsiself-assessment din tayo, DJ Edward, kapag nasa kalagitnaan na ng taon, di ba? Ikaw ba ganun ka? Parang, uy, June na, ano na nangyari sa mga, may mga ganun ka ba?
1: Wala. Hindi ko na lang siya iniisip. Kasi pag iniisip wala, ko siya, mapapressure ako. Diba? At saka baka malungkot ako. So, ano na lang, looking ahead na lang sa kung darating.
0: Ah, pero may mga plano ka naman.
1: Natural.
0: Kung may isang goal ka na gusto mong habulin bago matapos ang 2026, ano yun at bakit?
1: Habulin ng December.
0: Ang goal na umabot ng December para sa 13-month pay. Ayun ba yun, DJ Edward?
1: Siyempre, no. Namaya, ano eh. Namaya. Wala.
0: alam mo, partner, pwede kasing ano yun eh. Pwedeng career goal, pwedeng business goal, yes. Pwedeng savings goal, health goals, ha? Yung mga school goals.
1: Tama ka doon. Alam mo kung bakit ko gusto nga buong yung December.
0: Bakit?
1: Para makita ko kung yung coins ko, magkano yung ano, naipon ko.
0: Anong coins?
1: Kasi naghuhulog ako sa alkansya.
0: Kasi pag, so parang ano, pag ang gusto mong habulin, mas malaki yung maipon mo this year.
1: Yes.
0: Yun yung ano, yung savings goal. Ang gusto mong habulin,
1: kasi
0: DJ Edward.
1: Every end of the year, bibilang ako ng mga points.
0: Ako naman ano, gustong habulin na goal. Marami ako nakalista na hindi pa, kasi ako naglilista ako ng goals ko.
1: Oh, naman
0: pag,
1: kasi
0: pag New Year.
1: Pagdating, alam ko naman eh, pagdating sa'yo, siyempre hindi mo nakuha yung goal. Eh, may panibago kong goal. So, tumataas at tumataas ang goal.
0: Hindi, pero may mga ako talaga, pinapractice ko na siya na every New Year, naglilista ako ng mga goals ko. So, marami pa akong mga goals na gusto ring habulin for this year. Ayan ha. Ikaw baka partner, ano ba yung mga goals?
1: December ko na lang, ano? Gagawin yan, gagayahin
0: mo ako. Sige. Kasi checklist ko yun eh. Kung na, tas at the end of the year, ng New Year, checklist ko, ano yung mga hindi natupad at ano yung nagawa ko? Parang ganon.
1: Tapos ano
0: yan? Assist mo.
1: Tapos ano yan? Susunugin mo, tas incense on
0: mo. Hindi naman, wala namang ganon. Pagkatasal mo lang. Pagkatasal mo lang yun, dideclare mo lang na yung mga goals mo na yun, yung mga plano mo, eh sana eh matupad. Yung mga na-delay na hindi nangyari last year, baka ngayong taon, mangyari, ganon.
1: Di ba ganon din yung sa ano, yung pinapalipad na parang balloon?
0: Sa Taiwan, lantern. Na ganon-ganon din ako. Hindi ako naniniwala doon.
1: Sa Taiwan?
0: Alam mo, hindi ako naniniwala doon.
1: Bakit?
0: Ginawa namin yun ng kaibigan, mga barkada ko dati.
1: Oh.
0: Tapos nagsulat, mag-asawa, kakakasal lang nila. Oh. Nagsulat sila, babies, syempre, marriage, ganon. Nag-iwalay, hindi kaya hindi ako naniniwala doon. Oo. Mas okay pa na talaga yung ipagdasal mo kay Lord.
1: Ay, wala sila?
0: Mm-mm. Wala, hindi silang nagkaanak. Hindi sila nagkatuluyan.
1: Eh, baka sa iba.
0: Nagpaanal.
1: Baka sa iba.
0: Baka nga. Mali pala yung naisula. Dapat specific kasi, di ba? Magkaanak sa isa't isa, gano'n.
1: Oo.
0: Magtagal ang relasyon, gano'n. Nai-chismis ko pa tuloy.
1: Baka yung balus kasi niya, sumalisip.
0: Alam mo, hindi naman masama na maniwala tayo sa mga ganyan eh. As long as we also pray for it, di ba, DJ? And work for it.
1: Naman.
0: Diba? Maraming mga pampaswerte, maraming mga pagganyan na ilagay mo dyan. Diba? Meron nga sa Korea, di ba, may love lock para di daw kayo maghiwalay, di ba?
1: Galing.
0: Oh, may mga
1: so,
0: ganun, di ba?
1: So, nailagay mo na rin yun, ha?
0: Nailagay ko.
1: Lock
0: ha? Siya ka, partner, ikaw ba ang goals mo na gusto mong habulin habang hindi pa tapos ang 2026? Pero nasa kaligitnaan na, kung magsi-self-reflect ka ngayon, ano ba yung mga goals na yun? Mga plano, mga savings, at mga gusto mong gawin sa buhay na gusto kong upang makamit bago matapos ang taong 2026. Check mo na yan sa ating Facebook page, Radyo Natin Nationwide, or e-text mo yan sa
1: 0960-435-5259.
0: Yes, ka-partner ko, tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstugan nito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.

0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly yours.

0: wala bang asenso sa pagsasaka? Pagod na? Kaunti lang ang kita? Paano nga ba aasenso?
1: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: Timay!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Lumakas ang pag-export ng Philippine coconut products sa 35% habang tinawag ng Department of Trade and Industry o DTI na rising stars ang ube at kalamansi, bunsod ng patuloy na pagtaas ng global demand nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nananatiling malakas ang traditional na exports tulad ng saging at pinya. Pero nakikita ng DTI ang malaking potensyal ng paglago ng agrikultura kasama ang semiconductor, minerals, electronic at automotive parts. Dagdag pa ni Roque, lumawak ang merkado ng Pilipinas sa US, Asia, South America at UK kung saan tumaas ang interest sa mga produktong agricultural gaya ng ube at kalamansi na patok na rin sa international food industry. Sa ngayon, may mga bagong investments sa coconut industry, kabilang ang mga foreign at local processing facilities na inaasahang magpapalakas ng produksyon at lilikha ng maraming trabaho sa bansa. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik tintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mga misis, amoy araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
4: I am Dr. Nini Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, anak.
10: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: live!
1: Hey, ka-partner ko na planong magpakasal before the year ends. Sabi ng isa na text sa atin
2: June na pala.
1: Oo, diba?
2: Yan na mga bride.
1: Mga bride, mga June. June bride. Pero alam mo, DJ Edward, noong December yun eh. Nag-iba na kasi yung, nag-iba na kasi nga, diba, pag June kasi tag-ulan season.
2: Yes.
1: So parang yung mga brides or yung mga papakasal, hindi na masyadong season of wedding ang June. Usually talaga bare months na. October to December, diba?
2: May
1: usually tag-ulan. Nga, hindi tayo nakaka-atin ng Christmas party kasi nag-wedding tayo. Kailangan namin ng racket. So mga ikakasal dyan, PM is the key, charot.
2: Yes, DJ P.
1: So
2: look
1: mga,
2: for DJ P.
1: Mga gusto ng coordinator, mga gusto magpa-host ng kasal, kahit saang lupalo ka lang Pilipinas.
2: Gagawin namin yan.
1: Dadalhin namin ang aming team. Wow, lilipad ang aming team.
2: Lilipad ang aming team.
1: Anyways, DJ Edward, sabi ni Ate Jenny ng Radyo 19 Calapan Oriental Mindoro, goal ko po bago matapos ang taon ay makapag-ipon kahit paunti-unti. Hindi man malaki, basta consistent. Gusto ko pong simulan ng 2026 na may emergency fund na. Ay, tama, diba? Mahirap din kasi yung tipong pasok, tas labas lang, diba? Tas wala kang emergency fund. So, baka nga ito yung sign na ituloy mo na yung goal mo na makapag-ipon talaga na in a way, meron kang pang-emergency fund, diba? Yung hindi ka tipong ubos-ubos, diba? So, sabi nga DJ Edward, kahit pabarya-barya lang yan, diba? Kung sisimulan mo ngayon, pagdating ng December, malaki din yan,
2: yes.
1: Diba? DJ Edward. Sabi ni Kuya Mark ng Radyo natin, Erosin Sorsogon, ang goal ko po ay makabalik sa pag-aaral. Matagal ko na po itong gustong ituloy, kaya sana bago matapos ang taon, makapag-enroll na ulit ako. Aba, i-push mo yan ka-partner, diba?
2: Oo.
1: Sabi nga nila, yung mga plano, hindi yan magiging realidad kung pagiging plano mo lang. Diba? Kailangan you take action, diba? Kailangan talagang mag-effort ka, diba?
2: After mo planuin, gawin mo na agad.
1: True ka, partner ko. Kasi it's not yet parang end of the year. Para sumuko ka na ngayon taon, hindi ko magagawa yun. Diba? Meron ako mga goals ka, partner, na parang tipong feeling ko, imposible siyang mangyari, pero nagugulat na lang ako nangyayari siya. Diba? May mga ganun eh. But, diba? Parang dapat lang talaga. At saka maganda daw kasi pag binivisualize mo. Like, put it on paper, you visualize. May kilala pa nga ako, DJ Edward, yung mood, yung goal board niya, may mga picture pa talaga siya. May
2: mga, nakakita ko ng ganyan.
1: May mga picture kung saan siya pupunta.
2: Ako, mahilig lang mag-visualize.
1: Akala ko mag-daydream.
2: ayan. Visualize, daydream.
1: Alam mo ako, DJ Edward, hindi ko alam ha, pero totoo talaga yun na what the mind perceives, yung mga ini-imagine mo. It could be a reality. Kasi dati nung bata pa ako, tsaka nag-aaral ako, nag-visualize lang ako ng mga bagay-bagay, and then magugulat na lang ako, maalala ko, parang 3 years, 4 years after, parang in-imagine ko lang to dati. May mga ganun talagang feeling, di ba?
2: Totoo yun.
1: Oo. Parang ano yan eh, the power of manifestation, di ba? Totoo yun, di ba? Na
2: kasi
1: wala namang, wala imposible.
2: Oo, kasi katulad sa akin, lagi kong tinitignan yung sapatos ko.
1: Oo.
2: Kasi nga,
1: dati imagination mo lang yun.
2: Hindi, naglalaro ako kasi yung ano ba ito sapatos ko? Bago nga. Pero butas na may ilalim, di ba? Pero ngayon, nakakasuit na ako ng sapatos.
1: Di ba? Ilang sapatos
2: problema
1: na.
2: Na-problema naman ako gamitin.
1: Oo, di ba? Dahil ang dami mong sapatos, hindi mo na alam kung paano gagamitin. Dalawa lang naman paa mo, di ba?
2: Kung anim sana.
1: Oo. Alam mo, it's something na you should write your goal and set your goals. Kasi kung wala tayong plano sa buhay, parang hindi mo rin alam kung may na-achieve ba ako o wala. Diba? Parang ano yan eh, nagbebenta ka, pero hindi mo siya ina-account. So, hindi mo alam kung kumita ka ba talaga o hindi. Diba?
2: Ay, yan ang huwag niyong gagawin.
1: Oo. Oh.
2: Yung hindi niyo ina-account.
1: True, diba?
2: So, hindi mo alam, sarabi mo.
1: Bankrupt ka na pala, hindi mo alam, diba? Sabi ni Ate Maylene ng Radyo natin, Iba Zambales, goal ko pong matutong magpahinga ng hindi nakokonsensya. Working mom po ako at na-realize ko na golden pala ang alagaan ng sarili. True yan! Diba, DJ Edward? Kailangan mo alagaan yung sarili mo. Pero dahil kailangan namin na mag-commercial break, tuloy-tuloy po ang ating sigahan. At magandang gusto ko dito lang sa Radyo natin.
2: Nationwide.
3: Time check, it is now 4:33.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Radyo Natin.
0: Nationwide!
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radyo natin Nationwide!
6: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Radio natin.
2: Nationwide!
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong. Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy who can stay in sa Champion dishwasher.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

fait ce que je cherche.

0: Lazon, Visayas at Mindanao. DJ Edward. Yes. Sa mga goal ang magpahinga, magbakasyon this year. O yan ang tip ko ha. Magbabawas ng ano, pamasahe sa aeroplano.
1: Mababa ng
0: medyo bababa, diba, ka-partner ko. Pero yun nga yung sinasabi namin, DJ Edward. Kung kalahati na ng taon, marirealize mo na ang bilis ng mga araw, ng mga buwan. June na, parang kahapon, January lang, nag-happy new year tayo sa isa't isa.
1: Mag-anniversary na ng ano, RH.
0: Diba? At the same time, may December, nag-anniversary na naman ng radyo natin, diba? DJ Edward.
1: May wedding naman kami pupuntahin.
0: Pero alam mo, ang importante dito is, iba-iba man yung goal natin, diba? Pare-pareho naman tayo na alalahanin na hindi natin kailangan tumigil hanggat hindi nakukuha yung goals natin. Sabi ko nga, there will be goals na hindi mo talaga ma-achieve within the year. Baka next year pa, di ba? Pero huwag kang susuko, di ba, DJ Edward? Kasi ano yan eh, kung susuko ka, malay mo, hindi mo alam, sumuko ka pala, malapit ka na dun sa pinaka-goal mo.
1: Oo nga naman. Parang, ano nilang, dalawang araw na lang, matas ka pa.
0: Yes. Kasi minsan nga, DJ Edward, pag nakalagitnaan na ng taon, pakiramdam natin, huli na. May ganun ka bang feeling na parang wala na to, parang hindi na mag-work yung plano ko. Kasi parang 6 months na lang, di ba? Parang ganun eh, parang kalahating taon na lang. Pero alam mo, 6 months,

0: months is still enough time to restart, refocus, yes, and rebuild your goals,
1: at
0: kapartner
1: kung
0: ko.
1: At kung hindi mo siya ma-achieve, baka naman may balak naman si Lord.
0: Yes. Iba yung plan for you. Yan. Diba? So, tunan mo,
1: iba
0: alam mo,
1: plan.
0: Totoo yan. Hindi man laging motivated na gumawa ng mga bagay. May araw na ganado ka, diba? Kayong Monday, may iba, ganado, may iba, walang gana, diba, DJ Edward? Ang importante, committed tayo sa mga goals natin at committed tayo sa progress na gusto natin, DJ Edward. Kaya naman, sa lahat ng mga nakikinig sa amin,
1: kaya
0: wala,
1: dapat,
0: focus
1: lang sa goal.
0: Focus lang tayo sa goal, ka-partner ko. Diba? Dahil focus kami sa goal, kailangan na namin magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Ako po ang inyong nakasama, DJ Fade.
1: DJ Edward.
0: Ito po ang programang Tugsugan sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye for now. We'll see you tomorrow.
2: Bye. Radyo natin. Nationwide. This is Easy Hugas Stands, a champion dishwasher. Easy Hugas.
3: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin
5: Nationwide.
2: This is Easy Hugas Stands, a champion dishwasher.
5: Easy Hugas.
3: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugas Stands, a champion dishwasher.
5: Easy
3: Hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil isang Filipino pediatrician ang inilaan ng kanyang buhay upang mapabuti ang larangan ng medisina at pangangalaga sa mga bata sa Pilipinas. Kinilala si Dr. Fedel Mundo bilang kauna-unang babae na national scientist ng Pilipinas at isa rin siya sa mga naglatag ng pundasyon ng makabagong pediatric healthcare sa bansa. Maliban pa rito, siya rin ang unang babae na nakapasok sa Harvard Medical School para sa espesyal na pagsasanay sa pediatrics. Noong 1957, itinayo niya ang kauna-unahang pediatric hospital sa Pilipinas na Children's Medical Center na kalaunan ay tinawag na Fedel Mundo Medical Center. Nanirahan pa umano si Del Mundo sa ikalawang palapag ng ospital upang mas mabantayan ang mga batang may sakit. Samantala, malaki rin ang kanyang kontribusyon sa mga rural communities pagdating sa paggamot ng diarrhea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga rehydration team. Itinuro rin ni Dr. Del Mundo ang banana, rice, apple at tea o mas kilala bilang brat diet bilang pangangalaga sa may mga diarrhea na nakatulong sa mas maraming bata sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinilala rin si Dr. Del Mundo sa pag-imbento ng bamboo incubator para sa mga sanggol na nasa liblib na lugar na walang access sa kuryente. Dahil dito, mas maraming premature babies sa mga probinsya ang nabigyan ng pagkakataong mabuhay kahit kulang sa modernong kagamitan ang mga ospital. Dahil sa dedikasyon ni Dr. Del Mundo, tumanggap siya ng maraming parangal tulad ng Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977 at pagkilala bilang National Scientist of the Philippines noong 1980. Hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2011, nanatili siyang aktibo sa pagtulong at pag-aalaga sa mga bata. Sa mundong patuloy na humaharap sa iba't ibang hamon ng kalusugan, nananatiling inspirasyon ang buhay ni Dr. Fedel Mundo. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng parangal kundi sa dami ng buhay na natulungan at nabigyan ng pag-asa. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes. Ito po si DJ Claire MX3, Dito Ako Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang hapon!
1: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla, abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
2: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
3: Radyo natin nationwide.
4: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
5: Pinaiimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga gamot at bakunang nag-expire lang at hindi nagamit ng Department of Health mula 2024 hanggang 2028. Ayon kay Tulfo, layunin ang inihain niyang Senate Resolution No. 403 na matukoy at mapanagot ang sinumang nagkaroon ng kapabayaan sa pag-aaksaya sa pondo ng bayan. Giit niya, habang maraming Pilipino ang hirap na makakuha ng libreng gamot sa mga pampublikong ospital at health centers, yung pisong halaga ng gamot ang nasisira o nag-e-expire lang sa mga bodega. Hakbang ito ni Tulfo kasunod ng ulat ng Commission on Audit na mahigit 34.8 milyon na halaga ng gamot ang nag-expire habang halos 100 milyon naman ang malapit nang mag-expire dahil sa problema sa inventory management. Para sa radyo natin, Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
4: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
3: Radyo Natin Nationwide.
6: Everybody, listen, carefully.
7: 4, 3, 2, 1.
8: Nobody does it better.
9: Wrong.
10: It can happen here.
11: Really?
12: It's high.
13: Country hits.
14: Other stations might play a little. We play a lot.
15: All the best on Radyo Natin.
16: This is not a test.
17: All rights reserved.
18: And now, our feature presentation.
19: Give me the music.
20: Are you ready?
21: Yeah! Today is your lucky day.
22: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.
23: Hi-ya! Hi!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Katuwang niyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyunan ang ganitong uri ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hinita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santong Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santong Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
1: Ito, Sir Wing, ang Santong Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyunan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, di ba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
1: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City, matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remilito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Country hits, all the best on Radio Natin.
9: Your friendly radio station, Radio Natin.
10: Twilight Express.
11: Hiya!
12: Hi!
13: This guy's with W.U. Bye.
11: Ano?

0: Graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento of great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Oh, rock and country hits, all the best on Radonat.
17: Your friendly radio station, Radonat.
18: Twilight. Express.
19: Ayah!

0: Chut Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tinawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik gyud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi gyud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Kalamisa natural.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako po si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Uweba sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approve therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
13: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan na inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Rock and country hits, all the best on Radonet.
15: Your friendly radio station, Radonet.
16: Twilight Express.
17: Hiya!

0: Kinadyot sa Lapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tinaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Han, kape ni mo o.
2: Hala, o saan ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe 10-in-1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Lami!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa kuwang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuwa kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Wang De La Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Rock and country hits, all the best on Radio Natin.
8: Your friendly radio station, Radio Natin.
9: Twilight Express.
10: Hiya!

0: Jude Silabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka na glit niyan sin iba na Mark ha? Huna ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga. Pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: Edi itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo. Masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon.
1: Akon.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural.
3: Kung

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Iisa empinado, nagpuyo sa Pulumulok South Cotabato. Sige takbuyan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diret so bitaw dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako gi-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad nakatabang jud siya sa ako ang gibati nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Tung na ay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabilis ang mga butika.
7: Seth Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up ay wala naman kong ibati. Nakahantog karo na minitin ako. Hantog karo na ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
9: Rock and country hits, all the best on the donut.
10: Your friendly radio station, Radio Nutin.
5: Twilight. Twilight. X-X-Press.
11: Hiya! Hi!

0: Graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man eh. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga moang pangtamis.
2: Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Kalamay sa natural.
3: Natinigan lang. Ang dami ko kayo malaki. Diabetes 500. Supad ko na ta gamit sa EXL. Kako kayo kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainun nga bitreden. Ako pero sa kaloy sa Diyos. Pinaagyo sa masatawan sa EXL. Opo mix. Nga tagan yun ko. Pabaskul na akong perlawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product ay ako kayo itatabang. Ako mo it miss yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na, hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impanta.
7: Pruweba sa kaibig-tibo ng iSolution ng Dok Alternatibo. Ang iSolution, exclusive na mabibili sa Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Southall Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southall Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southall Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southall Gold Coffee Mix.
10: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Rock and country hits, all the best on Radonet.
15: Your friendly radio station, Radonet.
16: Twilight.

0: Graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini og mga herbal ingredients sama sa insulin extract powder nga napamatud-an nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matag adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries ug supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko ng inahaplus ko lang ng ano, tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto E. Dait, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
10: Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: mula sa kinikilala at pinagkakatiwala ang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our Town, Our Radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad, sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo.
1: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: kami.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Eve Magnon, napuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabaro para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: Wala akong magdahom, nadako ni og matabang og nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlos sa balarion sa lawak.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putti ah.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
7: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
8: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na, 1 tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na, 1 tap box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na, at 1 tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na, magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
7: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Tudo na ang pagsali.
8: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo.
11: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternatibo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
12: Uweba sa kaibiktibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
13: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
14: No approved therapeutic claims.
15: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, declare sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
1: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good morning, good morning. Radyo Natin.
16: You're listening to 103.9 Radyo Natin Naval.
17: Ayah! Hi.

0: Dr. Glenn Sandigo.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
2: Alright, magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day para sa ating lahat. At kumusta po sa lahat ng ating mga sukay tagapagsubaybay po sa Luzon, Visayas and Mindanao. Muli, nandito naman po tayo sa ating pinakapaboritong programa pagdating po sa kalusugan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ako nga pala inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, ang lagi po ninyong kagapay pagdating po sa malusog at masayang pamumuhay. Kaya po dito sa ating programa, pag-uusapan naman po natin ang mga makabagong solusyon, makabagong kaalaman, mga natural at gamit ang kalikasan. At of course, gamit po ang kapartner po ng EXL Makabuhay Products na kung saan ay patuloy po nating ina-advocate ang ating mga kamakabuhay na makinig, matuto, lalong-lalo na ang ating pinapamahagi po ng mga impormasyong pangkalusugan kung paano maiiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Alam naman po natin pagdating po sa panahon po ngayon, kaliwat kanan ng iba't ibang uri ng karamdaman at minsan hindi natin naiisip po mga kamakabuhay kung paano nga ba paghahandaan po natin ang ating kalusugan, lalong-lalo na sa mga sakunang darating. Hindi naman natin talaga alam, no? Sino naman po ang gustong magkaroon po ng karamdaman? Maraming gustong maging malusog pero napakahirap sundin. Unang-una kung makikita po natin, it's because of the available food na nasa palibot po natin. Minsan po mga kamakabuhay, napakahirap dahil unang-una sa lahat, paglabas po natin mga kaliwat kanan ng mga fast food. And of course, we need to consider also it's because of our busy schedules, di ba? Lalong-lalo na kapag tayo po ay lagi nagtatrabaho para sa ating pamilya, no? At yan ang lagi natin ginagawa. Kaya minsan napakahirap na mag-commit na paano nga ba mag-diet, paano nga ba mag-ersisyo, paano nga ba gawin ang mga gawain kung paano nga ba maging malusog sa pang-araw-araw. Kaya po sa lahat ng ating mga kamakabuhay po ngayon, ito yung lagi nating advocacy po ng EX sa Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ay pagpapatuloy po natin na why not? Kahit paano na may ginagawa po kayo, at least maliit na steps o maliit na bang tayo po ay napapalusog gamit po ang ating laging kapartner po sa ating pang-araw-araw, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil upang protektahan ang ating kalusugan gamit itong mga produktong ito. Kaya po sa lahat ng ating mga nanay, ha, sa ating mga tatay, ang ating mga lolo, mga kaibigan nating mga nagda-drive po dyan, naglo-long drive at nakikinig sa ating mga programa sa mga oras na ito, at samahan niyo po kami sa 30 minutong punong-punong ng kaalaman at kalusugan at mga kombinasyon na kung paano nga ba maiiwasan ang iba't ibang uri po ng karamdaman. And even sa ating messenger na pwede po kayo magpaabot ng inyong mga katanungan. At pati na rin sa lahat ng ating mga kamakabuhay na live po sa radyo, pwede kayong tumawag mag-text sa ating makabuhay hotline number. Kung kayo man po ay nakikinig po ngayon, pwede po kayong tumawag sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Siyempre, hindi ko na ito papatagalin dahil alam po ko, araw-araw kayo po sumusubaybay sa ating programa at araw-araw kayo natututon. Sa mga hindi man po nakasunod sa ating programa, please follow, like, and share ang ating WhatsApp Doc Facebook page. Again, EXL Makabuhay WhatsApp Doc Facebook page. And even our official page ng EXL Makabuhay, diyan lamang po makikita niyo po yan, itatype niyo po yan. At sa mga social media platforms natin from TikTok, we have also in our mga online platform shop. Ang kagandahan po nito ay araw-araw meron po tayong trivia, meron tayong mga katanungan na i-generate po mga kamakabuhay na kung saan ay may chance kayong manalo ng mga papremyo galing po sa EXL Makabuhay. Kaya po stay tuned lagi po dahil araw-araw magbibigay po tayo ng mga katanungang kalusugan at kayo naman po ay posibleng mananalo po pagdating sa inyong kalusugang katanungan. But anyway po mga kamakabuhay, sa episode na ito, hindi ko na ito papatagalin, no? Ang pag-uusapan po natin, ang ating WhatsApp Doc topic for today, we're going to talk about the migraine. So ito yung isa sa pinaka-common po na dinaramdam ng mga ating kamakabuhay, lalong-lalo na kapag sila i-stress. Uy, nako po, lalong-lalo na kapag mainit na panahon. Tatalakayin po natin kung ano po ba ito, paano ito nakukuha, paano ito maiwasan, at may mga natural po ba na paraan para protektahan ang ating katawan laban sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Aalamin din po natin na kung paano po makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, papalakas ng ating immune system at wellness management. Tutulungan po natin ang ating katawan sa natural na solusyon para manatili po itong malusog at protektado. Kaya huwag pong palagpasin ang ating programa Dahil sa mga susunod na impormasyon o sa susunod na minuto ay atin po ibibigay ang impormasyon kung paano nga ba maliligtas tayo sa mga ganito klaseng uri ng karamdaman. Well, proceed po tayo sa ating WhatsApp doc topic. Ano po ba itong migraine, no? Na kadalasan at tinatawag itong sobrang sakit ng ulo. Sino po ba ang nakakaranas po nito? Pakichat naman po tayo dyan. WhatsApp doc! Yan ang what po mga kamakabuhay, no? Ang migraine ay hindi lang po simpleng sakit po ito ng ulo, no? Ito po isang uri po ng neurological condition na kung saan ay naaapektuhan po mismo ang ating utak at nervous system po ng tao. Kadalasan ito ay moderate po, particularly severe po, kung saan ang isang tao ay sobrang-sobrang sakit ng ulo na tumatagal po ng 4 na oras hanggang 72 hours. Ang sakit na kadalasan ito ay isang bahagi lamang po ng ulo na kung saan ay tinatawag po nating unilateral, pero minsan po sa parehong side din po mga kamakabuhay. And you know what, according to the World Health Organization, kabilang ang migraine po dito sa 10 disabling illnesses sa buong mundo. Ibig sabihin po, napakalaki po ang epekto po nito sa kakayahan po ng isang tao na makapagtrabaho at naapektuhan po nito ang kanyang pagiging productive. Ayon sa pag-aaralan po mga kamakabuhay ay talagang hindi po to ordinary yung sakit dahil ito ay madalas na may kasamang iba't ibang klase uri ng sintomas na nagpapahirap po sa isang pasyente. Hindi pa lubos po, malinaw ha, or wala pa talagang specific reason kung bakit nagkakaroon po ng migraine ng isang tao even at the right now. Pero marami po mga contributory factor na pwedeng mag-cause po ng tinatawag nating migraine. Una po dyan yung tinatawag nating genetic factor, no? Kung saan ay pare-pareho po ang mga magulang or mga relatives na nagkaroon po ng ganitong klaseng uri na kondisyon na kung saan ay napakataas ang possibilities na magkaroon din po ang inyong mga anak. And ayon sa pag-aaral po mga kamakabuhay na sinasabing about 60 to 80% ang mga kaso nito ay may kinalaman po sa genes or genetic factor. And you know what, no? Abnormal brain activity naman ang pangalawa. Ang utak po ng tao ay may tinatawag po nating sensitive lining na kung saan ay posibleng pwedeng mag-cause also ito ng migraine. Kapag natitrigger po ito o may pabago-bago po na chemical balance po, lalong-lalo na muna at kang serotonin, ito ay nagdudulot po ng pamamaga, pananakit at particularly sa blood vessels po ng utak. Pangatlo, ito yung tinatawag na nating hormonal changes. Lalong-lalo na po sa mga kababaihan, no? Bago or habang merong menstruation, yung mga nagbubuntis, nagkakaroon po ng menopausal syndrome, mas mataas po talaga ang chances na nagkakaroon po sila ng migraine dahil po sa fluctuation po ng estrogen at progesterone. And even the food triggers, so ito yung naman pang-apat. Madalas kabilang po dito ang chocolate, mga cheese, mga processed meat like hot dog, bacon, ham, or how do you call this one, MSG. Mga inumin po na may caffeine at alcoholic drinks, lalong-lalo na when it comes to the red wine or beer, kadalasan pwedeng mag-cause or mag-trigger po ang inyong migraine. And even sa stress, no, or pagod ka sa inyong trabaho, no, ito yung pinaka-common triggers po na napakataas po ang chances na pwede talagang paulit-ulit yung episodes nito dahil po sa stress level. Environmental factor po mga kamabuhay, isa din po sa nakakadagdag po nito yung matinding sakit sa ulo, no? And you know what, may maliwanag na kadahilan, lalong-lalo na sa aspeto ng maingay na surroundings, yung sobrang tapang ng amoy, pabago-bago na panahon, kahit pabago-bago din also yung tinatawag nating altitude na pwede mag-trigger po mga kamakabuhay. Ang pito naman po yung tinatawag nating irregular sleeping pattern. Kapag kulang ka sa tulog, sobrang tulog, pwede rin mag-cause also ito ng tinatawag nating migraine. And even palaging po yan, nagiging dahilan po ito ng migraine attack. Sa mga signs and symptoms naman po mga kamakabuhay, hindi pare-pareho po ang nararanasan po ng ating mga kamakabuhay pag sinatake po kayo ng migraine. Pero may mga tinatawag po nating classic pattern lang naman. Una po dyan yung tipong matindi po ang sakit. Pwedeng mag-cause also ng pagkahilo, pagsusuka. Sensitive sa liwanag, ito yung tinatawag po nating photophobia. Sensitivity sa tunog, no, or phonophobia naman po yun. And you know what, no, visual disturbance or aura na kung saan ay may nakikitang kumikislap na ilaw, yung parang pa-blink blinkers, mga zigzag lines, parang malabo po yung paningin na nagsisimula sakit sa ulo. And panghihina at hirap makapag-concentrate po mga kamakabuhay, even pabago-bago din also ang kanilang behavior, mood changes po mga kamakabuhay. You know what, no, may mga phases po talaga ang migraine attack. Ang migraine ay may mga iba't ibang episodes or phases po mga kamakabuhay. Una po dyan yung tinatawag nating prodrome phase o warning sign po yan. Meron din tinatawag nating aura phase, yung na kung saan ay hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganitong klaseng aura. Parang iba-iba po na nagkakaroon po ng visual symptoms po sila. Katulad na lamang, no, ng flashlight, blind spots, mga sensory symptoms. Yung prodrome symptoms na pinagkaiba po nito mga kamakabuhay, ito ay nagsisimula sa ilang oras lang bago po umatakin. Pwede rin po araw ha. Kung halimbawa pa lamang 6 hours, parang feeling mo may mga signs na. nagkakaroon ka ng irritabling paningin, minsan cravings, no, sometimes constipation, or sometimes pananakit ng batok. No. Isa yun sa mga posibleng maging, ano, ha, maging factor po pagdating po dyan. Headache, face, sobrang sakit ng ulo. Ito yung mismo na kailangan po natin babantayan mula sa moderate hanggang sa tumatagal ng mga ilang araw or ilang oras po mga kamakabuhay. Meron yung tinatawag nating post-syndrome phase na pagkatapos po ng migraine, nakakaramdam po sila ng extreme fatigue, confusion o parang rugi na pakiramdam. Kung hindi po maagapan ito mga kamakabuhay, naku po, delikado po talaga ito. Pwede mag-cause po ito ng chronic migraine na kahit mahigit 15 days sa loob ng isang buwan ay paulit-ulit na pananakit po ng ulo. Medication, overuse headache, kahit sobra-sobra ang pag-inom po ng pain reliever, pwede po ito magdulot ng grabing sakit ng ulo pa rin po mga kamakabuhay. Even pwede mag-cause po ito ng migraine with stroke risk or stroke attack. Mas maliit po pero seryosong possibility na tumataas talaga ang chances ng stroke ulit mga kamakabuhay, lalong-lalo na sa mga naninigarilyo, no? So bantayan niyo po yan po mga kamakabuhay, ha? And some of mental health concern dahil paulit-ulit po yung migraine, nagdudulot po ito ng depression and even anxiety. And pati na rin po sa poor quality of life, madalas po absent sa trabaho, hindi po produktibo kasi nga paano nga ba makapag-focus dahil nga sa sobrang sakit ng ulo. Anyway, ano po ba kadalasan ng mga treatment protocol po ng migraine? What's up, Doc? Una po dyan, yung mga kadalasan po is acute treatment, no? Yung mga pain relievers, triptans, or anti-nausea drugs. Mga preventive treatments like pagpapababa po ng pagdalas ng atake, like mga beta blockers, antidepressants, mga anti-convulsant na mga medication. No? Please talk to your doctor, no? Para lang sa ganun, mabigyan po kayo ng recommendation kung ano-ano pa mga pwedeng management pagdating po sa inyong karamdaman. Pagdating naman po sa wellness management at natural remedies, importante po talaga ang sakot na tulog. Iwasan po ang stress, ha? I-manage po ang stress. Gumamit po kayo ng mga way na kung paano po kayo ma-meditate. Pwede kayo mag-yoga also, breathing exercise, malaking tulog po yan. And even balanced diet, iwasan po ang mga triggers. Kumain po ng gulay, prutas, and whole foods. Kailangan sapat po ang tubig na iniinom po natin ng araw. And always remember, carrier po ng oxygen ang water po natin. One of the reason kung bakit sumasakit ang ulo po natin dahil po sa kakulangan, posible rin ng tubig. And we have also physical activities, regular na pag-i-exercise, nag-release po ito ng endorphins na pwedeng mag-cause ng pain reliever. So ayan po, no, and even migraine diary, isulat niyo po yung mga episode attacks po ninyo kung kailan, kung saan, para nang sa ganun papagandaan po natin kung ano pang mga pwede natin gagawin or protocols pagdating po sa mga ganyang klaseng cases. And even cold or warm compress, that's what we call hydrotherapy method, cold warm compress. You can start with, when we say sakit sa ulo, then start with vasoconstriction, that is cold compress. Then when we say hot compress, that is vasodilation. Ang cycle niya, up to 5 cycles. Start with cold, then followed by warm compress. Pwede niyo pong gagawin yan, no? And then even manalangin, importante po yun. Kasi kailangan nating submit natin kung anuman po ang dinaramdam sa pang-araw-araw, lalong-lalo itong sakit nito. Kasi hindi biro po talaga ang migraine. Nakaka-apekto talaga o nagkakaroon ng domino effect ito sa ating kalusugan. Well, additional tips po para maiwasan po ang migraine po mga kamakabuhay, huwag laktawan po ang pagkain. At least kumain po talaga kayo po mga kamakabuhay sa tamang oras. Limitahan po yung pag-inom po ng kape at alcoholic drinks. You can take EXL Makabuhay Black Coffee, no, kasi that's natural coffee naman. Hindi yung mga isolated na kape. Maglaan po ng oras para mag-relax, ha. At least sa isang linggo, meron po kayo talaga makapag-relax po kayo, no. Gumamit po ng mga sunglasses, lalong-lalo na kapag sobrang init po ng panahon. Kayo po naglalakad sa init ng araw. Huwag din po abusuhin po ang katawan, lalong-lalo na po magkaroon po kayo ng detoxification gadgets. Ibig sabihin nun, ipahinganin niyo po ang inyong mga gadget sa tamang oras, sa tamang panahon. Huwag po magpuyat. Now the question is, paano naman po makakatulong also ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa management po ng migraine? Pero bago po natin sasagutin scientifically ang lahat po ng iyan, ha, mag-break lang muna po tayo ng saglit at tuloy-tuloy lamang po sa pagpapamuti yung mga katanungan na dahil mamaya-maya po mga kamakabuhay ay babasahin po natin yan.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
4: Mau ba, pre? Gamitan ng haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Inot gamitul sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
3: Kung si Sagul ang EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
4: Doon na kinigdisisiti ka klase ni tanong herbal o spiso natural, pre.
3: Aumuding epektibo kayo na, pre. Kung sa gulman yung maghihulat, pre. Haplasin ako, pre.
4: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
0: May buhay sa makabuhay!
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga nagtatanong, no, tuloy-tuloy lamang po kayo mga kamakabuhay. At napakainit ang ating pinag-uusapan. Hindi lang basta-basta mainit ay sumasakit ang ulo po natin. Lalong-lalong na sa panahon po ngayon, tanginit. At syempre sa ating mga kamakabuhay na lagi pong stress, itong tinatawag po nating migraine na nasa kalagitnaan na tayo ng ating katanungan na kung saan po paano po ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa management po ng migraine.
8: What's up, Doc?
2: Well, anyway po mga kamakabuhay, sa ating napag-usapan kanina na ang migraine ay isang neurological condition na kung saan may abnormal na reaction sa utak at blood vessels. Ha? Nagkakaroon po ng inflammation ang particular sub of part of our brain, pabago-bago ang serotonin levels at sobrang synthesization ng nerves po natin. Kaya nagre-resulta sa matinding po sakit ng ulo. No? Diba na pagsusuka at pagiging sensitibo sa liwanag at tunog. Kaya ang tanong dito, paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay products mga ganito klaseng uri ng kondisyon? Una po dyan, tandaan po natin, the EXL Makabuhay products has anti-inflammatory and antioxidant effect. Parehong mayaman po ito sa turmeric, ginger, cinnamon, malunggay, na kung saan ay nasa iisang kapsula at iisang black coffee. Ang mga sangkap na ito ay kilalang kilala po sa kanilang curcumin at ginger root compounds na mga natural anti-inflammatory na kapag bumaba po ang pamamaga sa blood vessels ng utak, nababawasan po ang intensity at frequency ng migraine attacks. Bukod dito po mga kamakabuhay, napakataas po ito sa vitamin C at shitabat, spirulina at mangosteen na loaded po mismo sa antioxidant na nakakatulong po na protektahan po ang utak laban po sa oxidative stress na isa sa mga triggers ng migraine. Well mga kamakabuhay, tandaan nyo, may mga turmeric, ginger, cinnamon at malunggay na kung saan ay napakataas sa anti-inflammatory properties. Pangalawa, ini-improve po niya yung blood circulation at brain function. Ang migraine po ay may kinalaman din po sa abnormal blood flow, which is dito po mapasok po yung mga ingredients ng garlic, neem plant, no, ginseng at native purple kernel na nakakatulong po sa pag-improve po ng circulation. Nagre-relax po ito ng blood vessels at nagbibigay po ng steady oxygen supply sa ating utak. Kaya kapag mas maayos po ang daloy po ng ating dugo, mas nababawasan po ang possibilities ng sudden constriction na nag-trigger po ng migraine. And of course, we have also stress and energy support na kung saan ay isa yan sa mga pinaka-powerful ingredients ng EXL Makabuhay Capsule. And you know what po mga kamakabuhay, in terms of migraine, pinaka-common triggers po nito ay ang stress at pagod. And you know what, the combination of ginseng, B vitamins at ATP peak at HMB ng EXL Makabuhay Black Coffee ay nagbibigay po ng natural energy booster at stress resistance na kung saan ang ginseng is adaptogen, ibig sabihin ay tinutulungan po natin ang ating katawan na mag-adjust laban po sa stress mode. Samantalang ang B vitamins naman po ay malaga po sa nerve health, energy metabolism at energy regulation, pati na rin ang serotonin na kung saan ay lahat ay critical para makontrol po ang ating migraine. And of course, we have also gut-brain connection. Importante rin tandaan po natin mga kamakabuhay na ang digestive system at utak natin ay magkadugtong. Ika nga, yung tinatawag natin second gut-brain axis, no? Kapag unhealthy kasi ang gut po natin, mas prone po ito sa inflammation at sakit gaya po ng migraine. And you know what, no? One of the key ingredients po ng EXL Makabuhay is ang lagundi, sambong, oregano, guava, psyllium husk at insulin plant na tumutulong po sa digestion, detoxification at gut microbiome balance. Kapag maayos po kasi ang bituka, mas mumababa po ang chances ng toxin build up na pwedeng mag-trigger po sa migraine. And even po mga kamakabuhay, karagdagan din po ito sa immune support at nervous system na kung saan ay mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule like makabuhay plant, serpentina, guyabano na may kasama ding also agaricus mushroom at spirulina na nagbibigay po ito ng immune boosting at neuroprotective effects na mas malakas para sa immune defense. Mas mababa po ang chance ng systemic inflammation na pwedeng magpapalala po ng migraine. Kaya po kung titingnan po natin mga kamakabuhay, this is the best combination, ang parehong produktong nagbibigay po ng holistic support mula po sa utak, sa dugo, sa bituka hanggang sa immune system. Kaya epektibo itong kasama po sa wellness management sa mga taong merong migraine po. Kung kayo man po ay may ganitong klaseng uri ng karamdaman, tandaan po natin ha, ang migraine ay totoo at seryosong kondisyon, pero hindi po ibig sabihin na wala na po tayong pag-asa para po rito. Marami pong paraan sa pagkontrol ito, mula po sa tamang gamutan, natural remedies, hanggang sa mga simpleng pagbabago sa lifestyle. Huwag niyo rin kalimutan magpakonsulta sa ating mga kapatid at mga medical doctors. Importante alamin po natin kung ano po yung nagtitrigger, kung ano po yung dahilan, kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa ulo, no? Or matinding sakit sa ulo. Kaya po maraming salamat po at tuloy-tuloy lamang po sa pagpapabot ng ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. And of course, no, bago po tayo dediretso sa ating texter segment, magkakaroon lamang po tayo ng short break lamang, no, para sa konti paalala po ng ating programa. But before that, please take note, makinig po ng mabuti. Ito po yung katanungan natin para sa mga mananalo ng magsasagot ng ating katanungan po sa mga oras na ito. Ito po yung tanong po natin. Base doon sa topic na ating diniscuss, anong natural na sangkap ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ang kilala sa anti-inflammatory effect na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga na isa sa sanhi ng migraine? So again, anong natural na sangkap ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na kilalang kilala as anti-inflammatory effect na nakakatulong na mabawasan po ang pamamaga ng isa sa sanhi po ng migraine? A. Turmeric. B. Asukal. C. Artificial flavoring. D. Food coloring. So yan po mga kamakabuhay ang pwede nyo pong pagpipilian at i-text nyo lamang or i-chat nyo lamang po kung sino po yung unang makakasagot. Ay nako po, siya po yung mananalo po ng ating limpak-limpak na mga papremyo ng mga produkto ng EXL Makabuhay. So kaya po, sa lahat ng ating mga kamakabuhay po ngayon, bago po tayo dadako sa mga katanungan po ninyo, mag-break lang muna po tayo ng saglit, no, para sa konting paalala ng ating programa.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Piliin ang ligtas at subo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape, ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again,
7: 0917-728-1434.
0: Hi, I'm EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Health Hour.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At nandito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na nagpapaabot na inyong mga katanungan. Although we are running out of time, pero syempre babasahin ko natin ang lahat ng mga nag-chat, nagpaabot ng mga mensahe, especially sa mga nag-review sa ating produkto, sa mga gumagamit ng ating produkto ng EXL Makabuhay. Alright, let's start with our chat from Juliet Bungado, no?
10: What's up, Doc?
2: Hello po, pwede po ba ako uminom yan sa low blood ko? Kasi gusto ko sana uminom, kaya lang nagdadalawang isip ako. Baka bawal po ako, low hemoglobin po ako. Sana masagot po ninyo ang aking katanungan sa salamat. You know what, that's a good question. Kasi unang-una sa lahat, marami po natatakot. At tama rin naman po talaga, kailangan maging intelligent kayo sa paggamit po ng mga iba't ibang food supplement. Hindi lang EXL Makabuhay products. Pero ang kagandahan lang po mga kamakabuhay, no? Kung babasayan natin ang EXL Makabuhay from EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, this is not a kind of herbal food supplement na iisa lang yung binabasayanan, no? Kumbaga, it has a lot of equal balance in terms of phytochemicals and not only focusing into one type of herbal medicine, but at the same time, ano-ano mga catalyst para magkaroon ng magandang function. Kung titingnan po natin mga kamakabuhay, it has malunggay and it has vitamin C. These are both products are nagiging effective po para neutralize ang iyong hemoglobin kung mababa po ninyo. Kung mababa ang inyong red blood cells din also, no? So may malaking epekto ito. So don't worry po, Ma'am Juliet. Malaki ang magiging katulong po ng EXL Makabuhay Capsule para maging suporta sa pang-increase ng inyong hemoglobin. So all you have to do to take 2 capsules 3 times a day EXL Makabuhay Capsule, and within a period of 3 weeks na gagawin po natin yan, and then let's observe and balikan niyo po kami pagdating po sa inyong laboratory examination ulit. Another question we have from Gabriel Uayan Esperanza. Safe po ba sa buntis ang EXL Makabuhay Capsule? Yes po, no? Masasabi po natin safe. But of course, in the first trimester, napaka-importante kung huwag po kayong uminom ng kahit anumang klaseng phytochemicals na pwedeng mag-cause ng any kind of complication habang kayo po ay nagdadalang tao. So mas mabuti po mga kamakabuhay, first trimester or up to 4th month, 5th month, you can start taking EXL Makabuhay Capsule. No? Malaking tulong po ito as safe, lalong-lalo na pagdating po sa mga buntis. Of course, we have another texter, Janet Pakol. Nakakawala po ba ang EXL Makabuhay Capsule sa naay hubak o allergy? Well, I would like to clear it. There are phytochemicals na isang uri po ng vasodilation properties and at the same time expectorant properties, and nakakatulong po lalong-lalo na pagdating sa hubak or allergy po mga kamakabuhay. And meron siyang malaking suporta pagdating sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Pero hindi ko masasabi po mga kamakabuhay na gamot po ang EXL Makabuhay Capsule sa hubak or sa allergy po na nararanasan po ninyo. Pero katulad ng binanggit ko po, may malaking suporta po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, lalong-lalo na kapag meron po kayong asthma or allergy. Alright, we have another texter, no? We have from Mirasol Gelig. Makakawala ba ang EXL Makabuhay sa goiter? Katulad ng binabanggit ko po, malaki po ang pwedeng maging suporta po ng EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee. Not only focusing to correct the thyroid hormones, kung ano man yung naging imbalances ng thyroid hormones and one of the reasons kung bakit meron kayong goiter. And pangalawa, it has redundant anti-inflammatory properties na nakakatulong po na unti-unting paliitin na i-activate yung mga anti-inflammatory markers ng ating katawan na tulungan na paliitin ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. And of course, at the same time, we need to find out what is the root cause. Ang kagandahan lang po ng kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lang natin tinitingnan kung ano po yung nagiging sintomas po ng pasyente, bagkos tinitingnan din po natin kung ano po yung kadahilanan, ano po ba ang nangyayari kung bakit nagkakaroon ka ng ganong klaseng uri ng karamdaman. Mga kamakabuhay, napaubos na po yung oras po natin, at gusto ko lang po ipaalala po sa atin na ang kalusugan ay napakayaman po mga kamakabuhay. Kailangan po natin pagyamanin ang kalusugan. Ika nga po mga kamakabuhay, sa bawat araw na kailangan po natin tatahakin, nasa atin po ang tamang desisyon para tayo po'y maging malusog. Huwag po natin baluwilayin ang mga simpleng hakbang para sa pagpapanatili maging malusog ang ating katawan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo at iwasan po ang bisyo at bigyan po ng tamang suporta ang ating katawan. Kaya po dito po mapasok po ang lagi nating kapartner sa buhay, ang EXL Makabuhay. Sa natural nito mga sangkap at proven and tested ng mga healing benefits, nakakatulong po na palakasin ang ating immune system, suportahan ang ating katawan laban po sa iba't ibang uri ng karamdaman, at magbibigay po tayo ng kasiglahan sa mas makulay na pamumuhay. Sabi nga sa 2 Kings chapter 20 verse 5, this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and since your tears, I will heal you. Mga kamakabuhay, ito ay isang paalala na ang Diyos ay lagi pong nakikinig sa ating mga panalangin. Siya po yung tunay na great healer. Ngunit bilang tagapagpangalaga sa ating katawan, kinakailangan din nating gampanan ang ating mga responsibilidad sa buhay. Kailangan nating gawin ang ating bahagi. Alagaan natin ang ating katawan at respeto sa ating kalusugan. Tandaan po natin, take care of your body is the only place that you have to live. Kaya simulan natin ang pagbabago po ngayon para sa mas malusog na kinabukasan sa tulong po ng EXL Makabuhay. Maging masaya po tayo at mas makulay at mas makahulugan ang ating buhay. This is Dr. Glenn Sanico again. Magandang buhay at magandang kalusugan po para sa ating lahat.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
9: Halina at sama.

0: ko.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma Kumar.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: 5-4-H!
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Magkasundo ang dalawang panig o nagkasundo ang dalawang panig na itigil ang pag-atake sa isa't isa. Ilinaw din ng Pangulo ng Amerika na walang tropa ng Israel ang papasok sa Beirut, Lebanon at pinabalik na ang anumang pwersa patungo sana sa nasabing kabisera. Sa kabila ng pag-atras ng Iran sa usaping pagkapayapaan at mga naging palitan ng airstrike nitong weekend, nananatiling positibo si Trump na magkakaroon pa din ng peace talks ang dalawang panig. Iginit niyang gusto talaga ng Iran na gumawa ng kasunduan. Sabi pa nga, Iran really wants to make a deal. Pinayuhan din niya ang kanyang mga kritiko na set back and relax. It will all work out well in the end. Nagpahayag din ng labis na alarma ang United Nations Kuya Angel sa lumalawak na opensiba ng Israel at Lebanon at sa posibleng pagbagsak ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ay pa kay Stephen Dujarric, nagpagsalita ng United Nations Secretary General Antonio Guterres, kami ay lubos na nababahala sa paglala ng mga aktividad militar sa katimugang bahagi ng Lebanon at higit pa. Mapila ang UN sa lahat ng mga sangkot sa napanig na irespeto ang ceasefire upang maiwasan ang mas malawak na trahedya sa nasabing rehiyon. Samantala, iniulat naman ngayon ng US Central Command o CENTCOM na mahigpit nilang binabantayan ang blockade laban sa mga pantalan at sasakyang pandagat ng Iran sa Strait of Hormuz. Wala nang magsimula kasi ang blockade. Nasa 121 na komersyo na barko ng Iran ang kanilang pinahinto at pinabalik. Bukod dito, may limang barko silang sadyang disabled upang masiguro na sumunod ang mga ito sa mga panuntunan ng US blockade kanina lamang. Kuya Angel.
3: Magkano ang Brent crude?
2: Yun lang. Sa ngayon ay naglalaro sa 95 to 99. Hindi pa ito ang final na dahil hindi pa nagsasara ngayon ang oras na ito.
3: Pero tumaas.
2: Pero ang nakikita ko dito, 95 to 99. Pababa kasi at pataas eh.
3: Hindi, 91 na yung kahapon hindi. 91 na yung kahapon, di ba? Oh. So ngayon...
2: Correct, 91. Pero ngayon po ay 95 to 99 na lalaro sa ganong sitwasyon. Hindi pa nagsasara yan. Mamaya, ipa-follow up natin yan sa pagkasara ng araw na ito.
3: Jojun, maraming salamat. Ingat dyan, ha? Thank you for joining us.
2: Balik sa'yo, Kuya Angel. Mga
3: si Jojun Ako live mula po sa Washington.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Sa mga nagbabalak pumunta ng Washington, baka kayo ay masingil na. Hindi, actually hindi pa. I-implement pa yata sa katapusan ho ng Hunyo yung sinasabing dagdag na immigration fee ng Bureau of Immigration. Kasama na natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning.
4: Good morning. Magandang umaga po. Sensya sa medyo pause lang.
3: Oo. Magkano ba talaga? $4 o $8?
4: Yes. Doon po sa proposal ng proponent ng PPP na ito, it's a $4 usual fee. But yun ang gusto nating i-clarify.
3: Mm-mm.
4: Wala pa po ito. Ito po ay not yet finalized, not yet signed, and not yet received final approval. So it's undergoing the vetting process.
3: Hindi, pero dapat ito napatupad noong panahon pa ni Commissioner Morente, di ba?
4: Nakatanggap po tayo ng mga iba't ibang mga proposals or suggestions about it. But formally, the Bureau received po the PPP rather received an unsolicited proposal 2024.
3: So it's just a proposal? Sabi kasi...
4: At this point.
3: So anong iniintay para ito ay ma-implement kung sakali?
4: Well, marami po kasing kailangan pagdaanan since this is a PPP. So lahat po yan kailangan ng approval ng Department of Finance, ng PPP Center, ng BI, ng DOJ. So ngayon po, nandun pa lang tayo sa phase na mayroong mga clarificatory questions and clarificatory meetings.
3: So wala pa?
4: We discuss the contents.
3: Wala pa. So yung $4 is just a recommendation.
4: Wala pa po. Wala pa po. And nothing final at this time.
3: At wala, hindi pa rin i-implement towards the end of the month. Malabo pa.
4: Not yet pa po. Timelines po natin pang hindi naman po.
3: Advance lang mag-isip. Hindi kasi over and above ito sa travel tax, di ba? Iba ito. But anyway, para magkaliwanagan siguro, pagka na-plansya na ng maayos at kung talagang i-implement na, saka natin pag-usapan dahil baka ngayon lalo pang gumulo yung usapan. Basta malinaw, it's just a proposal, di na pinag-uusapan pa and needs approvals. Ayan, ha? Wala pa. Hindi pa ho yan ini-implement. Ha? Bago kayo mag-albaruto, bago kayo magreklamo, wala pang ipatutupad ngayong katapusan ng buwan. Ma'am Dana, maliwanagan din kami. Paano bang proseso ng pag-a-apply ng workers visa dito sa Pilipinas? Mauuna ba yung approval ng Department of Labor bago nyo bigyan ng working visa ang isang foreigner?
4: Yes. Opo, tama po kayo dyan. Para po kapag-trabaho dito sa Pilipinas, bago po makakuha ng working visa or yung tinatawag natin na 9G visa, kinakailangan po makakuha ng alien employment permit.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin po ng alien employment permit is vetted po ng DOLE ang individual na ito, ang foreign national ito, ang trabaho na kanyang kukunin,
3: mm-hmm,
4: ay hindi magagawa ng kahit sinong Pilipino. So, kaya may foreigner papasok na gagawin yung trabaho na yun.
3: Okay. So, alien employment permit ang isisecure muna. Pagpasok nila ng Pilipinas o bago sila dumating?
4: Na-apply po yan pagpasok po ng Pilipinas. So their companies is the one mandated po to complete their documentation and submit it to DOLE and FBI.
3: Pero nandito na sila sa loob ng Pilipinas? By
4: yes,
3: then?
4: Nandito po sila sa loob ng Pilipinas kasi meron din po mga requirements yan. Kagaya ng mga tax requirements, kagaya ng PIL, PIR, so there are also other requirements that they need to secure.
3: Pero kung kumpleto naman sila, anong pwedeng maging basis lang ng denial for them to be issued the permit?
4: Pwede po maging basis ng denial, siguro overstaying prior to application.
3: Okay.
4: Or merong fraud, may nakitang fraud sa kanilang application. Maaari din po maging basis for denial of the working visa. But essentially, kung sila po ay kompleto, they have their alien employment.

0: Nash?
1: From what I know po sa process ng DOLE, when they arrive in the candidate
0: Ah,
1: and apply for
0: nandito na rin
1: DILI
0: sila.
1: plus.
0: Ah, so pagdating nila, ano yun? Tourist visa lang ang dala muna nila.
1: Majority po, saka ano ng tourist visa, then they would apply for conversion of their visa if they have an intention to work in the country.
0: Ayun, kaya yung iba nagkakaroon ng opportunity na magpalusot, di ba? Ah, kasi nandito na sila bago sila they come here on tourist visa. Pagkatapos saka sila mag-a-apply sa DOLE ng working permit, saka sila kukuha ng certificate, ito, Alien Employment Certificate sa immigration.
1: Alien employment permit po sa DOLE
0: Alien,
1: and then work
0: oo.
1: and visa
0: Oo.
1: from the BI. So yes, tama po kayo, sir, no? Yung iba po ang ginagawa, tinataman, no? Kumuha ng visa, kumuha ng permit,
0: Oo.
1: tapos sa pagdating, rekta, magkatrabaho na. But that's a
0: Ayun.
1: violation already
0: Oo.
1: and it could be a cause for their deportation.
0: Okay. Doon sa huling, di ba may ni-raid yung PAOK na isang pabrika yata na sabi nila eh, parang nagkaroon ng radio, may radioactive activities doon, ano ha? Anong findings nyo doon? Kung hindi nga kumpleto ng papeles?
1: Yun po, isa po yun sa mga ano, kasi parang halo-halo po sila eh. Meron
0: Ah,
1: doon ang mga
0: may permit.
1: OSCE, meron,
0: Yung iba may permit,
1: merong
0: yung iba
1: wala.
0: wala. Ay, sus ko,
1: Yes.
0: Ginoong buhay ito. So, ano yun? Pagka ganun, yung kumpanya ang mananagot.
1: Individual po tayo sa bureau, so kasama po yung mga individual doon sa mga merong deportation case. But with the other government agencies,
0: Oo.
1: meron pa rin pong pananagutan yung employer nila.
0: So, more or less ba, gano'ng karami yung mga nahuli doon?
1: Hindi ko lang po ma-recall ngayon kasi
0: Oo.
1: since it's a PAOK activity po, ano, pero marami-rami po yun eh. But
0: Oo
1: the
0: nga eh.
1: physical custody po nun remains with PAOK.
0: So, naku, yun palang problema, no ha? Kasi nandito na sila sa Pilipinas pag magpapa-convert sila ng ano ng working permit. Oh,
1: Tama
0: tapos
1: po. So, yun po yung usual na process natin.
0: hindi katulad ng ano, hindi katulad sa atin, paglabas ng Pilipinas dapat meron ka na kagad ano, meron ka na kagad clearance doon na magtatrabaho ka. Pag papunta.
1: Meron po ako, may mga
0: Oo.
1: ganun po mga bansa.
0: Oo.
1: Meron din naman mga bansa we need to convert. So,
0: Hindi.
1: it really depends po on the country of destination.
0: So which is better? Yung pagdating nila dito, klaro na yung mga papeles nila, yung mga documents nila?
1: That's also one po, no, na buo na yung mga documents nila and it's something that the interagency then is trying to reconcile. Kasi syempre may mga other requirements na dito na sa Pilipinas kinukuha. Pero that's siguro malaking ano yun, malaking kabawasan yun sa sakit ng ulo for the Bureau. If they have the full documentation or ready na yung mga requirements nila prior to their arrival.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat, Ma'am Dana. Alam kong magluluto pa kayo ng pagkain ng inyong mga chikiting. Ah, hindi, wala pa palang pasok.
1: Walang
0: Wala pa.
1: pasok po.
0: Next week pa pala yung pasok. Ano? Okay. Thank you, Ma'am Dana. Magandang umaga po. Si Ms. Dana Santobal mula po sa Bureau of Immigration.
2: Magandang umaga, Pilipinas!
0: NBI Chief kay Speaker, kay Senate President Alan Cayetano, ang sabi ho eh, baka he's also getting wrong information. Kung ano yan. Aalamin po natin mula kay Giselle Report RH15, ano ang wrong doon, Giselle?
3: Good morning, Kuyang Angel. Pinatutsadahan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Matibag hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito na maling impormasyon na nakararating umano kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Banat ni Matibag, baka may nakarating ding maling impormasyon kay Cayetano kaya nagpaputok ang usaan noong May 13. Malinaw naman anya yung mga ebidensyang lumabas kaugnay ng Senate shooting noon. Muli ring iginiit ng direktor na wala talagang tauhan ng Bureau ng magkagulo noon sa mataas na kapulungan. Pakinggan natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Nakita naman natin at kung ano yung mga ebidensyang lumabas, no? Ano yung maling information na iniisip ba yung dahil sabi ko walang NBI

0: Senado, all of us here know wala talagang NBA sa Senado at that time noong May 13. So, I don't know what wrong information is he referring to. And in the same vein also, baka he is also getting wrong information kaya nagkaroon ng shootout doon sa Senado. Actually, it's not a shootout. It's more of a firing of firearms ng USAA.
1: Matatandaang sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano, naniniwala siyang mali ang impormasyon na ipinararating kay Pangulong Marcos. Nanindigan siya na may hawak na ebidensya ang Senado, kaya magsasagawa sila ng pagdinig. Ito si Giselle Ricofort para sa Deezer, 8:00 sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Giselle.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Na imbang na bigan sa mga suki natin dyan sa Bigan City ay happy birthday nga pala ha, kay Major Rod Carriaso. Ayan, si Kuya Rod Carriaso ay 72 years old na ho ngayon. Pero hindi naman, sa pormang-porma pa lang ho, mukhang 71 lang ha. Happy 72nd birthday kay Major Rod Carriaso. Ayan ha. Uy, birthday din pala kahapon ni Ann Margo Mateo. Ayan, si Ann Margo Mateo ay dating kasamahan ho namin sa Agham. Ayan ha, Ann, happy birthday. Alam ba nyo, 61.74 ang palitan ng piso against the dollar?
3: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 61.74 per dollar ngayon. Ay, naku, tuwan-tuwa na naman yung mga tumatanggap ng dollars, ano ha? 22 makalipas ang alas 5 na umaga.
4: Radyo Natin
5: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin
5: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: MX3. Dito ako, believe.
4: Radyo Natin
3: Nationwide.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Dapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
3: Nationwide.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
3: Nationwide.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.
1: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Buto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: Is this Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing?
7: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
9: Radyo natin.
10: Nationwide!
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
10: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Radyo natin.
10: Nationwide!
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
10: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Y4H.
1: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Diba?
3: Amo po, handa na po para sa kanila.
2: Opo, ma'am. Ganong kakulangan natin ang classroom?
3: Ang kakulangan po natin ng classroom, alam natin yung naitala na 165,000, di po ba, no? Ngunit po, dahil sa pondo na ibinigay ng ating pamahalaan at talagang todo-todo pagsusumikap, ngayon po ay ano, umarangkada na po yung pag-construct ng classrooms. Sa ngayon po, kasi mula nung Enero, nasimula na yung mga papeles, hindi pa siguro nakatayo ang karamihan sa classrooms, ngunit nakakasana po, no? Sinisimula na ang mga ito. Meron tayo ng mga learning centers, no? Yung mas madaling itayo.
2: Uh-oh.
3: At meron din po tayong mga itinatayo na ng mga classroom.
2: Okay. So,
3: po, towards the end of the school year, the picture will be clearer.
2: So, ano magiging size, average size per classroom? Ilang estudyante?
3: Meron pa rin po tayo nung sinasabi average classroom size. No? Nandiyan pa rin po yung
2: 40.
3: Mga yan. Hindi po. No? Yung ating pong regular size classroom ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 9x8 ba?
2: Hindi, ibig sabihin, ma'am, yung estudyante.
3: Po.
2: Yung estudyante.
3: Ang sinisikap po natin na ang class size natin ay nasa 40. Sa mas maliliit po ay 35.
2: 35. No? 35 to 40. Dapat ganun lang.
3: Opo.
2: Okay.
3: Opo.
2: Tapos, ma'am, ilang shift?
3: Mula po nung January po, parang bumaba na sa 144,000 ang kakulangan natin ng classroom, ano? Mula hanggang itong Abril, nakapagpayo na tayo ng 21,000. So bumagalaw naman po yan.
2: Okay. At least nakikita natin yung development na nag-i-improve na yung student to classroom ratio, ano, napapababa
3: yes
2: na
3: po
2: natin. Oo.
3: Ma'am.
2: Yes po. Oo. So wala ang inaasahan natin, walang overcrowding. Wala na yung issue ng overcrowding.
3: Siguro po hindi pa natin lalahatin yan sa buong bansa. Yung overcrowding naman po ay sinisikap din nating ma-solve ng shifting, no? Meron pa rin po tayong mga paaralan na may two shifts. Kasi malalim po masyado kong yung problema, no?
2: Oo, sure tagal na nito eh.
3: 55,000 is
2: correct,
3: just a lot.
2: Oo.
3: At hindi naman po natin kakayanin, resolbahan yan ng ilang buwan lang.
2: Okay.
3: Ang nangyayari dito sa panahon ni Secretary Angara, tuloy-tuloy po, no, ang pag-address natin ng problema.
2: Okay.
3: Hindi po isinasantabi ang problema.
2: Oo. Yusek, actually, kaya kami napatawag. Mas kinabahan ako doon sa report ng EDCOM 2 na ang laking porsyento ng ating mga magsi-senior high school ang baba ng reading comprehension. Wala silang independent reading capability. Ano ho?
3: Yes.
2: So, paano natin ina-address to ngayon, ma'am?
3: Opo. Actually po, ang nangyari yan, di po ba ina-assess natin yung ating mga key stage 1, key stage 2, ganyan.
2: Opo.
3: Tapos po, ang DepEd, nakita po ng DepEd na yung resulta ng ating key stage 3, yung junior high school po natin, ay hindi okay. So last year po, nag-decision ang Department of Education na mag-administer din tayo ng senior high school literacy and numeracy assessment.
2: Mm-mm.
3: Ginawa po natin yan towards the end of last school year. At ganun na nga po, yung datos na na-share natin sa tatlong agencies, government education agencies, ang DepEd, ESDA at CHED, na nandun rin naman po ang EDCOM 2, ay nakita natin, no, na malaki po talaga ang number ng ating grade 11 students struggling with reading. Tama yung pinagsuspetsahan natin na dahil hindi maganda ang performance sa key stage 3, baka ganun din ang senior high school, at na-confirm po yan ng datos. So, agad-agad po ang ginawa natin nung summer, nag-implement na tayo ng senior high school remedial program, no? Last day po niyan ngayon. I hope it makes a difference. I hope it has made a difference.
2: Mm-hmm.
3: May isa lang po tayong finding na hindi naman regular ang pasok ng ating mga mag-aaral, no? So maraming po talaga yung problema. At yung attendance po, hindi simple ang problema. Nung tinanong po namin ang mga guro, mga mag-aaral at mga magulang, eh kasi po pala marami dito sa ating senior high school learners needing remediation ay nagtatrabaho po. So, ang kapalit po ay sikmura, di po ba? So, mahirap po yan. So, isa po yan sa gusto natin i-address. So, ngayong summer po yan. Ngayong pagpasok ng taon, tuloy-tuloy pa rin po ang remediation natin para sa ating senior high school learners na nangangailangan po ng interventions related to reading and numeracy.
2: Opo.
3: Yan po ang gagawin natin.
2: Pero, Yusek, di ba, umabot sila ng senior high school na may problema sa comprehension. Eh, baka no, sa elementary, doon sa mga ano nila, junior grades nila, doon pa lang may problema na tayo.
3: Opo. Kaya ko siguro na sabi kanina na malalim po ang problema.
2: Oo.
3: Hindi natin ito basta-basta masosolve overnight.
2: Correct.
3: So para po dito sa nandun na, yung nandun na talaga na sa senior high school na, ay yun ang remedyo natin through remediation. Pero tama ka po eh, no? Nagsimula ito nung bata pa sila.
2: Mm-mm.
3: So doon naman sa bata, mainstream education po ang ating pinapalakas. Bukod doon, early remediation sa key stage 1. Para hindi po sila tumuntong ng higher key stages, higher grade levels ng may kakulangan. Kasi imposible po na hindi natin ma-address yun.
2: Uh-oh.
3: If we do timely interventions.
2: Oo. Hindi, tsaka hindi naman ako naniniwala na issue of competency ito ng teacher eh. Kasi magagaling mga teacher natin eh. Di ba? Oo.
3: Mahal po nila ang kanilang mga mag-aaral.
2: Oo.
3: So, gagawin at gagawin nila ang lahat upang matuto ang mga mag-aaral.
2: Hindi kaya, ma'am, sa reinforcement ito sa bahay? Kasi hindi, again, hindi natin ipinapasa yung obligasyon sa mga magulang. Pero ang sinasabi natin, kailangan talaga ng reinforcement, kailangan ng follow-up pagdating sa bahay eh. Nung inaaral ng bata, di ba?
3: Tama po yan. At malaki ang role ng bahay, ng mga magulang, o kung sino man ang guardians ng mga bata. Totoo po na marami din po siguro tayo, o may mga magulang din po tayo siguro na hindi nakapag-aral. At hindi natin sila inaasahan na sila yung mag-tutor o magturo sa mga bata.
2: May mga practices po
3: that even parents who did not complete their studies will be able to do. Halimbawa po, no, yung araw-araw na paghikayat sa mga mag-aaral na magbasa sila, intindihin nila yung kanilang mga asignatura, malaking bagay po yun. Nakita po natin sa isang research many years ago na ang isang practice din po na nakakatulong ay yung magse-set aside sila ng time and space for the learners to study when they are at home. Hindi po kailangan na magkaroon ng study room, di po ba?
2: Correct.
3: Pero linisin siguro yung mesa at talagang sabihin sa mga bata na study time ngayon. Intindihin ninyo yung asignatura ninyo, eto yung space ninyo. So may mga practices naman po na gano'n na pwedeng gawin ng mga magulang. Ngunit tama po talaga kayo, malaki pong factor ang ating mga tahanan.
2: Oo. Hindi, tsaka kuminsan din, pag nakikita namin yung ano sa mga workbooks ng mga pamangkin ho namin, sabi ko, mukhang advanced na sila ngayon at elementary age, di ba? Eh nung nung na grade 1 ako, Pepe and Pilar lang yung libro namin eh.
3: Totoo lang po. Pati nga po sir, kung ang storybooks, ang daming magagandang storybooks ngayon, di po ba? Na mainganyo ang ating mga bata na magbasa.
2: Eh, problema nga, wala nga nagpupunta masyado sa library kasi sabi nila, nasa gadget na ito eh. Wala nang problema eh. Kaya lang, iba yung basa sa libro kaysa sa gadget eh.
3: Diba? Tama po. Pati yung amoy po nung libro, yung pag-slip ng pages, malaking tulong yun. May maganda pong programa ang Department of Education dyan. Nagpo-provide po tayo ng storybooks for grades 1 to 3. Sa NCR po, isinama nila ang kindergarten, no? Bawat classroom po ngayon, nagkaroon na tayo ng library nook. Maliit na lugar na may shelf at may enough number of storybooks for the number of learners in the class. Iba-iba po ang title noon. So, bawat bata po ay makakahawak ng isang libro. Pero, pagkatapos po ng isang linggo, pass on to class number 2 or to the seatmate. And so on, pass on ang pass on po. So by the end of the school year, inaasahan natin na ang bawat mag-aaral sa grades 1 hanggang grade 3, grades 1 to 3, ay nakabasa na ng mga 35, 40, or 50 storybooks po.
2: Oo. You said sa ibang bansa, like for example, Singapore, Japan, and other developed countries, may mga restriction na sila ngayon sa paggamit ng cellphone especially sa formative years ng mga bata. Are we contemplating on implementing similar program para hindi natin sinasabing dapat ipagbawal sa kanila totally ano for communication purposes, pero kung retain nila at nagiging tool na nila ngayon sa for entertainment the rest of their hours kaya hindi na nagbabasa, baka po pwedeng i-implement din rin natin yung ganung measure. Diba?
3: Pinag-uusapan po ng masusi ngayon yan.
2: Oo.
3: Ang kaibahan po natin sa bansa na nabanggit ninyo, nakarating na sila sa isang level eh. Tayo po sana ipapunta pa lang doon in terms of availability of technology. Ano po? So sila nandun na at nakikita na nila yung ill effect, so sila yung maatras. So sa atin po ngayon, ang pinag-aaralan ng mabuti, ano po ba yung tamang level at tamang amount ng technology para hindi naman po tayo rin mauwi sa kasobrahan na ganun po.
2: Anong timetable ng ating study, ma'am?
3: Currently po, kung hindi po ako nagkakamali, may initial report na po tayo na ginawa, no, yung ating mga in charge 2 weeks ago sa aming Execom po, no? So, may initial na at i-share na po natin yan sa field. Kasi napakalaki rin po ng Pilipinas, napakarami nating schools. We cannot do one size fits all solutions,
2: yes.
3: Po ba?
2: Yes.
3: So tinitingnan din natin yung konteksto ng ating mga paaralan.
2: Oo. Yusek, count us in dito ho sa mga initiative na yan, ano ha? And kung ano ho yung gusto nyo i-communicate sa ating mga magulang, ano ho? Relative to the opening of classes and the continuing of improvements in education, count us in dito po sa DCRH at saka sa MBC at sa radyo natin.
3: Ay, wow.
2: Opo.
3: Maraming salamat
2: Opo.
3: Po.
2: Opo.
3: Maraming salamat po.
2: At saka ang dami daw mga teacher nagti-TikTok. Hindi, hayaan na natin siguro mag-TikTok sila on their free time, ano ha?
3: Maganda po ang mensahe.
2: Bakit hindi? Ayaw nating maging KJ. Yusek, thank you for joining us ha, and we'll be in touch. Thank you po.
3: Maraming salamat po.
2: Apo, maganda umaga. Si Undersecretary Carmela Orasyon ng Learning Systems Strand ng Department of Education.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Pero siguro hanggang grade 3, ano ha? Magagalit sa atin yun na, pero kasi yan yung formative years eh. Nasa development stage ng brain yung bata eh. Ipagbawal talaga yung paggamit ng cellphone. Pwede na siguro pang communication, but as tool for education, that's another story. Sing 42 na makalipas ang 5 ng umaga.
0: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
5: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
6: RH! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
4: putik, di ba?
8: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
12: Yung iba dok, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
13: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
14: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
16: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This is Easy Hugo stains, a champion dishwasher. Easy Hugo.
18: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
19: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
20: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 48 makalipas ang alas 5. Ilang minuto na lang ha, saka kayo magpakarga ng krudo. Kasi epektibo na ngayong araw ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Nasa 10.86 ang minimum rollback sa kada litro ng kerosene. 9.26 naman sa kada litro ng diesel. 4.76 sa kada litro ng gasolina. Ayan ha, alas 6 ang implementasyon yan ha. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang naturang major price adjustment ay senyales na malapit na bumalik ang pre-war levels sa presyuhan ng langis. Sana nga. Ay, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkles, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex ang health drink mula po sa lumikha ng Ultamayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang buwiin ang galaw at siglat, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Hoy, Dr. Zenny Mendoza, magandang umaga po sa inyo ha. At sa mga justices natin, sa mga suki natin justices na maagang gumigising, good morning. Justice Energito ng Sandigan Bayan, busy kayo ha. Si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, maganda umaga sa mga justices natin sa Court of Appeals Visayas at saka sa Cebu, ha? Sa Mindanao pala. Chief Justice Alexander Gusmundo, siyempre good morning, Chief Justice. Si Justice Raul Villanueva at saka sa inyo ang masali niya, good morning. Sino pa ba? Si Ambassador Harry Amping, magandang umaga din po.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Pilipinas, ang oras, 10 minuto na lamang, ACES na umaga.
18: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
21: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxid at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
22: Sorry.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Maganda umaga, Pilipinas.
4: Menos 7, bago mag-ACS na umaga, ma'am, antamayan po ninyo, may nagbabalik! Presyo ng nyug, buko at malagkit sa Talipapa, Barangay 407, Sampaloc, Maynila, tumaas! Detali mula kay Tina Nolasco, RH9, Tita Teens, good morning!
5: Good morning, Kuyang Angel. Tumaas na ang presyo ng nyug, buko at ng malagkit dito sa Talipapa sa Barangay 407, Sampaloc, Maynila. Mula kasi sa dating 30 hanggang 35 pesos ang kada isa ng nyug, ngayon ay umaabot na sa 40 pesos hanggang 50 pesos ang kada piraso, depende sa laki. Kasama naman na dyan ang libreng kayod at tiga ng nyug na kumukonsume rin ng kuryente. Maging ang presyo ng buko, nagtaas din mula kasi sa 30 pesos kada isa, ngayon ay 40 pesos na ang isang piraso. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng krudo na ginagamit sa transportasyon para naman sa mga nagbabalak magluto ng kakanin gaya ng biko o suman, asahan na rin ang mas mataas na gastusin. Pumapalo kasi sa 80 pesos ang kada kilo ng malagkit dito sa Talipapa sa Barangay 407, mas mataas kumpara sa ibang mga palengke o pamilihan na ating napuntahan na nasa 60 pesos hanggang 75 pesos lamang ang kada kilo. Ito si RH19 na Nolasco para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
4: Maraming salamat, Tina. Pero sana naman na hindi makompromiso ang sarap ng inyong biko at ng inyong suman. Ay, magandang umaga kay Senator Lito Lapid. Good morning, Supremo, ha? Masarap ang inyong maha. PNP may leads na sa paghanap kay Senator Bato. Detali ng balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel.
6: Kuya Angel, may mga sinusundang lead ang pambansang pulisya sa manhunt kay Senador Ronald De La Rosa ay pinaresto sa visa ng warat mula sa International Criminal Court. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morica II, Director ng CIDG, patuloy silang nakatatanggap ng mga impormasyong isinasalang sa kaukulang validation. Tiniyak ni Morica sa Campo Crame na hindi nila kakayaan, hindi nasisili ang lahat na maaring anggulo gaya na lamang ng pagtukoy sa mga taong tumulong kay Bato. Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artabis Jr., subject din ang pagsunod ng otoridad ang mga laging pinupuntahan at mga nakakausap ni De La Rosa. Ngayon man, tumanggi na muna ang dalawang general na magbigay ng mga espesipong impormasyon na may tuturing daw na operational. Ngayon narito ay apat ng lokasyon ang sinalakay na PNP at NBI. Isa, ang pag-aari ng kaanak ni Senador Robin Hood Padilla na hinihinalang pack-up sa pagtak sa De La Rosa mula sa Senate Protective Custody. Ako si Edniel Parrosa na Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
4: Salamat, Edniel. Si Secretary Jun Bicca, tiniyak na walang special treatment kay Senator Jinggoy sa BJMP facility. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal?
7: Kuya Angel, itatrapok Senador Jinggoy Estrada ng batas, pantay-pantay at walang special na pribilehyo sa loob ng kulungan. Itong inihayag ngayon ni DILG Secretary John Bicrimulya. Matapos dalhin si Senador Jinggoy Estrada sa kamay ng batas at sa kustudiya ng BJMP. Aniya, walang VIP cell, walang aircon at walang espesyal na pagkain ibibigay kay Estrada at susundin ng karaniwang alituntunin ng piitan. Dilinaw din ni Rimulya ng seguridad at araw-araw na pamumuhay sa selda ay pareho lamang sa ibang mga detainee. Bawal ang cellphone at ang bisita ay ayon lamang sa oras. Ang kustudiya ay nasa ilalim na ng Sandigan Bayan, kaya ang BJMP lang ang aniyang mga ngasiwa sa detensyon. Ano bang hiling para sa ospital o transfer ay dadaan lahat sa korte. Aniya, buong pusong nakipagtulungan si Senador Jinggoy kasamang iba pang mga akusado at tinitiyak niyang ipatutupad ng pulisyang utos ng korte nang walang kinigilingan. Ako si Bal Gonzalez, Diza Rachel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
4: Maraming salamat, Bal! And with that, papaalam na ho tayo. Kuya Angel po, si Angelo Palomones, nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo, walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Steve Jobs. Ang sabi niya, your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Dos minutos bago mag-dos por dos.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
4: Oras sa buong Pilipinas, 58, makalipas ang alas 5 na umaga.
3: R.H.
8: Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo. GZRH 87, tayo saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo iisa

0: Pilipinas.
1: At sa bansang kanyang dinasagisan ng may dangal, katarungan at kalayaan
2: na pinapakilos ang sabay ng maka-Diyos,
3: makakaligtasan,
4: makatao at makabansa.
5: Kaisa ang kauna-unahan, DZRH, sa paggunita ng Pambansang Araw ng Watawat ng Pilipinas at sa 128 taong paggunita ng kabayanihan ng mga Pilipino sa digmaan ng Alapan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan mang panig ng mundo, tayo Pilipino.
6: Radyo Natin Nationwide.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Radyo Natin Nationwide.
8: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
6: Radyo Natin Nationwide.
9: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay mas alaga, Max Protect ano pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
11: You need to pay for brushing para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan

0: Ang sulit, ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Hi! Ito po si Gladys Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako believe!
11: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
12: Pagdating ko na street food lang ang lobster.
13: Pangkaraniwan lang doon. Ang mura. Tsaka yung mga iba pang mga bilihin mura. Pati transportation.
12: Mm-hmm.
13: Magugulat kayong sa Grab. Pag nagbook ka ng Grab.
12: Grab din sila.
13: Makikita mo, mga nakalagay, 800,000. Ganun ang pera nila eh. 1 million, mga ganun eh. Pero pag kinuwenta mo yung bayad mo sa Grab, magugulat ka. Ang mura pala. Napakamura. Tapos eh do sa pinupunan natin lagi sa mga sa Vietnam yung dabing motor, di ba?
12: Mm-hmm.
13: Lalo na do sa ibang lugar nila sa Hanoi o kaya sa Ho Chi Minh naglisaw ang mga motorsiklo.
12: Mm-hmm.
13: Pero pag titingnan ninyo yung pagsunod nila sa traffic, lalo na yung sa speed limit. Nainip kasi ako nung bumibiyahe kami papunta doon sa Bana Hills. Kala ko, mabagal lang magmaneho yung nakuha naming Grab. Yung pala lahat, ganun. Kahit walang sasakyan, sumusunod sila sa... Ang bagal ng andar. Sabi ko, iba talagang iba pala ang iba ngayon ng Vietnam. Tsaka yung development sa kanilang lugar. Iwan na tayo.
12: Sumisikat talaga ang Vietnam.
13: Iwan na tayo.
12: Kailan kaya sasabihin ng ibang Southeast Asian nations na ang Pilipinas naman ang bagong tourist destination?
13: Sana gano. Yun ang panaginip natin. yun ang pangarap natin na sila, pag-uusapan nila, ganito sa Pilipinas. Hindi ngayon to. Naku, iwan na iwan tayo.
12: Iwan.
13: Diba, lagi ko sinasabi dati na ang Vietnam kailan lang nakatikim ng escalator. Kailan lang nakatikim ng elevator. Naku po, inang. Iwan na iwan ang Pilipinas.
11: ACS Balita.
13: Lalo na sa mga, dahil sa mga pangyayaring pang-politika. Eto na. Nakapit na sa Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Kasunod ito ng arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division laban sa kanya dahil sa manoy pagkakasangkot nito sa maanomalyang flood control projects. Pasado alas 8 kagabi nang dumating si Estrada sa QC Jail sakay ng puting Lexus SUV kasama ang dalawang police motorcycle escort, isang police coaster at tatlong iba pang mga sasakyan. Bago ito, sumailalim muna ang senador sa booking procedures sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Una nang sinabi ni Estrada na voluntaryo siyang sumuko sa PNP. Ngunit pinabulaan na naman ito ni DILG Secretary John Vic Remulla at iginiit na inaresto nila ang senador sa loob ng Senado.
12: Nag-dirty finger at minura ng anak na babae na Senator Jinggoy Estrada, si DILG Secretary John Vic Remulla nang arestuhin ng senador dahil sa kasong plunder. Ayon sa kalihim, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan niya at ng anak na Estrada, ngunit batid niyang naging emosyonal lamang daw ang nabanggit anak ng senador dahil sa pagkakaarestuhan ng kanyang ama. Gayunman, hindi matukoy ni Remulla kung sino doon sa dalawang anak ni Senator Jinggoy ang nagmura at nagtaas ng dirty finger laban sa kanya. Nabatid na may mga may dalawang anak na babae sa Estrada, sina Janela na siyang undersecretary ng National Authority for Child Care at si Julian. Sa Estrada at apat na iba pa ay ipinaresto ng Sandigan Bayan kahapon kaugnay nga ng non-bailable na kasong plunder matapos masangkot sa flood control scandal.
13: Meron palang ganung pangyayari, ano? Alas 6:11 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan eh, mga kabalen? Gising na ba kayo? Isang bagong citizens network na tinawag na Bantay Senado ang inilunsad sa De La Salle University na binubuo ng 350 volunteers ng mga estudyante, young professionals, mga abogado, academics and civil society groups na magbabantay at susubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Bantay Senado ay isang non-partisan citizens monitoring network na pinangungunahan ng Team Pinas Foundation na naglalayong bantayan ang nalalapit na Senate impeachment trial upang mapag-alagaan ng isang fair constitutional process. Ayon kay Professor Clive Arguelles, convener and spokesperson ng Bantay Senado, wala silang kinikilingan na panig sa usapin kung guilty o inosente si VP Sara, at ang kanilang tanging misyon ay tiyakin ang paglilitis ay magiging transparent, makatarungan na ayon sa konstitusyon at walang kinikilingan. Sinabi ni Professor Arguelles na naniniwala sila na mahalagang mabantayan ng publiko ang proseso ng impeachment trial at integral nito at magsisilbi silang citizens watchdog para ma-monitor ang kilos at pagganap ng mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment proceedings.
12: Naisubmitin na ng Company Vice President Sara Duterte ang kanilang sagot sa Articles of Impeachment kahapon bago ang itinakdang deadline. Bit-bit ng kanyang legal team ang 5 maleta na naglalaman ng mga dokumento, kalakip na mga ebidensya kung saan hiniling nila sa impeachment court na ibasura ang kaso. Opisyal namang tinanggap ni Senate Secretary at Concurrent Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales ang formal na tugon ng Vice President dakong alas 4:35 ng hapon kahapon.
13: Alas 6:14 ang ating oras. Susunod, Tito Boy! Isang 45 anyos na lalaki. Nako, pinagsasaksak ng kanyang kumpare habang naka-Facebook Live. Marioses, bakit kaya? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng
11: ACS Balita.
13: Alas 6:14.
0: Radio Natin Nationwide.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radio Natin Nationwide.
15: MX3. Dito ako bilib.
16: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radio Natin Nationwide!
16: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radio Natin
17: Nationwide!
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS! Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion

0: laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
2: Ay sus, Mario Josef, ano? Agad namang tumakas ang suspect matapos gawin ang krimen, pero kalaunan ay na-aresto rin sa isinagawang hot pursuit operations ng Paranaque City Police. Inaalam pa rin sa imbisigasyon ang motibo ng krimen.
3: Tinatayang na sa 1 tonelada ng shabu kada linggo ang kayang iproduce ng nadiskubring pagawaan ng ilegal na droga sa Occidental Mindoro. Ayon kay Philippine National Police Drug Enforcement Group Chief, Police Brigadier General Elmer Ragay, batay yan sa ginawang pagtaya ng mga eksperto mula sa PDEA. Mayo 29 ng salakay ng naturang Shabu Laboratory kung saan naaraston dalawang caretakers nito. Kabilang sa mga na-recover ng otoridad, 4 na industrial-sized drums na naglalaman ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng illegal drugs. Gayon din ang ilang laboratory equipment, malalaking storage tanks at generator set. Sinabi ni General Ragay na tukoy na nila ang umano'y boss ng mga naarastong caretaker na napag-alamang residente rin ng lugar ngunit madalas na nanunuluyam dito sa Metro Manila.
2: Alas 6.23 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nasabat naman ng Bureau of Customs katuwang ang NBI ang nasa 35.4 halaga ng iposlit na imported na agricultural products sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga nakumpiska ng BOC at NBI ang mahigit sa 6,000 bags ng yellow onions mula sa Holland, habang galing naman sa China ang mahigit sa 12,000 bags ng bawang at halos 5,000 bag ng yellow and red onions. Niimbisiga na ng NBI ang importer at iba pang nasa likod ng pagpupuslit ng naturang mga agri-products, habang nagsasagawa na rin ng internal investigation para malaman kung may mga tauhan itong sangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang matagumpay nilang operasyon ay bahagi ng nagpapatuloy na commitment ng BOC na protektahan ng borders ng Pilipinas, gayon din ang ating sektor ng agrikultura.
3: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 pesos at 75 centavos kada US dollar kahapon araw ng Lunes. Higit na mas mahina ito kaysa sa 61.59 per dollar na naitala naman noong araw ng Biyernes.
2: Pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng mas mataas na buying price ng NFA para sa palay upang matiyak nakikita pa rin ang mga magsasaka sa kabila ng banta ng El Nino at pagtaas ng gastos sa produksyon. Ayon kay DA Secretary, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ahensya na protektahan ang kita ng mga magsasaka laban sa tumataas na presyo ng abono at krudo. Gitnang kalihim, magtatakda ang NFA ng buying price na 22 pesos kada kilo para sa basang palay, habang 27 pesos kada kilo naman para sa tuyong palay bago ang simula ng anihan para magsilbing gabay sa presyuhan sa merkado. Naku eh, panalong-panalo dito, Edniel, ang mga magsasaka natin. No? Biruin mo, yung basa, 22.
4: Uh-huh.
2: Yung tuyo ay 27. Sangka pa. O sasabihin ng iba paano na yung 20 pesos pa na bigas?
4: Uh-huh.
2: Doon pa lang kitang-kita natin talaga na yung gastos ng gobyerno sa subsidy para doon sa 20 pesos na bigas eh, di ba?
4: Malaki na.
2: Malaki talaga. Dahil sa buying price pa lang sa mga magsasaka, 22 ang basa, gagawing tapos ang tuyo ay 27. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, magiging mas agresibo ang ahensya sa pagbili ng palay sa darating na anihan at naghahanda na rin sila ng karagdagan pang espasyo sa mga bodega para sa mas maraming ani.
3: Yun.
2: So magkukumpetensya ngayon ang mga rice traders at ang gobyerno. Pataasan sila ng pagbili ng palay sa mga magsasaka.
3: Masarap pakinggan talaga, ano?
2: Kaya
3: lang sana talaga yun ang ano, yun
2: ang parang pwedeng mamewang ngayon ng mamewang ngayon ng mga magsasaka natin.
3: Kaya dito sa mga parang ganoon.
2: Lumuhod ka muna. Parang hindi katulad dati na talagang iyak ang mga magsasaka natin.
3: Kaya lang ka, Jerry, bago lang itong balitang ito, may mga reports pa rin talaga na hirap magbenta. Kahit buwibili naman ng NFA.
2: Ganoon.
3: Hirap magbenta ang mga yung ilan sa ating mga ano, farmers. Malaki man ng ano, malaki man ng benta. Sana nga talaga na ibebenta.
2: Dapat parating natin sa DA 'yan kay Secretary Laurel para NFA ang bibili diyan sa mataas din presyo.
3: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi itinuturing na suspect ang may bahay na Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kinokonsulta pa nila sa Department of Justice ang planong pagpapasampina kay Ms. Nancy De La Rosa. Sinabi ni Matibag na inirerespeto niya ang posisyon ni Senator Ping Lacson matapos itong sabihing trabahong tamad ang ipasampina ang misis ng hinahanap na senador. Pag-ilinaw ni Matibag, hindi intensyon ng NBI na tunungin si Nancy kung nasaan ang ICC wanted na senador.
5: Not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, as sampina, hindi kasi ni sampina dahil automatic akusado ka. Kaya kasi sinisampina, you can give reason to shed light on a matter. So matatanong ka na ganun. So yun po yung sampina. Pag nakareceive tayo ng sampina sa NBA, huwag ko kayong matakot na isipin nyo kagad akusado kayo. You're being sampina probably as a witness or who can give something to shed light on a matter that the NBA will ask.
2: Ayun. Yung pala yun, Edniel.
3: Tinawag ba namang trabahong tamad ni Senator Ping?
2: Talaga. Samantala, dismayado naman si Public Works Secretary Vince Dizon nang bumisita sa Rizal Kalinga nang makita ang sandbags lang ang ginamit at bara-bara lang ang inilagay na pagharang sa road slip sa babalag Kinama San Francisco National Road sa Barangay San Pedro sa nasabing lalawigan. Kagad ipinagutos ni Secretary Dizon na palitan ng tamang road safety devices ang mga sandbags. Ayan pala oh. Oh, sandbag tapos ano yun? Bangin na yun ah.
3: Bangin na.
2: No? Kasunod na rin ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa mga pangunahing lansakan, partikular sa mahalagang daan ng mga magsasaka sa Kalinga.
6: Ay, hindi pwede ito. Unacceptable itong ganito.
7: Temporary, sir.
6: I know it's temporary, pero still. Di ba, hindi naman may off the shelf yan eh. Hindi naman 1 month ang ordering nito eh.
7: Di ba, sir, we'll replace it.
6: Oo, bumili na kayo ngayon. Ayusin namin ito, Kap. Dapat yung tamang barrier to, hindi pwedeng ganyan.
7: Oh, sana kasi.
6: Tapos sisimulan na ni DE yung pag-sheet pile natin para masimulan na natin maayos to.
2: Talaga. Eh di ba ganyan yung nangyari do sa ano, yung nagbibisikletang nahulog sa bangin, Edniel, na walang barrier, walang sapat na
3: saka yung lugar
2: safety measures.
3: Of all the places talagang diyan pa sa Kalinga. Ang ganyan, ano? Yeah. Eh, puro bangin po dyan eh. Puro siko ang kalsada.
2: Mabuti na lang at nag-i-inspeksyon si Secretary Vince Dizon.
3: Ayun.
2: Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha.
3: Ako naman si Edniel Parrosa.
1: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
2: Ay. Saan daw ba ngayon, Kuya Edniel, ang ating malakas promo?
3: Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity, ang ating malakas promo ay nandyan sa Barangay Rosario sa lungsod ng Pasig.
2: Sa Pasig, eh, lagi mong iniikutan kapag ikaw ay nasa field. Daniel, ano?
3: Good morning
2: Barangay
3: sa ating
2: Barangay Rosario,
3: mga,
2: Pasig.
3: Mga kababayan dyan sa Bicolandia.
2: Bicolandia. Bakit Bicolandia?
3: si Mayor Bico.
2: Bicolandia.
3: Sa Barangay Rosario, Pasig City, nandiyan ang team ni RH6, Sherwin Alfaro.
2: Dyan sa yung binanggit mo yung Bicolandia ni Mayor Vico. Di ba kaya nagkaroon ng chismis sa charter change?
3: Uh-huh.
2: Merong nagsusulong na amyendahan ang konstitusyon para babaan ang age limit sa pagtakbong presidente. Para kay Mayor Vico.
3: Pero paulit-ulit na sinasabi ka, Jerry, kapag natanong natin kung tatakbo sa higher position, halos sungitan na nga yung mga nagtatanong. Dahil paulit-ulit na lang din ang sagot.
2: Dahil nakukulitan na siya.
3: Nakukulitan na.
2: Talagang ganun. Kapag kahit naman yung sino ang may plano, kapag ngayon inamin mo kagad ngayon, mamumroblema ka na.
3: Iba naman ang discard kay BP Sara na maaaring nagsabi.
2: Iba. Kaya yung pagtutulak sa politika, minsan matutuwa ka, minsan maiinis ka rin tulad ni Mayor Vico. Parang inihuhulog niyo ako sa kamatayan niyan para siguro ganoon ang naiisip ni Mayor Vico.
3: Pero talagang lalo yung mga younger ang age ka, Jerry, may talaga may clamor.
2: Naghahanap ng bago kasi talaga.
3: Not necessarily Mayor Vico naman. Bago.
2: Basta bago. Yung wala pang hindi pa tainted. Ganun talaga totoo nga naman. Itong mga nasa laman ng mga balita natin, paulit-ulit lang. Sila rin at sila. At sila rin ang mga nakakasuhan. At may kinalaman lagi sa katiwalian, sa korupsyon. Kaya tama yung mga kabataan ngayon, tama yung kasabihang nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Ayan. Ito, tulad ng mga magagandang kabataan na nandyan ngayon. Anong eskwelahan nga ulit? Sa BSU.
3: BSU.
2: Mga taga BSU. Bulacan State University. Ayan. Pagbutihin ninyo at subaybayan ninyo mabuti ang mga takbo ng politika sa ating bayan. Sa mga taga Barangay Rosario, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o anumang gamit ninyo sa pagsubaybay sa 2x2 sa DZRH dyan sa Pasig. Para kayo'y swertehen sa araw na ito. Ayan ha. Para kayo'y magkapera. Ayan. At may mga goodies pang dadala si Sherwin. At syempre, para kayo'y magkaroon ng medium component.
8: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
2: Ang ating word for the day ay
3: boycott!
2: Boycott! Saan daw ba galing yung boycott na yan?
3: Kung nakikinig, malamang nakikinig ating mga kababayan sa number one radio station. Malamang napakinggan nila ka, Jerry, ang pag-boycott ng majority senators sa kanilang dapat activity kahapon sa Senado.
2: Yun nga pala, butit nabanggit mo yan kasi marami nag-aabang doon sa Senate session.
3: Kahapon.
2: Ako nga kahit nasa aboard. Nagmo-monitor ako. Tapos inaabangan ko na yung tinignan ko sa YouTube.
3: Yung live nila.
2: Yung live nila. Wala.
3: 7 p.m., 8 p.m., wala pa rin.
2: Wala pa rin. Ano ba nangyari? Ba't ba hindi natuloy? Nagkaroon ba sila ng session nung mas maaga-aga?
3: Hindi ko lang na kung sa umaga. Pero sa hapon talaga, wala.
2: Wala
3: nandun
2: na.
3: Nandun yung minority. Pero wala na isa doon sa majority senators ang sumulpot.
2: Dahil nangyari na nga yung pag-aresto kay Senator Jinggoy.
3: Si Senate President mismo nagpuntang kamkrami.
2: Nung arestuhin ni Senator ni Secretary John Vic. Andun mismo si Senator Alan, si Senate President Alan Peter Cayetano. Mamaya nga ipakita natin yung video. Tapos sinamahan hanggang
3: CIDG.
2: Kaya wala na naging session.
3: Wala na. Sabi naman ni Secretary John Vic, ang pagsama daw ng Senate President ay pagpapakita lamang ng solidarity. Sa kanyang co-member sa majority.
2: Hindi naman masama. Wala namang hindi naman binagbabawal. yung ganyan. Pero kaya lang, eh, yun nga, hindi nangyari na wala ng session kahapon dahil dyan sa pangyayaring
3: ang
2: yan.
3: Ang tanong tuloy ng mga kababayan natin, eh, tablado na ata, 11-11 na.
2: Ganun ba? Yan ang inaabangan talaga. Hindi, pero hindi pa rin magpapalit ng leadership kapag 11-11.
3: Hindi pa rin.
2: Kailangan lamang yung isa. Kailangan ng 13.
3: Deadlock pala.
2: Kailangan ng 13. Kapag kapag 11-11 lang,
3: onsehan lang ang tawag doon.
2: Onsehan lang. Hindi mapapalitan.
3: Hindi mapapalitan.
2: Hindi magkakaroon ng pagpapalit ng liderato. Ayan. So subaybayan natin yan, mga developments. Mamaya. Oras po natin, 6:36 ng umaga.
9: Radyo natin Nationwide!
10: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos.
4: Balik kulungan si Senator Jinggoy Estrada. Matapos ipaaresto ng Sandigang Bayan sa kinakaharap na 573 million pesos na kasong plunder at graft kaugnay ng flood control scandal.
5: Ang kasong plunder ay isang non-bailable offense. At ito na ang ikatlong plunder case na kinaharap ni Estrada sa pool noong 2001.
4: Nahaluan ang tensyon ng pagsisilbi ng warrant kay Senator Jinggoy nang tangkain ni Senate President Alan Peter Cayetano na harangin ang pag-aresto sa kaalyado. Kaya nagkasagutan pa sila ni Secretary John Vic Remulla.
5: Ito rin ang dahilan kaya hindi nakadalo sa plenary session ng mga miyembro ng Majority Bloc. Mahigit 2 oras din naghintay ang 11 miyembro ng minorya at mga bisita sa loob ng session hall ng Senado at wala nagsabi sa kanila na kinansela na ang session. Nakita na lamang nila ito sa social media.
3: Issue ng bayan. Katotohanan. Dos! Dos! Dos! Dos!

0: Hi, hi, hi.
1: Take a little walk.
0: Magandang morning.
1: Go across the track.
0: Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha.
2: Sa ngalan ho ni Katunying, ako naman ho si Edniel Parosa.
0: Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay! How are ya? Nasubaybayan nyo ba ang mga pangyayari kahapon? Talaga naman, no?
2: Ma-action, ma-action!
0: Ma-action, dyan pa rin sa Senado.
2: Ayun.
0: Kaya pala meron na naglunsad ng bantay Senado.
2: Ayun.
0: Ano kaya babantayan nila? Kausapin nga natin mamaya yung mga taga-bantay Senado. Ano ba ang gusto nilang bantayan dyan?
2: Mm-hmm. Nakakatawa ka, Jerry, na yung mga socio-civic organization ay nagpaparamdam sa mga panahon ng krisis. Actually, bago yung bantay Senado, just few days back, mayroon ding inilunsad na Truth Commission.
0: Truth Commission.
2: Tukol naman ito sa extrajudicial killings.
0: Ayun.
2: Tapos ngayon naman itong Bantay Senado.
0: Bantay Senado. Bagamat marami naman sa atin talaga nagbabantay sa Senado.
2: Nagbabantay naman talaga.
0: Nanonood, sinusubaybayan ang mga pangyayari. Kaya nga lahat nakaabang dahil lang sinabi... Ang sinabing magiging now showing kahapon. Ang inaabangan ng now showing kahapon ay diyan sa plenary ng Senado pero hindi nangyari. Dahil bago sila umabot sa plenary ay may mga pangyayari. At yun nga yung pagdating doon ni Secretary, may video ba tayo noon, Mother? Yung video na nakatayo si arestuhin ni Secretary John Vic Remulla. Sige nga, i-play nga natin yun. Tapos ang nagsasalita pumipigil. Si Senate SP. President Alan Peter Cayetano. Baka pwede mong maihabol yun. Yung tagpong yun. Dahil gusto arestuin. Pero ang sinasabi ni SP Cayetano, wag dito. Wag dito sa loob ng Senado.
2: Wala pa sa kasaysayan daw.
0: Natuloy
2: ang ganong klase ng aresto. Bagamat syempre... Pag fact-checkers ang tinanong, may mga ganong eksena na before. Oh.
0: Si ano ba? Si Senator Trillanes ba noon paano inaresto?
2: Kung di ako nagkakamali, sa loob din ang premises.
0: Sa Senado rin. Senado. Sa Senado.
2: Ang malinaw sa Criminal Investigation and Detection Group ka, Jerry, yung mga kaso na below 6 years ang parusa. At saka during mismo ng ano, nang sasyon.
0: Hindi pwede.
2: Hindi pwede.
0: Pero
2: malinaw sa PNP.
0: Kapag over 6 years ang... parusa,
2: kagaya niya talaga. Tatawagin na natin sa madaling sabi, patay na oras. Nang mataas na kapulungan.
0: Ito. Panoorin nga natin. Pakinggan at panoorin nga natin yung tagpong yan.
3: Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa standard. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will walk. We will go out. You cannot. No. Even during chorus time, hindi ginawa to. Even during chorus time, sa loob na, did not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. He is a voluntary. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No,
0: Ganon, may ganong palang tagpo. Ano?
2: Matataas na, sir.
0: Tensyonado. Ano? So ang gusto lang ni, hindi naman hinahadlangan ni Senate President Alan Peter Cayetano yung pag-aresto. Ang kwan lang niya is wag dun sa loob ng Senado. Pero kaya sabi, lakad doon sila sa labas sila. Pero ano bang pagkatapos niyan, ano bang naging buong pangyayari?
2: Eh, dinala pa nila sa Camp Karame yung tension na yan.
0: Ganoon.
2: Nagulat ang mga apports sa loob ng PNP headquarters dahil pagdating ng convoy nitong Interior Secretary kasama si Senator Jinggoy at CIDG, aba, inandun si SP Cayetano.
0: Andun pa rin. Pumunta rin doon.
2: Pumunta rin doon. Sama hanggang si IDG. Kaya...
0: Tapos, doon na, ano ba, may ginawa...
2: Bahagyang tulakan. Siyempre, yung mga media at si IDG. Nabuwal pa nga isang puno. Isang pinto.
0: Pinto
2: na si IDG. Wawa naman yung PNP. Nabuwal yung pinto. Pero afterwards, pagbaba naman nila, hindi na humarap si Senate President Cayetano. Sabi ni Secretary John Vic, mukhang goods naman daw sila. Ni Senate President. Pero ang version kasi ni SILG, ka Jerry, talagang hinaharang yung aresto.
0: Ganun. Yun ang version niya. Hinaharang ng Senate leadership.
2: Kaya maririnig doon sa video ng ating mga kababayan, sabi ni Sir John Vic, sabi niya, "Sir, the last person," sabi niya ganun, "you put in custody escape."
0: Yun nga yung nakaraan si Senator Bato.
2: Kaya yun ang idinidiin ngayon ng Interior Secretary ngayon
0: ayaw niyang mangyari, maulit-uli yun.
2: At ang susunod na tanong in connection to that, sa mga susunod bang aresto pa? Sakaling mangyari ulit in the near future, ano na bang magiging dynamics talaga?
0: Paano na magiging malabo sistema? Kahapon, ang nakaplano sana talaga ay itutuloy nila yung talakayan tungkol doon sa pagboto ng online ng mga senador, di ba?
2: Yun
0: ang pinagtatalunan na maigi ngayon ng mga senador. Pero hindi na ho natuloy yan dahil nangyari na nga itong pag-aresto. Kaya nga pinipilit nun. Ito ba, kaya ninyo ina-approve ba ito? Ay para sa mga kasamahang nakakasuhan at makukulong. Yun ang sabi ng nasa minority.
2: Kaya tuloy ang, kung ang minority ay may walkout, ang majority ay may boycott.
0: Ganun na pala nangyari. Eh tama pala, kailangan nga pala talagang bantayan natin ang Senado. Mamaya magtatanong tayo dun sa mga naglunsad ng samahang bantay, Senado. Oras po natin, 6 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga.
4: Ang init ng magnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bio Jessic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jolene na magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. 4H!

0: Tatlong minuto na lang, alas 7 na. 4-H!
1: Isang kakaiba at nakakabilib na Tuesday morning sa ating lahat. Agaw pansin ng isang performance artist sa Australia dahil nagpatanim ito ng ikatlong tenga sa kanyang braso. Kilala na si Stellark sa larangan ng bio-art at bilang performance artist ay kamakailan lang ay gumawa ito ng kasaysayan matapos niyang magpatanim ng ikatlong tenga sa kanyang braso. Sa tulong ng tatlong plastic surgeons ay matagumpay na naisagawa ang proyektong Ear on Arm ni Stellark kung saan ay nakapagpasok ang mga doktor ng saline solution at silicone implant sa kanyang braso. Matapos nito ay nag-ukit ang mga doktor sa balat ni Stellark ng hugis tenga ng tao. Ayon sa ulat, nakakarinig ang ikinabit na tenga sa braso ni Stellark at meron itong maliit na mikropono sa loob ng tenga para makasagap ng tunog. Pero pansamantala muna itong inalis dahil nagdulot ito ng impeksyon. Gayunpaman, ay plano pa rin ni Stellark na ibalik ang mikropono sa loob ng peking tenga para ikonekta ito sa internet at magsilbi ito bilang remote listening device ng kanyang braso. Kapag gumana ng buo ang proyekto, posibleng marinig ng ibang tao online ang anumang tunog na nasasagap ng implanted ear sa kanyang braso. Para kay Stellark, hindi lamang ito simpleng art installation, kundi isang paraan upang ipakita kung paano maaring mag-evolve ang katawan ng tao kasabay ng teknolohiya. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Tuesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Believe. Magandang morning!
2: Radyo natin! Nationwide!
3: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako.

Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: nationwide.
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: Who's top radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
3: Di ka na mahuhuli sa balita.
4: Di ka na maiiwan kung ano mga pinakabagong pangyayari.
3: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita. Komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Balmones. Radyo Natin Nationwide.
5: Happy Tuesday, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tamang petsa ngayon, June 2, 2026. Sa araw ng Martes ngayon, ako tataas. Tataas ba o babawas? Sa crudo, tingnan ho natin mamaya ha. Sa kala ni partner Angelo Palmones, kasama po ninyo ngayong umaga, Cheska, San Diego, Bobadilla.
3: Radyo Natin Nationwide.
5: Sa mga headlines natin ngayong araw ng Tuesday. Senator Jinggo Estrada nakapiit na sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Solid Block 11, kinastigo naman ang pag-boycott ng mayorya sa session kahapon. VP Inday Sara Duterte nakahabol sa deadline, ilang maletang sagot sa Articles of Impeachment na isumiti na sa Senado. Big time na oil price rollback, aarangkada na ngayong araw na ito. Pilipinas at Vietnam lumagda sa apat na kasunduan. At 45-year-old na lalaki patay naman sa pananaksak habang naka-Facebook Live sa Paranaque City.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Kayo po'y napapakinggan sa mahigit 100 at mga 100 ng mga Radyo Natin stations Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay live na mapapanood sa Facebook and YouTube. Hanapin nyo lamang po Radyo Natin Nationwide. Sa kala ng buong pwersa ng Radyo Natin, makakasama nyo nga po ako hanggang 8:30 ng umaga. Sa detalye ng mga balita, voluntaryong sumuko si Senator Jinggo Estrada sa PNP-CIDG matapos ang naisyuhan nito ng Sandigan Bayan ng arrest warrant kaugnay ng kasong plunder at graft charges. Sa press conference, giniit ni Estrada na haharapin niya ng diretsahan ng mga paratang at hindi gagamitin ang Senado bilang panangga nito o hihilingin ang Senate custody. Inihayag din niya na hindi muna siya tatanggap ng sweldo habang nililinis ang kanyang pangalan.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Yun pala yung ina-announce niya kahapon sa press conference na hindi daw siya tatanggap ng sahod para daw ano, siyempre. Wala ka nga eh. Pero meron kasing mga ano, di ba, official. Huwag na nating sabihin mga senador. Nawala, pero sumisahod, di ba? Sana all talaga.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Sa kaugnay na balita, nakapiit na nga sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa payata si Senator Jinggo Estrada dahil sa kasong plunder. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division laban sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa maanomalyang flood control project. Pasado alas 8 nang dumating, pasado alas 8 kagabi nang dumating si Estrada sa QC, Quezon City Jail, sakay ng puting Lexus na SUV. Kasama dalawang police motorcycle escort, isang police coaster at tatlong iba pang mga sasakyan. Bago yan, sumailalim muna ang senador sa booking procedure sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Una nang sinabi ni Estrada na voluntary siyang sumuko sa PNP, ngunit pinabulaan na naman ito ni DILG Secretary John Vicrimulya. Giniit nito na inaresto nilang senador sa loob ng Senado, hindi ito voluntaryong sumuko.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Dinakaumano na harangin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada para sa kasong plunder. Yan ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya sa isang press conference sa Camp Crami. Kasunod yan ang kumakalat na video sa social media kung saan na maririnig na nagtataas ng boses si Cayetano habang iginigiit nito na respeto sa institusyon. Bago pa matuloy ang sumuko ang senador sa PNP, si IDG kasunod ng warrant ng Sandigan Bayan. Ayon kay Rimulya, sinapalpal niya ang hirit ng Senate President dahil wala na umanong ganoong pribilehiyong mataas na kapulungan, lalo't nakalusot na at nakataas sa kanila. O nakatakas na si Senator Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustodiya pa ito ng Senado.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: 11 minutes after 7 in the morning at tamang oras sa buong Pilipinas. Good morning sa mga nakikinig sa atin at nakatutok online. Lalo na ho yung mga nasa labas ng Pilipinas. Namimiss nyo bang umuwi dito? Ingat ho kayo dyan at patuloy na tumutok sa Radyo Natin Nationwide. Sa kaugnay pa rin balita, ibinunyag naman ni Senator Jinggo Estrada ilang beses umano siyang inalok na iwan ang independent minority o majority bloc sa Senado kapalit ng pagbabasura sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Sa press conference bago ang kanyang pagsuko sa PNP-CIDG, sinabi ni Estrada na tinanggihan niya ang alok na ito at piniling manatili sa hanay ng mayorya sa kabila ng mga kasong kinakaharap nito. Ayon sa senador, hindi niya ipagpapalit ang kanyang paninindigan at ang kalayaan ng Senado kapalit ng personal na kapakinabangan. Ginawa ni Estrada ang pahayag matapos maglabas ng Sandigan Bayan ng panibagong arrest warrant laban sa kanya para sa kasong plunder na walang itinakdang piyansa.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano pagkaibang usapin daw ang politika at ang pananagutan. Tugon niya ni Clavano sa pahayag ni Senator Jinggo Estrada na makailang ulit umano siyang inalok na iwan ng Senate Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa mga kasong kinakaharap nito. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaring magpasya para sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga nakabinbi na kaso dahil maituturing itong isang uri ng korupsyon. Ang Assistant Ombudsman malinaw na hindi dapat na pinaghahalo ang accountability at ang politika kaya ang sino mang magtatangka umano na palabuin ang linya sa pagitan ng dalawang ito eh dapat din daw panagutin.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Umamin naman si Senator J.V. Ejercito, nalungkot siya sa pagkakaaresto sa kanyang kapatid na si Senator Jinggo Estrada kaugnay ng kasong plunder pero iginiit na dapat manaig ang katotohanan at ang hustisya sa bansa. Ayon kay Senator J.V. bilang kapatid at kasamahan sa Senado, nalungkot siya para kay Estrada at sa pamilya nito pero bilang isang lingkod bayan. Kailangan daw hayaan na munang umusad ang proseso ng batas. Nananawagan din siya sa kanyang kapatid na magkaroon ng lakas ng loob para harapin ang mga paratang na ibinabato sa kanya.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: 7:14 ang tamang oras sa buong kapuloan. Uy, nag-dirty finger at minura umano ng anak na babae ni Senator Jinggo Estrada. Si DILG Secretary John Vic Rimulya nang arestuhin nilang senador dahil nga sa kasong plunder. Ayon kay Rimulya, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan niya at ng anak ni Estrada, ngunit batid niya na naging emosyonal lamang ito sa pagkakaaresto ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi matukoy ni Rimulya kung sino sa dalawang anak ni Senator Jinggoy ang nagmura daw sa kanya. Dapatid na may dalawang anak na babae si Senator Estrada, si Janela na siyang Undersecretary ng National Authority for Child Care at si Julian. Si Estrada at apat na iba pa inaresto ng Sandigan Bayan kahapon o kagabi. Kaugnay ng non-bailable na kasong plunder dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa flood control scandal.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Ibat long overdue na nga yan, di ba? Yan ang pinangako nila sa atin bago magpasko na may mga big fish umano, di ba? Na mapapanagot at makukulong. O ilan na ba ang nakulong? Parang siya pa lang ulit simula December, di ba? Parang siya pa lang ulit ang naaresto. Sabi nila, mga malalaking isda, isa pa lang yata siya sa mga kilala nating malalaking isda. At ano na, June na, kalahati na ng taon. After ba nito, may aasahan pa tayong mapapanagot?
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Dinala ng Philippine National Police o dinala sa Philippine National Police General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos naman sumuko sa mga otoridad kaugnay ng kasong plunder na isinasampa o isinampalaban sa kanya kasama si Senator Jinggo Estrada at iba pang mga akusado. Isa pa to sa mga malalaking pangalan. Ay kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakaranas daw kasi ng matinding high blood. Hypertension si Bunoan habang sumasailalim sa booking at medical proceedings sa Camp Grame. Umabot ang kanyang BP sa 192 over 100. Agad itong isinugod sa PNP General Hospital, inilagay sa hospital custody.

0: sunod sa itinakdang price ceiling sa imported na bigas. Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Department of Agriculture, Region 5 sa Naga City People's Mall kahapon, Hunyo 1, 2022. Personal na pinangunahan ng Department of Agriculture Bicol Regional Technical Director for Operations, Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, ang isinagawang pag-ikot sa rice section ng Naga City People's Mall. Layunin ng aktibidad na beripikahin ang pagsunod sa mga rice retailer hindi lamang sa tamang presyo, kundi maging sa wastong paggamit ng asul na price tag na itinalaga para sa imported rice upang maging malinaw sa mga mamimili. Sa isinagawang inspeksyon, dalawang establishmento ang naisyuhan ng notice of violation matapos makita ang nagbebenta ng 5% broken imported rice sa lagang higit sa itinakdang 5 piso kada kilo. Ang mga may-ari ng nasabing tindahan ay inaasahang magsusumiti ng formal na paliwanag sa kanilang tanggapan kaugnay ng paglabag. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natinaga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Ms. Mape. Bagong hydropower plant naman inaasahan na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad at supply ng kuryente sa bayan ng Gabaldon. Makibalita tayo sa Nueva Ecija. Kasama natin mula 103.3 Radyo Natin San Jose, Nueva Ecija, si Angel Valenton III. Angel.
2: Magandang umaga, natanggap na ng Dupinga Mini Hydro Corporation o DMHC ang Certificate of Compliance mula sa Energy Regulatory Commission para sa kanilang 5 MW Dupinga Run-of-River Power Plant sa Bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Hudyat ng pagsisimula ng komersyal nitong operasyon bilang pinagsanib na proyekto ng Alternergy Holdings Corporation, Markham Resources Corporation at Nueva Ecija 2 Area 2 Electric Cooperative Incorporated. Ayon kay DMHC President Jerry Magbanwa, pinatutunayan ng COC na nakasunod ang planta sa mga teknikal, operasyonal at regulasyong itinakda ng ERC. Sa ilalim ng 20 taong kontrata para sa supply ng kuryente, magbibigay ang Dupinga Hydropower Plant ng karagdagang kapasidad sa mga lugar na sakop ng NIECO 2 Area 2. Sinabi naman ni DMHC Chairman Dexter Teng na napapanahon ang operasyon ng planta sa gitna ng pandaigdigang krisis sa supply ng langis at pabago-bagong presyo ng fossil fuel. Dagdag pa niya na mahalagang paigtingin ng pamumuhunan sa renewable energy upang matiyak ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Para kay NIECO 2 Area 2 Board President Reynaldo Villanueva, makatutulong ang proyekto upang mapabuti ang kalidad at pagiging maasahan ng supply ng kuryente sa Gabaldon at mga karatig bayan na kabilang sa tinatawag na last mile areas ng kanilang prangkisa. Tinatayang nasa 13,000 kabahayan sa Nueva Ecija ang makikinabang sa malinis at renewable energy mula sa proyekto. Inaasahang ding makababawas ito ng humigit-kumulang 16,500 metrikong toneladang carbon emissions kada taon. May 3 kilometrong concrete headrace at 1 kilometrong steel siphon system ang Dupinga Run-of-River Power Plant na idinisenyo upang mapangalagaan ang kalikasan, mismong pasilidad at ang komunidad ng Barangay Dupinga sa Bayan ng Gabaldon. Don Neva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito. Hatid ng 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Neva Ecija. Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
3: Radyo Natin Nationwide!
1: Maraming salamat, Angel. Oras natin sa buong Pilipinas, 21 minutes after 7 in the morning, tayo po ay magbabalik.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Radio Natin
6: Nationwide!
7: Simply G, simpleng ganda.
8: MX3, dito ako, believe.
5: Radio Natin Nationwide!
9: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
5: Radio Natin Nationwide!
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Matso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay mas alaga, mas protektado.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
10: Simply G, simpleng ganda.
11: Sarap!

0: Duty Katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. At kung nagustuhan niyo ang napakinggan niyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
4: Wow!
5: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Problemado ka ata, ano?
7: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
6: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 Easy. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at wall maggot.
7: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
6: Oo, anak. Sa Magnum 5 Easy Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
8: Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
9: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Thiosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Radyo natin nationwide! Nationwide!
11: 7:30 na ho sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning! Kasama niyo po si Ate Cheska sa ngalan ni Partner Angel. Balikan natin ang mga balita ngayong umaga. Punta muna tayo ng Gimba sa Nueva Ecija. Mga smuggled na sibuyas at bawang natagpuan sa warehouse ng Talco Cold Storage Corporation. Yan ho ay sa bayan ng Talavera. At ang detalye hatid sa atin ni Lea Valdez. Good morning, Lea!
12: Yes po, good morning Ma'am Cheska at sa ating mga tagapakinig sa radyo natin nationwide. Magkasama sina Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa isinagawang inspeksyon sa 35.4 milyong halaga ng sibuyas at bawang na sinamsam ng gobyerno sa isang warehouse na nakapangalan sa Talco Cold Storage Corporation na matatagpuan sa Bypass Road, Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija, kahapon ng Lunes, unang araw ng Hunyo taong kasalukuyan. Libo-libong bag ng imported na sibuyas at bawang ang bumulaga sa atin at mga kasamang media na naroroon para saksihan ang isinagawang inspeksyon ng BOC at NBI. Sa bungad ng warehouse ay makikita ang maliliit at native na sibuyas at sa likod nito ay ang mga imported na sibuyas na umano'y smuggle. Binigyan din ni BOC Commissioner Nepomuceno ang dedikasyon ng ahensya sa pagtatanggol sa hangganan ng bansa at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Aniya, hindi nila hayaang kumita ang mga smuggler habang nalulugi ang mga magsasaka at nalalagay sa alanganin ang food security ng bansa. Ang operasyong ito ay naghahatid ng malinaw na mensahe ng Bureau of Customs kasama ang NBI at mga katuwang na ahensya ay patuloy na hahabulin at papanagutin ang sinumang sumisira sa liitimong kalakalan at nagsasamantala sa ating industriyang agrikultural. Samantala, hindi naman pinangalanan ng Bureau of Customs kung sino ang may-ari ng naturang warehouse. At yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa radyo natin, Gimba 105.3 FM, Leia Valdez, nagbabalita para sa radyo natin nationwide.
10: Radyo natin nationwide!
11: Maraming salamat, Leia. Samantala, itinakda naman ang Sandigan Bayan ngayong araw na ito, arraignment at pre-trial ni na Senator Jinggo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Yan ay kaugnay ng plunder at graft case na may kinalaman sa 573 million pesos na anomalya sa flood control project. Naghain naman ang Kampon Estrada ng motion para ipawalang bisa ang kaso. Suspendihin ang proceedings at ibalik ito mula sa pagsasagawa ng investigasyon. Matatandaan na nauna nang naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kina Estrada at Bunoan sa graft case, pero nakapagpa siya ang dalawa o nakapagpiansa ang mga ito ng tig 90,000 pesos dahil bailable ang naturang kaso. Samantala, hiwalay pa rin ito sa plunder case laban kay Estrada na hindi maaring piansahan. Dahilan para sumuko na nga ang senador sa mga otoridad.
10: Radyo natin nationwide!
11: 7:33 ang tamang oras natin sa buong Pilipinas. Tiniyak naman ni DILG Secretary John Vic Trimulya, walang magiging special treatment kay Senator Jinggo Estrada at sa kanyang mga kapwa-akusado dahil sa kasong plunder. Kasunod yan ng pagkakapiit ni Senator Estrada sa Quezon City Jail matapos nga siyang maisyuan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng umanay pagkakasangkot niya sa flood control projects o skandal. Ayon kay Remulya, lahat ng mga respondent ng Sandigan Bayan warrant sa sumailalim o sasailalim sa parehas na proceedings at procedures na pinagdaanan ng iba pang mga individual na nasa police custody. Gayon ng kalihim, patas lamang ang magiging trato, wala daw silang ibibigay na special treatment o special privileges kay Senator Jinggoy at sa kanyang mga co-accused. Samantala, sinabi naman ng DILG Secretary na inaresto si Estrada sa loob ng Senado bago dinala sa CIDG headquarters. Taliwas daw yan sa unang naging pahayag ng senador na kusa umano siyang sumuko sa otoridad.
10: Radyo natin nationwide!
11: Dako muna tayo sa Albay. Ang LG Youth Schools Division Office ng Tabaco City nagsanib puwersa sa kick-off ng Brigada Eskwela 2026. So, hello sa mga magulang, sa mga teachers na ang bilis daw, nagbabakasyon lang. Oo, nasa ano pa sila, namamangka pa sila sa mga beach eh. Kinabukasan, Brigada Eskwela na. Malawanaw 7.7 Radyo natin, Tabaco City. Kasama natin si Miss A. Arlene Morales Maniaul.
13: Diyos maray na aga, matagumpay na naidaos ng Schools Division Office of Tabaco City ang kick-off ceremony ng Brigada Eskwela 2026. Ginawang okasyon sa Tabaco North Central Elementary School sa panguna ni School Division Superintendent Fatima Buen, CISO 5, kasabay ang buong suporta ng mga opisyal ng lungsod sa panguna ni Mayor Ray Bragais, mga school head, media at stakeholders. Sa mensahe, masayang binahagi ni Superintendent Buen ang magandang performance ng SDO Tabaco noong nakarating school year matapos makuha ang mataas na literacy and numeracy performance dahil umano sa mga naging kagapay ng division sa pagkamit ng tagumpay. Bilang suporta sa aktibidad, ang LGU nagbigay ng libreng pintura sa lahat ng paaralan, libreng gamit sa eskwela, gayon din ang manpower. Ang mga empleyado ng LGU ay pinahintulutan na lumahok sa brigada sa kanilang mga piling paaralan, katumbas ng isang araw na sahod sa trabaho, subalit kailangan magsumiti ng certificate of attendance bilang patunay sa partisipasyon. Sa okasyon, may mga opisyal na naghandog ng libreng palugaw, taho at ice cream bilang pakikiisa sa programa. Ang Schools Division Office of Tabaco City, handang-handa na para sa school year 2026-2027. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po si Ms. A. Arlene Morales Maniaul, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
10: Radyo Natin Nationwide!
11: Maraming salamat, Ms. A. 7:37 ang tamang oras natin sa buong Pilipinas. Sa iba pang balita, kinastigo ng mga kasapi ng minorya o ng tinagurian na Solid Block 11 ang anilay pag-boycott ng mayorya sa plenary session kahapon. Mula sa original na schedule na alas 3 ng hapon, iniurong ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsisimula ng sesyon sa alas 5 ng hapon. Ngunit makalipas ang ilang oras matapos arestuhin ng mga otoridad si Senator Jinggo Estrada dahil nga sa kasong plunder, wala ni isa sa majority senators ang sumipot sa session hall. Pinuna ito ng minorya lalo't wala namang umanong nagbigay ng courtesy sa kanila para sabihin na hindi na raw matutuloy ang pag-convene ng kapulungan. Kahit pa ng minorya, present silang lahat sa pagpapatuloy ng session kahapon at handang magtrabaho, ngunit mas pinili daw ng mayorya na hindi daw dumalo dahil sa pagkakaaresto kay Senator Jinggo Estrada. Magbibigay din ng Solid Block 11, ito'y marahil unang pagkakataon na nahinto ang pagpapatrabaho o pagtatrabaho sa Senado bunsod ng pagiging no-show ng presiding officer dahil kahit sa panahon daw ng kalamidad, sinususpindi lamang ang trabaho ng kapulungan kung kinakailangan at hindi dahil pinili ng Senate President na i-boycott ang kanyang tungkuli.
10: Radyo Natin Nationwide!
11: Nationwide! Sa kaugnay pa rin balita ngayong umaga, pinuna naman o nagreklamo si Senator Raffy Tulpo matapos na patayin daw ang air conditioning at internet connection sa session hall habang naghihintay sila sa pagpapatuloy ng session. Ayon kay Senator Tulpo, naroon ang lahat ng 11 miyembro ng minority bloc sa Senado naghihintay ng mahigit isang oras para sa pagdating ng iba pang mga senador. Anya, napansin nila na parang bigla na lang daw uminit sa loob ng session hall at nagpapaypay na rin si Senator Risa Ontiveros. Nalaman na lamang nila na nakapatay na raw ang air conditioning system. Dagdag pa ni Tulpo, hindi rin nila magamit ang internet connection sa loob ng plenaryo dahil nakapatay na rin ito. Wala nang wifi, ha? Pinaghihinalaan ng senador na sinadya daw ng mga nangyaring ito habang naghihintay ang minority bloc sa pagbubukas ng session. At samantala, nananatili naman na walang sesyon dahil kulang ang bilang ng mga senador para magkaroon ng quorum matapos nga hindi dumalo ang mga miyembro ng majority bloc.
10: Radyo Natin Nationwide!
11: Buti pa daw yung ilang mall. Kasi sa ilang mall pala, dahil nagtitipid tayo sa kuryente, nagtitipid tayo sa energy, panahon daw ng krisis, sabi nga nila, no? Pag bumunta ka pala sa ibang mga malls ngayon, may mga nag-a-announce, saka nag-iikot na pagdating siguro ng 8:30 ng gabi o 9 na ng gabi, lalo na kung ang sarado ng mall ay 10 p.m., nagbabawas na sila ng ilaw. Nagbabawas ng ilaw, nagpapatay ng aircon, kaya makapapansin mo, umiinit na. O at least sila nag-advise sa Senado, bigla na lang nawala ang internet.
10: Radyo Natin Nationwide!
11: Bigla na lang nawala ang internet, bigla na lang uminit ang kapaligiran, di ba? Patay na pala ang mga air conditioning system, pinatay na ang mga router. Pinuna ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod ang hindi raw pagsipon ni Senate President Alan Peter Cayetano sa session ng Senado kahapon. Ayon kay Maring Winnie, sa halip na pangunahan ang session, mas pinili pa daw ni Cayetano bilang Pangulo ng Kapulungan na samahan si Senator Jinggo Estrada na inaresto ng mga otoridad dahil sa kasong plunder. Kahit ang dating kalihim, maging ang isang 7-year-old na bata, alam daw kung alin ang mas mahalaga sa dalawa. Pagbibigay diin pa ni Monsod, sana'y nagtalaga na lamang si Cayetano ng ibang senador para daw umasiste, tumulong, at para tumay yung presiding officer habang wala siya sa session kahapon. Matatandaan na hindi nga natuloy yung session dahil no-show ang majority senator at tanging ang 11 members lamang ng minorya ang present.
10: Radyo Natin Nationwide!
11: Nationwide! Break time muna tayo. Oras natin sa Sabog Pilipinas, 41 minutes after 7 in the morning. Tayo po ay magbabalik.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
15: Radyo Natin
16: Nationwide!
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
15: Radyo. Radyo Natin
16: Nationwide!
17: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon, hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
4: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. Ang mga mami, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mamis, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
12: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
17: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
1: Yung iba dok, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
18: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, siyempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So ay pinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
19: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Nationwide!
1: Radio Natin Nationwide!
2: Balik tayo sa Balitaan, Radio Natin Nationwide. 50 minutes, makalipas po ang alas 7, 10 minuto na lang po alas 8 na ng umaga. Puntahan muna natin ang iba yung dagat. Makibalita tayo sa US-Iran talks. Ano na bang update dyan? At presyo ng langis, aba, sumipa. Kami nag-rollback dito, Joy Jun. Joy Jun, good morning. Anong balita dyan?
3: Magandang umaga, Ate Cheska, mga kababayan. Biglang sumipa ngayon ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ito ay matapos iulat ng media outlet na kontrolado ng gobyerno ng bansang Iran na puputulin na nila ang pakikipag-usap sa Estados Unidos para wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Ginawa ito ng Iran bilang protesta sa umano'y lumalawak na opensiba ng Israel sa bansang Lebanon. Nagbanta ang Iran na seryoso nilang pinag-iisipan ang tuluyang pagsasaka ng Strait of Hormuz at ang pag-activate ng Europang fronts kabilang ang tinatawag na Bab el-Mandeb Strait sa bansang Yemen na parehong kritikal na daanan ng kalakalan sa buong mundo. Sinabi naman ni US President Donald Trump na itutuloy ng Amerika ang naval blockade sa mga pantalan ng Iran lalo na sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, kung ayaw nila makipag-usap, okay lang sa akin. Dagdag pa ni Trump, hindi siya nababahala sa mataas na presyo ng langis dahil naniniwala siyang babagsak din ito na parang bato sa lalong madaling panahon. Sumipa ng mahigpit 5% o 5.5% ang presyo ng US crude oil na isinasara sa 72 dolyar at 16 na sentimo kada bareles, habang ang Brent crude oil naman ay umakyat sa 74 na dolyar at 98 sentimos. Ito po ay tumaas kasi kahapon to sa pag-uulat ko ay $91 kada bareles. Nagpahayag naman ang labis na alarma ang United Nations sa lumalawak na opensiba ng Israel sa Lebanon at posibleng pagbagsak ng negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon kay Stephen Jurek, tagapagsalita ng UN Secretary General Antonio Guterres, kami ay lubos na nababahala sa paglala ng mga aktibidad militar sa katimugang bahagi ng Lebanon at higit pa. Ayon pa sa kanya, umapila ang United Nations sa lahat ng mga sangkot na panig na irespeto ang ceasefire upang maiwasan ang mas malawak na trahedya sa nasabing rehiyon. Samantala, inulat naman ngayon ng US Central Command na mahigpit nilang ipinatupad ang blockade laban sa mga pantalan at sasakyang pandagat ng Iran sa Strait of Hormuz. Mula nang magsimula ang blockade, nasa 121 na commercial na barko ang kanilang naridirect. Sa ngayon ay 5 barko ang kanilang na-disable upang masigurong sumusunod ang mga ito sa mga pinapataw na patakaran ng Estados Unidos. At iyan ang balita live mula dito sa Washington D.C., USA. Ako naman si Joy Jun Balareti, ako ng Radyo Natin 90.9 FM Lawang. Nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide, Worldwide.
2: Maraming salamat, Joy Jun. So, sino nagbigay ng final decision na ayon na makipag-usap, US o Iran?
3: Ang bansang Iran, Ate Cheska, ito po yung ulat ng media outlet ng Iran.
2: Oh, pero may statement na ba ang White House kung patuloy pa rin na, kumbaga, liligawan pa rin ba? Susubukan pa rin ba na makipag-usap in the near future? Baka sakali?
3: Mayroon pa rin backdoor na nangyayaring usapan, Ate Cheska. Pero ang sabi ni US President Donald Trump sa kanyang social media account, siya pa rin po ay hopeful at magkakaroon pa rin po ng kasagutan sa Israel at Iran at US peace talks.
2: Oo, so yan ang aabangan natin. Sige, bigyan mo kami patuloy ng update, Joy Jun. Ingat kayo dyan at maraming salamat. Medyo tipid-tipid ka muna sa gasolina. Mahal pala dyan.
3: Tipid-tipid muna. Sa inyo ay bumaba ang presyo pero sa amin lalong tumaas na
2: yun. Oo, nako, sige. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Nakasama po natin si Joy Jun Balarete Acol.
0: Radio Natin Nationwide!
2: 7:55 ang oras sa buong Pilipinas. Damo muna tayo ng Baler sa Aurora Enhanced Freedom of Information Ordinance ng 2026. Sa probinsya ng Aurora, formal nang nilagdaan ni Governor Isidro Galban at mula 88.5 Radyo Natin Baler, kasama natin si Aileen Gonzalez. Ma'am Aileen.
4: Formal nang nilagdaan ni Governor Isidro P. Galban ang Enhanced Freedom of Information Ordinance of 2026 o Provincial Ordinance Number 633 noong Mayo at 13. Inakda ni Vice Governor Patrick Alexi Angara layunin nitong palakwakin ang access ng publiko sa impormasyon sa pamamagitan ng Open Data Policy at Digital Platform. Papalakasin din ng ordinansa ang maagap na paglalabas ng mga impormasyon at information vaccination campaign sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Inaasahang mapapabilis din ito ang pagkuha ng mga dokumento, serbisyong pampamahalaan habang pinapatibay ang transparency at accountability. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, mahalaga ang hakbang na ito upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan at maisulong ang good governance sa Aurora. At yan ang balita mula dito sa 88.5 Radyo Natin Baler, Aileen Gonzalez, para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Maraming salamat, Aileen. Ang mga nakatutok sa atin bukod sa Amerika na naka-tune in din sa atin sa pamamagitan ng ating social media sites at ganun sa YouTube at sa Facebook. Good morning sa mga taga-US na nakatutok sa atin. Papabati din at nakikinig nakatutok sa Radyo Natin Nationwide. Listening via 103.3 Radyo Natin Sablayan. Maulan daw doon ang kanilang umaga. Ang mga taga Sablayan, good morning po kay Maynard Gawini. Si Kit Kat Mesa, good morning sa Radyo Natin. Si John Benedict Marin, lagi nakatutok sa atin yan. Taga-Sambales ho ito eh. O, magbabike daw muna si Joy June, sabi nung isang ano natin, commenter natin sa Facebook. Bike na lang daw muna kasi mahal ang gasolina dyan sa Amerika.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: Diversity, Equity and Inclusion Summit 2026 isinagawa sa Cebu Provincial Capital at mula 103.9. Radyo Natin pinamungahan Cebu, kasama natin si Russell Angel Ferraz. Russell.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Isinagawa kahapon ang Diversity, Equity and Inclusion or DEI Summit 2026 sa Capital Social Hall ng Cebu Provincial Capital. Dinaluhan ito ng mga delegado, tagapagtaguyod, community leaders, ang mga issue tungkol sa subjects, inclusive policies, legal rights, at paglikha ng mga ligtas na espasyo sa mga komunidad, paaralan, lugar ng trabaho at tahanan. Sa ikatlong taon ng summit, nagsama-sama ang mga eksperto, policy makers, at mga kinatawan mula sa LGBTQ QIA+, PWD, kabataan at civil society sectors upang palakasin ang pagsusulong ng pagkakapantay-pantay, inclusivity at representasyon. Kasabay rin ng pagbubukas ng Pride Month, ang naturang pagtitipon na naglalayong itaguyod ang pagkapantay-pantay, paggalang sa karapatan ng bawat isa at mas inklusibong lipunan. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9, Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Russell Angel David Ferraz. Nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Maraming salamat, Russell. Balikan lang natin ang Aurora. Siyam na turistang muntik na raw malunod. Nasa gip ng Aurora Tourist Police sa baybayin ng Baler. Mula 88.5 Radyo Natin Baler, kasama ulit natin si Aileen Gonzalez. Aileen.
4: Nasa gip ng Tourist Police Unit ng Aurora Police Provincial Office ang siyam na turistang muntik nang malunod sa dalawang magkahiwalay na insidente sa baybayin ng Baler, Aurora noong Mayo at 31. Habang nagpapatrulya sa dalampasigan, napansin ng mga pulis ang tatlong mga individual na tinatangay na ng malalakas na alon at rip current palayo sa Pampang. Agad naman na rumisponde si Police Master Sergeant Jeffrey De Los Santos gamit ang surfboard bilang pansamantalang palutang, habang tinulungan naman ni Patrolman James Bermatic ang mga biktima na makabalik sa ligtas na bahagi ng dagat. Makalipas ang ilang minuto, anim pang mga beachgoers ang nahila rin ng mapanganib na ago sa parehong lugar, kaya naman agad na nagsagawa ng panibagong rescue operation ang mga otoridad. Kabilang sa mga unang grupong nasa gip ang tatlong minor de edad na mula naman sa bayan ng San Miguel, Bulacan, habang sa ikalawang grupo ay anim na residente ng Santiago City, Isabela. Ligtas naman na naiahon ang lahat ng mga biktima at agad rin na sumailalim sa pagsusuri upang matiyak na wala silang tinamong anumang pinsala. Kasunod ng insidente ay isinagawa rin ng mga pulis ang Oplan Bandilio upang mapaalalahanan ng publiko tungkol sa kaligtasan sa dagat at pag-iwas sa mga insidente ng pagkalunod. At yan ang balita mula dito sa 88.5 Radyo Natin Baler, Aileen Gonzalez, para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Nationwide. Maraming salamat, Aileen. Break time muna tayo, alas 8 na po sa buong Pilipinas.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Radyo Natin.
7: Nationwide!
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin
7: Nationwide!
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Our friend, our station, Radyo Natin
7: Nationwide!
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS!
13: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve.